tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di statistics o a sheba hore na PC shebile hore o hangata batho ba Kreste ka seriki ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fihlela ka 4.

0: kgale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setia pelo sa bakwenaganya pafitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re baske ne ba botsa gorena motho yerwa kwa o kae ka mogopola motlhankane mosotho thapelo bulane.

ha santsa boka di khomo ka go sepala ngwansa ha o lapeng mo di tsingolo na teng mo sebetseng wa ka o fapakana o kentse headset ya hao dibitso la ka ke thapelo ke mwana wa habulane mshimano wa ka mono ka qwadinga ha so di ke botlenga tlasa le balala le tlatsa stadium ena o tlebitse ka hore ke qwadinga ha Highlanders stadium hantle tlasa thaba le pantsula thaba ye sepono mpeng ha bo matswalo o tenga ke buswanga bjalo ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa siwudi siwudi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa lihlo le ntshotsho le bo etele pele ba mogana taelo matsoso ga e le morena kgobane theko ena ke morena wa thabo motlotlaeditsie la boraro ke ntata rona ka gona kgotso pula nala elabone letsatsing le labone ke la mashome a mabedi ka metso e mehlano kgodi yona ke ya botshelela selemo ke sa ketitse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng re kotsometse hantle odimo matsatsi a lekgolo le mashome a supileng a ka metso e tsheletseng 176 ke bopaki ba go huitsaletse fela matsatsi ane a lekgolo mashome a tsheletseng a ka motso o robileng a monna o le mo 167 169 anna ka batla ke

0: go tsa le tsene le sa go sa ho go. Ke re di tsamela ka mehla ka mashisa. Ka Kristo mo rena rona ha le.
1: Amen. Khubedu ya bokotulo le ditopi topi.
0: Amen ngwane.
1: Morena modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore ko obetse bohlokwa nneso molemong wa moifo wa bana ba kgwale ka sitana le go ba sotho ka kakaretso. Amen nnake. Amen ngwaneso. Amen nnake. Ke Khubedu ya ga ngwana Buli. Ke Khubedu ya ga ngwane Buli. Ke tla iphumana ke ikentse jwang. A ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona. Le sang bana batle ho PCFM. Ha holo le nanong le bitsitsweng a selemela. Hobane mmuso wa mahodimo kwa ba jwalo ka bona. Ke ke go no tshwane le ngwana. Wa tsa ngwana la ho ka ba mo utlwisa bohloko ana jwale. Ha o khutla mono o khutla a tsheidi. A betlile meno a beile le palapale. O khutla tseile a beile meno a beile le palapaleng e ka ntse e shwetse phokogo. Jwale e be ka ha go pelo ya hao. Jwale ho sallana le wena o gena ha ke kata o shapa ngwana yeo. E be ngwana yeo o ntse yana hana eng. Ha wa khala le go mo hodimo. Hlokomela o ga le khutla mono, ha le na tla hlaba bulane. Le tla hlaba wena. Se ya khale le go mo hodimo. Hoba ha le khutla mono ha le na tla hlaba Khubedu le tla hlaba wena ya le ba ngwana ha khutla mane a o khutla tseile a beile meno le palapaleng a le betse nthwane o qetang mo etsa yona ya le bothata bo sallane le wena skebe wa fa se ga di abolosi ka pale dinyane la satane meche o skebe wa fa se ga di abolosi ka pale dinyane la satane meche ho tenya o le rapelle ho sokoloa bothateng bo bonlo bo bombotsa manga ha go bona ho bana Davita itse ha tsa maka go gohlo yentshe ya mokiti wa lefu Davita itse ha tsa maka go gohlo yentshe ya mokiti wa lefu a ke nke ke be ka tshwa bobele ha bo le bong. Hobane Jehova o na le nna. Ho monate ibile ya thabisa ho monate. Ruri ya ruri ke thabo fela. Ya sa thabanyena o bo swetse ba fela hore e ba ha bo papa ke party. E ba mai yena o ya loya. A re pompe mabidi a rona, mabidi a tumelo. Ka mmino o monate. Mmino ona e le wa di fela. O di ma PCFM. Hiya le khotla la gaso la hantatai hotel wa hantle avani lesotho hotel and casino ei qaleletsagi no qaleletsatsi e wi phile khotso no qaleletsatsi wi tseile ha ona setlhage se fetang o tsheya ha ona setlhage se fetang ho tsheya.
2: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Ke ke batlo go nke ke mathe. A go nke ke mathele ka mane ka Mount Olivet. Mount Olivet ka mono, masisili ya teng ka mono. Re ke re tshwaganeng ka matsoho bana ba gwale. He, re ke re tshwaganeng ka matsoho bana ba gwale. Re ke re tshwaraneng ka matsoho bana ba kgwala.

0: Amen.
1: Amen. Apunela padi.
0: Ke ma Sicilia a ka mona ka Mount Olivet ba re tshwarananga ka matsoho. Ere ke te ke mathe. Na ma Sicilia dinga mona. Kapa wana ke a ka mola ka bothabothe kapa he ke a mofumadi wa tholo mona. Empa ba re wa tsamaya le nna go go tsamaile le nna go fihlela mona.
2: Amen.
3: Amen.

0: re mona ka mohau. Re mona ka mohau. Amen.
1: Amen. Kana mamu ipo.
0: Ha o ntse o batla o bona mokana masisi a thabile o tlomoletsetse temana yena ka pasifela sena sa pelo ye tlotle yang ka mane ka.

batho ba bangata kapa motho e mong mona sa nahano go ka ba mona ka bophelo e ka ba o ntse o phela kapa e ka ba ka nako ena o hona mona.

re mona ka mohau re tlisitswe mona ke mohau hey ene re a phela wa tseba ka mohau wa modimo ba ntse banana gore ba qetile ka wena ba bona fela o kwidiya ta ka nqane banana gore ba qetile ka wena ba o lahletse jwalo ka go se bupisa mollo ba bona fela o tsamane le nyoloi o bapile le lona ka go se bupisa mollo jwale ba tsebe ho makala batho ba le fatshilena gobane modimo ore ke tla teka tafole pontsheng ya diratsa hao mme ke tla tlotsa hloo ya gago ka oli ba tla bona fela wena o ntse o khatshima o etsa je gobane ruri lehlogonolo le mogau di ntse di tla di ulatela ka mogao jwale bana ba pelo dimpe ba nang tate pelo tsena di le mpe fela di le mako.

fela a tlotsitse hlo ya ho ka uli modimo he e tsebeletswe ke monate tsebeletswe bitsitswe ba ha o morena uri ma PC FM tsana ntho tse ditse ka reng a o di sheba ka nnete o go tsheo le mo wa tsa o go tsheo le mo e ka nnete o go tsheo le mo mfela o ipotsa modimo ntate he he bantse banana go ba qetile ka wena a fihle Jesu o seng a fihla o hlubile gona le ntwe nngwe mokwetlisi ha le makale mahla wela ebe ya status in sa ha ma oba mona he ka ba ka bua le yena ke hey mokwetlisi ba nna bua le ona molaetsa o be ileng status in sa hao he Murimu wa ka o hlubile nomoro tsa mohala +26659956 le 212199956 ere ke mathele ka mane ka Maria Mamohau wa ukwa ke buile ka Mohau Maria Mamohau ke ka mane ka ntate molotikwe ka mane maoba mona ke ne ke le pela teng mono kae kae bo pela tikwe mono ke ntse ke tsamatsama bo hatsolo mono re ke tegetse ka tsela le mokgwa mofuta o e kang ona ona hodima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatae ke tla mamela lentswe

0: Namoro tsaka tsa mohala +26659956 8121996. Eka sitana le Facebook page PCFM Lesotho. Ena no le bitse fela selemela. WhatsApp number ya rona kwano PCFM 6200995. Reba hao morena.
1: Reba hao morena.
0: Rakhadi.
1: Ha se tshaba sa ka se ka ikopo le sa sagatela. Ke ka u. Me ke ka fodi sa le fa se la bona. Reba hao morena.
0: Reba hao morena rakhadi ntumenga matete.
1: Tabo khopa mo le.
0: Amen rakhadi wa. Bophelo ke wena fela empa batho ha ba tsebe. Ba ha o morena mma thabo di photo a le semphete wena ya rate yang Facebook re ba ha o morena
2: kama ha o morena
0: manes
2: ke tedile ka lo fast ke khubohane le sona ha ke na pela ena ka ba ha o morena
0: ka ba ha o morena mechi
2: ha le no gatola
0: morena modimo a matsiri tsola ganyala go tswa ba balele ba ntweno nne
2: ka o tsana tsela

0: Amen in nake.
1: Amen ga tswala.
0: Re ba ha o morena. Modimo wa le hodimo o tla hlakola segobo le nyediso bophelong ba hao. Mamela nakwana mo o fetang. Mamela nakwana mo o fetang. Re ba ha o morena. Baskom maswabi iditse hantle hantate molo tsa utse pela in grace ke to iphumana ke ikentsejwa a go nge ke khutlele ka mona ka Maria mabasuthu pelo itenya e tlotleyanga ka mono ka Maria mabasuthu pelo ya Jesu. Re ba ha o morena. Manisi.
1: Yes, ke ja ga nna ke o le ya. Ke le tlile ya ka ke le tsetsa. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena, morena matshepo ntori.
1: Ka matshepo dinene.
0: Amen nnisi. Morena di tsitso tsa ho ha ke di hopola tsohle ke re o mosa o mohau o ntsa maisitse hantle dintle tsa hao ha di balwe re ba ha o morena kwatsaneng a le kwatsaneng re ba ha o morena morena tlo re ba ha o morena morena tlo amen nna hai ba motho anthata o tla boloka lentsela ka hore ya lo morena re ba ha o morena mana ditsela a ditse hantle ka mane ka bereya re ba ha o morena re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ke a fa ke mo di salat re ba ha o morena
0: re ba ha o morena topis
1: re
0: ka nki topis mo kana modimo wa o yetsetse ka go le ka go le ba ntwe eno nneso
1: amen
0: ka nki na ke re ba ha o morena kiri ke kopa we Peter ke are ho yena ke nna tswo le bophelo ya dumelanga ho nna le ha shwele o tla phela ntate moiketsi a le ha ntate molomatala

0: morena. Hobane emong le emong yeo a kopanga wa newa re ba ha o morena. Morena mma mo ipone moeketsi a le phumulunga ntate molotiko. Ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: mema tuke
1: hai ba mo tsaka ikela
0: untswe ya ka nneso
1: ba ha o morena
0: untswe ya ka ya untso bale ya mohala jena age ye
1: hai ba o mo tsaka ikela
0: amilwe ke moya empa ha ke tsebe se tla nhlaela teng ntate Thato Malefane a le khubitswana re ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: wa le khomanga ba
2: ntaele morena Thato ke ta phethaya ha
0: ba ha o morena ng khumanga a
2: ne ne kholo le
0: khotse e meneng neso dula le rona morena re bone mo hauwa hao me Alice Magomo a le lengkotong.

0: morena
1: ke ba ha o morena
0: morena a masisi
1: morena le hanka le kwa le o fukufatsa di matshwenyo a mangata ha ke tshabe le thwa ke na le khasiya ya hao go ba ne matla o fita di ratsa ka tsohle ke yone le hanke le tsole tshuso ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena morena a masisi
1: a pontsho ngwanesi
0: amen nna ke le tele le shano le sese febobe morena na le di ya bere re ba ho morena
2: ba ba ga ba
0: manis
2: o di go mo bala wa no sa no ta mo so ga ba ho mo ga ba de bu ja bu di se sa ga di di na ha kwa ja me le go lona nna
0: amen manis ke tshepile wena fela modimo wa ka ne mmaretshedi a le mazinoti re ba ha o morena
3: re ba ha o morena
0: ne mmaka moen
3: a sa tsitsang wa phapahala re ba ha o morena
0: re ba ha o morena mme mmaka moen le o mohape
3: a mamakgolontate

go phela ke ya phela ha se bohlale ba ka empa ke ka mo hau re ba ha o morena ntate ntsebeng wa mosia a le ntate molomata.

0: tabaha o moren
1: tabaha o moren
0: me
1: jehofa re bana ba hao o ho di se ka o fela o ga di se se mo hao mo hao o se na ho fela tabaha o moren
0: tabaha o moren a me mamopi khumar
1: ha tsama ntate
0: amen ile ka out Reba ha o morena Bokanga morena ho bane o molemo mo hauwa ha e ke o sa feeling reba ha o morena nemma khang ndebele ali stadium eri Reba ha o morena
1: Reba
0: ha o morena nkhwa fahla ba le nalo ba ntla ka morena modimo wa matshiriso le khanya le khotso ba balele ba ntlo ya ha o neso amen tsamai ere ke mathe nke ke dikere ka mane ka hantate moholo pita dithota ke tsa hasudi masicilia a dinga ka mono ke a holy spirit homonate ibile ya thabisa homonate ruri ruri ke thabo fela
1: Reba ha o morena.
0: Amen enkhono.

o hlatisitsweng tsa ona ka sehloho. Ke ba o morena o hlatsisitsweng tsa ona ka sehloho.

0: bahau murren holoka wa hao ho phahamile ho fihla le ho di monga o entse ntho tse golo ke kopa we pheta hantle mo le mongwa kutlisiso holoka wa hao ho phahamile ho fihla le ho di monga o entse ntho tse golo modimo Mary Ponsa ale mashainga for his back. Reba hao moren.
1: Reba hao mokala mokere.
0: Mahaisan.
1: Dimela mokana sikula sisi ta wantri enji sete te ha. Reba hao moren.
0: Reba hao morena Mahaisan.
1: Kama mena ne pares.
0: Morena murimu ama tiri sola kanyalo khotwa babalele le bantu ya hao.
1: Amen.
0: Amen. Ibitso la ka ka jeno o lengwele le seke la tloha bukeng tsa hao. Memma pheko a le thaba bosiu e ha ntate molo mosalla. E ba ha o morena.
2: Wa ha morena ntate.
0: Nempo
2: o ka morena ho ba ne o molemo mo ha wa ha ke o sahlele ba ha morena ntate
0: ba ha morena mempo mahem
2: amen ntate
0: amen ngwane le haiba motho o moholo we tshehetse ntho tsengata tsatsinga la lefu o tla ba le lebitla kha ke ba ha o morena sis t a le le fatsinga le ho le dom sisi re ba ha o morena
2: se ba ha o morena ntate
0: ngo matshep
2: ke ba ile je ha fa pela ka kanisa ke ke ka fisinge ha ho ba no le sa go la ka le le pene ke mkhono mma tsheto kwa la ba
0: amen ngkhono wa ka o teka tafole puntsinga ya digatsaka memma paki mohale aleta jane ka ba ha o morena
2: ka ba ha more
0: ne ba paki
2: date
0: tsela pele mme mapaki
2: tsama ya ka bohlale pele ba ka ntse le ntse lo plegna le pole la talo e le tsomo le mo ka mesa ke ne ke leng ka tsoa o le tsela tsoa ka molo ka ga ba nye mo le mo ka te ka ba ho mo
0: re ba ha o mo rena mme mapaki mo hali
2: ane le ho
0: tangina ke Moya waka o thabetse modimo Masisilia intselona a Holy Spirit

Tsena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tsenolo. Khaulo ke mashume a mabedi. Temana ke le shume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo. Bantu dielwa sibupinya sa mollo. Ke labone labone ke la mashume a mabedi ka metso e mehlano batho ba bang ba ya di hata mbumangi tsane ke ya botselela selo mo ke sa getse

0: Mme ha ka bina.
1: Mm.
0: E o bona bile ma tswa wa re ile ka. E? Matso wana wa be ile ka.
1: Mona. Ana go ntse ke tsaka di tielo ke. Tsela le ding ke tsaka ha ntse le reng ke be ile mo.
0: Wa bona monga ntlo ha tswa ya sake mana bika ikotlolla etsa tshe.
1: President
0: ya ma 2K.
1: Eh.
0: Ah, bana o tshwentwa yentseng a tshe ke bona di Facebook di bua ka mofokeng.
1: Boka. Boka.
0: O le gile nna ke.
1: Amere ke tla uetsa go satsa sina ke la bona.
0: Oh.
1: Hela fona le ngwana itseng wa o rata le nkgono man.
0: Ah, ehle. Ehle.
1: Ah, ba sa. Nna ba ka ntse ke ba tla bua lwana mehle.
0: Ngwana.
1: Nna ke tla bona ka. A tsaya ke ba tla ntshea lona ke ntwa go nae.
0: Butle
1: ke mo. Ba ya bana ba fale. Ke go nwe bona ga. Ke tla be ke sa mo sai fetse. Ga ka o se ditlhalo. A go kwe kwe kwe. A re ya ga hele ma le. A re kwa tsena nga ipitika. A go bona o tso wa hang o tshwantse ba ngwana. A re ka nete ke tlo tloela so.
0: Ke ngwana.
1: Eh, fa o tso mmana nna ke a ke tshe o ke ngwana. Ke a o ngwana.
0: Oh.
1: Ya ga mono se mantulu kwa la sa ka ni tswa tswela ga go a go se ha se ra se tsa di gape.
0: A mo jetsa ga se fashion.
1: Ke nne eh. A ga ke buru mo galo ke re eh o hlo mo galo.
0: Eh. Go a mpari go. Pari go.
1: Eh ke ga house la go manta o tla a yana o motlwe.
0: Eh. Re wetse go na ntse ba pala bua nye ka pa ba petse jwa. Re wetse nna ba petse jwa nye. Re bole le na e ba petse jwa. Ga tsi a le tshola masiu. A tsaga tsi a le tshola masiu. Mangkhang se kwa tsheng. Metsutsunyene mashume a mabidi a metsimine. Mangkhang se kwa tsheng. Metsutsunye mashume a mabedi a metso emine re bolelle nna ba petse jwang ho monate e bile ya thabisa ho monate ke thabo fela ya sa thabanyena bo sotse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya kapa lona bolo e ha ya le sotla e kapa ha ya le sotla e ha ba ha ya le sotla e re ke iphete o monate
1: o le wa tsamana
0: o monate
1: ke tlhomo
0: fa wanis e yo
1: ona fa ra go motho ka tsa malomo mang mo a ne tsena sa mafia se tla o tla lo o tsikitela
0: a botlhoko go fe.
1: Eh.
0: O le ke nna ke. Sa o qeta tsa male mmanye motsa. Ke re mogwa ha yo gona o phedi, o ntsa o nye motsa fe. O monate.
1: Ke le wa thabisa nna ke.
0: O monate.
1: Ke thabo fe.
0: Mm.
1: Mana le je be ke nna ke ho ba go fe yana ho ha. Mona le no ka ba ke re mpa mpo no khokhela ha utla ka ba khatetse ka kwana ka nyo ka phalla
0: oh
1: e be le hona o tlhuye o ya ana go mo ntse ntse ha ba u ya say he yo ntse ipitela se
0: go re
1: o khokhela ka kwana ka diphallelo
0: le ha ile mona le hana o ngwetsa tsena ha e ba lo go ene ke e shebile nyene paitsi a e khoeka ga batho ba mpapakile ba ile ha e mo ka nne gore ha ha ba itjena go lo ka ke shebile a ke le hana ngwe tsa gore na e ba ba petse jwang
1: ba na ke yimo le se ke batla se go jwetse pepene le ne re de one ya ga ke phapa ba ka fumana TV ntong go busa ka ga ke tlhole ka nne ke tla imamela lona motho ya ga o tlo botse kwa tsane ke na go re nna ke busile motsela
0: go lo ke batho ba bamba tsa maile mo batho ba bamba tsa maile mo mona batho ba bang ba vaile ga ta ipumana re ikentse jwa ha ona letho le go tla ipumana re ikentse lona nene match o monate
1: e bile ho thabisa
0: o monate
1: e thabo fela
0: motlo ung
1: sa Afrika e se korile o one ka maseko
0: oh
1: e ntse
0: maseko o jile one
1: wane sire ka le tante
0: oh
1: korea ha se di le tlo ga sa tlhola e tsa le
0: oh korea ke ba fetse tsa le
1: o ha se ka pa ga ikitse
0: tanki nna ke ba re maseko sa ela hletse jwalo ka le tanting eh mathapile Afrika Borwa ngene meche batho ba nyeka ge batla vaya mo hm ya o bolela batho ba batla vaya mona ke o bolela papa di ya bolo ya maudu khopo ga ikho a di ke ra bo ka bura e tla o bola ka lefu la pele ya o bolela e tla o bola ya ka lefu la pele ke tla iphumela ke ikentse jwa go ba ha ona letho le ke tla iphumela ke ikentse lona re ke hatele pele re ke hatele pele e ka tsela le mogwa mofuta we ka nga ona ona ori ma PCFM ya lo khotlala gasola hantatai ho thewa hantle a vani Lesotho hotel and casino bolo bolo bolo metsotso e mashome a mararo re qeta one ya mokokotlo goreng ya rona ya bone hodima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatae o thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino e re re hatele pele ere re hatele pele ka hare ho palo ya tshe

re kitekeng ke sefela se hlekelanga hore re tle re kene ka hare ho letsha sefela se hlekelanga hore re tle re fuduwe letsha lena. Mme lona bontata bana, le se ke la halefisa bana ba lona. Le mpe le hodise bana ba lona ka ho ba laya le ho ba rutela Morene. Ke ka hona fela dinku di ka tsa tsebanga modisa wa tsona.

0: modisa ya disanga ka leswai dingkudi ya motseba. Modisa ya disanga ka leswai dinku di ya motseba. Ke mesonga ya letsatsi motenga ke phuthanga matso wa ka ke a betella sefubeng mo ke nna manga mautu wa ka jale ke bontsha go dula ka boiketlo ka ntlunga ya ntate. Kanto bona mongolo o ngodilwe le boteng. Ha ke sheba mongolo ona yaba ha ke bone hantle. Kanto nanabela di spectacles mwana a inyaleng hoba ke haellwa ke pono. Ke bona mongolo o le leruthu. Kanto bea di spectacles elenga di borenetsa ka tsa mahlo go di mamahlo waka kana na bela binoculars ile ho eketsa pono yaka go ba ke se ke sa bone selo se le gakala ke se ke bona selo se le haufi ka dula fatshe ngwana a inyaleng mesonga ya letsatsi ka nna nabela microscope go ba ha ke na pono entle ya o ka bona bokahare bantho efe kapa efe. Ke mesonga ya letsatsi mo ke tiananga le polelo. Polelo e ngodilwe jwana. Le lona bontata bana. Le seke la halefisa bana ba lona. Lempe le ba hudise. Ka ho ba laya le ka ho ba rutela morene ha ke sheba mofuta wa polelo ke fumana mofuta wona wa polelo a se polelo putso a se polelo makalo. Empa mofuta wona wa polelo ke polelo e bulelanga banna ke polelo yeo o ka wa e fetolang wa re ke polelo e layang polelo tayo. Mona ho tutubetse hore mofuta wonenga ho bua ka ona mofuta o lauang mona ho laua bontate mona ha ho lawe basadi mona ha ho lawe bonkgono ha o lawe bontate moholo empa mona ho laua banna polelo yena e re mmelona bontata bana le seke la halefisa bana ba lona le mpele ba hudise ka ho balaya le ba rutela moreneng a go tshetshele morao testamenteng ya khale bukeng ya mantswe a Solomone mora Davida morena wa Israele ke bua ka diprofobia o tloko o mmathele gaolonga ya mashume a mabedi a metso e mene ke mana ke mashume a mabedi a metso e tsheletseng kare o tloke o mmathele testamenteng ya kgale bukeng ya mantswe a Solomone mora Davida morena wa Israele ke bua ka diprofobia gaolo ke mashume a mabedi a metso e mene temana ke mashume a mabedi a metso e tsheletseng ha eba o e fumana ngwaneso o tleke o re balle yona lona mme lona bontata bana le seke la halefisa bana ba lona le mpe le ba hudise ka ho ba laya le ho ba rutela moreneng re ba hao morena morena masisi
1: a ke go itse 24-26
0: ho jwalo morena wa ka
1: ya a ka banka mantse ya gabane o a ka motho molomong
0: diprofobia
1: ee
0: e reng
1: e ke 24-26
0: e
1: ya a ga banka mantse a gabane o a ka motho molomong
0: tanki nake
1: alebantate
0: a tanki nake ai khona ke o lahlile nake ke ne ke batla hore di prophobia 2326 ntshagele nake 2326 ha o ka khutla o tlo go balle yona not 2426 2326 haolo ke mashume a mararo a mabedi a metso e meraro temana ke mashume a mabedi a metso e tsheletseng 2326 re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: maneso
1: ka ba ne ke bona go go le ka wa e bala ka 9622
0: maneso
1: wana manaka mphepi le ya hao maswa hao a khaswe ke tsela tsa
0: he mo kana masisi iphete hape iphete hape reng
1: wanaka
0: eh
1: mphepi le ya hao
0: he ba
1: maswa hao
0: eh
1: a khaswe ke tsela tsa
0: ai diprofobia haolonga ya mashume ya mabedi a metso e meraro te banenga ya mashume a mabedi a metso e tsheletseng utlwa na yona na ireng ri tse mona ke tlo bua ka ntate hore na o loketse hore alla ya mwana wa hae jwang a seke a halefisa mwana wa hae diprofobia di re mwanaka mphepelo ya hao mahlo a hao a tle a gahlwe ke tsela tsaka mohlo dithero le tsatsinye lena ke batla nna le wena ga tla re tsepamise maikutlo a rona ga tla re tsepamise moya wa rona hodima polelo ena le seke la halefisa bana ba lona le seke la halefisa bana ba lona yaban utlwile diprofobia na di reng diprofobia di re ngwanaka mphepelo ya hao mahlo a hao a kgatlwa ke tsela tsaka hana o le ntate lapeng ya mono bibele ya ka le bibele ya hao di re monna ke hlooho ya mosadi jolo ka ha Kresti le yena e le hlooho ya kereke le se ke la halefisa bana ba lona ha o sheba lefatshe hana jwale o sheba bophelo bo re bophelang hana jwale ba batjha ke bona ba yang ngalongo ya bafu ke bona bao ba patwanga letsatsi le letsatsi weekend tell a weekend bana ba batjha ebe ba setseng ba re hoja ho nompa ho ile nna hobane nna ke se ke le moholo rona re se re ile ra kgathate mayena jale wena le motsa hao di ne di sa dumela hore o ka tswela pele ka leeto lena empa re tlo boloka wena letsatsing ya lena lebaka ke lefe nna batswadi ba re bana ba bahlotse bontate ba rutse matla a bona ba roletse ho sele bibele ya ka le bibele ya hao dire ha o mathela Hodi prophobia mono 23:13. 23:13 ya di prophobia iri. Setime ngwana khalimelo. Le hao mushapa ka thupa. Akeke a shwa. O tla mo shapa ka thupa ile wena o mo lopol o lopol le moya wa hai ngalonga ya bafu he mamela mamela le re bana bana le ditokelo bana ha ba sa shapua bana ke bo di sompo no Empa bibili ya ka ho senga wa letsatsi iri le sekela halifisa bana luna bontata bana ha ke tse ngwana a inyaleng empa ke phodisa se seno senga wa letsatsi Bibele ya ka e re lona bontata bana. Le sekela halifisa bana ba lona. Limpe le ba hudise ka ho ba laya. Le ka ho ba rutela moreneng. Ntate wa ka. Ke tsotso o di etsanga ka pela bana ba hao. Na o bona ke tsotso o di etsanga ka pela lapa la hao, ka pela bana. O bona e le diketso tseo o rutelang bana tsela, o rutelang bana moreneng. Ke sa botsa potso. Ho wena o le ntate. Ichebe wena. O le ntate wa lelapa. Na ketso tsena tso o di etsang. Ketso tsena tso o di etsang. O bona e le thuto ye nepahetseng yeo ngwana e ka reng ha a qopitsa ditsela tsena tso o tsamayang ka tsona. Wa bona ditsela tseo e le ditsela tse nepahetseng. Bibele ya ka e re ngwana o tla otlwa ka bogopo ba batswadi ba hae. Ngwana o tla otlwa ka lebaka la bogopo ba batswadi ba hae. Hobane motswadi ha a ka ba tseba ho hodisetsa ngwana enwa, ha a ka ba tseba ho laya ngwana enwa, a mo laela le ho mo rutela moreneng. Batswadi, bontate le halefisitse bana. Ka ntle ka mona diketso tseo bana ba di etsang ka ntle ka mona ke diketso tseo ba halefisitsweng ke lona le le bontata bona. Ngwana o hola a tseba hore mosadi wa boxa. Ngwana o hola a tseba hore ntate o nwa jwala. Ngwana o hole a tseba hore hore re tle re ja ka tlung ka mona ke hore ntate a tswe bosiu a kgutle bo ntse le bosiu a go tswa phanda. Ke tso tseo le di etsang a le bontate le halefisitse bana. Mme Bibele ya ka e re se timi ngwana kgalemo. Le ha o mo shapa ka thupa, a keke a shwa. O tla mo shapa ka thupa e le wena. O mo lopolle moya wa hae ngalonga ya bafu. Ke itse, hana jwale ho shwa batjha ho feta batho ba baholo. Hobane ha o ka ba wa lopolla moya wa ngwana yeno ho tloha kgale ngalonga ya bafu. Bontate le halefisitse bana. Empa Bibele ya ka o senga wa letsatsi e re lona banna, e re lona bontate ba bana. Le se ke la halefisa bana ba lona. Limpe le ba hudise. Ka ho ba laya le ka ho ba rutela moreneng. Ha o tshetshetshela morao temaneng ya mashume a mabedi a metso e mmedi kapa kgaolong ya mashume a mabedi a metso e mmedi temaneng ya leshome le metso e mehlano e re bohlanya bo tlameletswe pelong ya ngwana. Empa thupa ya tayo e tla mo falatsa ho yona. Bohlanya Bibele ya ka e re bo tlameletswe pelong ya ngwana. hontsa bohlanye ya bonu pelunga ya ngwana ho tshe ka khona bontsi ya ka thupa empa moga ngwana bana ba moga ngwana ke bo senthetsi le dikolonga mona ditokelo di se dire ba seke ba shapua ho joang ka jeno le seke la halefisa bana ba lona bana ba halefile hana jwale jo bana ba lona ba halefile hana jwale jo bana ba halefile ke tso tso ba dietsang di re swabisa ge le batho ba baholo bana ba lona ba halefile ba mmathalebelo go mmathela nqalonga ya bafu ba re sebetsang ke sa fitlha baeti a ba bua ba re ke nako e ne le nako ntsane tsa lona ba ka ke nako ntsane tsa lona tsena ke nako tsa rona tsena ha tsha jwalo ngwana yenwa lebaka le teng lebaka le leng ke hore fela le halefisitse bana bana ba lona lona banna o tswa ka tlung o le monna o ya jwaleng ha o kgutla jwaleng a mono puo tseo di buang ketso tseo di etsang jo nna mawe mosadi enwa yeo o mo nyetseng o sentse ya tseba fela gore ha fela monna wa ka a ile a beya jwala lelemeng la hae jo nna we e be ngwana enwa o hola ka kgalefo yena e ntse e mo tlala ka gare go yena e re ngwana enwa ha a se a bontsha ditholwana tsa kgalefo yena yeo e sa le o mo halefisa ka yona le khutlile ge bana ba hlotse batswadi hopola hore bebele ya ka itse wena monna o hloho ya mosadi jolo ka ha Kresti e le hloho ya kereke lopulang ba isanga lefung o seke wa lesa ho pholosa ba bolawang ha uri bonang ha re ba tsebe na re ka lekanya dipelo a keke a hlokomelana ya lebelanga moya wa hao a keke a tsebana na a keke a putsa motho ka mong ka ho lekana mosebetsi wa haena bana ba halefile yana jwale o paki bana ba halefile hana jwale he bana ba gone ba bohale wa bona ha o ya ka tlase he bana ba gone ba bohale bana ba gona ba bohale bana ba rona ke so se o ba di yetsang hana ba ne ba di bona kae ke tsotseo hana itse ha ba di bona ke tsotseno wile wa reng le seke la halefisa bana ba lona le seke la halefisa bana ba lona kgwedi ke ena e tlo fela eta bala bohlano ibe moqivelo mosomonga bana ba tata ba o bona sonta ha mantsibua kapa ba tata ba o bona manta ha mantsibua o se o tswa mosebetsing o nontso phela ka yo le motho wa monna matsatsi a o nontso wa phela kae o le motho wa monna hona mono mono ntso muphela hona teng o lebeletse go ngwana yeo o hola jwang ngwana yeo o hola ka kelello ya mofuta ofe ha le khutla bana ba hlotse batswadi bana ba hlotse batswadi ebe bana bana ha ba se ba hlotse batswadi ebe modimo o ke tla o tlangwana ke tlo mmula yena ngwana yenwa ka le bakala bogopo ba yena motswadi wa hae ke ka hona ere how luketse ho fangwana galemelo how luketse ho fangwana galemelo o luketse mo sharp ha re ge gagata empa ke sharpa ka thupa ho ba ngwana yenwa bibili ya kae ga keke ya shwa me o tla mo sharpa ka thupa ile wena atinyane o lopola moya wa hai ngalonga ya bafu athe a uetsa jwalo o tsebe o lopola moya wa ngwana yenwa wa hao ngalonga ya bafu ho bana ho sane ga tabe ke me dingalonga tsa mabitlamane re re a ska a shwa sa le monyane le baka fela ke ho bane li ile la halifisa mwana eno o hotse ka khalefo mwana eno o hotse ka bohloko tene ke mametse motho e mong maoba mona a re molao ona o teng a naheng a tsena tse ding o la ba e quota naga eno a re molao ona o teng a naheng a tsena tse ding a ba e quota naga eo a re molao ona wa gore ngwanana kapa mosadi e tla re ha a ba le ngwana e be o fuwa tšhelete o etsa ngwana ye mong ape ape o fuwa tšhelete o etsa ye mong ape ape o fuwa tšhelete o etsa ye mong ape ape o fuwa tšhelete mohlomong a ba le bane e ba ba fuwa 500 wa bona o sa ena le 2000 e bonnete o na le tšhelete mme enwa ka lebaka la gobane fela a ntse a etsa bana ba senang a bontata bona hana bana ba ha ba hola mo ha itlo ba manomoro ha itlo ba bana ba pelo di bohloko ha ke tswetsa se chaba se bohloko se senang a bontata bona

mme lona bontate ba bana, lona bontata bana, le seke la halefisa bana ba lona, le mpe le ba hodise ka ho ba laya le ka ho ba rutela moreneng. Re tswa feta matsatsi kapa re tswa feta letsatsi le nonga ho thweke letsatsi la bontate, letsatsi le ho lefatshe le ileng la letshwaela bontate. Lebaka le teng le ho lefatshe le neng le tshwaela bontate letsatsi lena, ho thwe ngwana enwa mae o ile a hlokahala a sa le monyane. Ngwana enwa a hloka lerato la motswadi wa mme. Hobane Bebele e re ngwana kapa namane kapa Sesotho se re namane e nyakwa ke mma yona. A hloka lerato la mmae, mmae a shwele a sa le monyane. Ya ba ntate wa hae oa a tsoa le ngwana enwa a mo hodisa monna wa Modimo, hobane ba e ba re kgutsana tsa monna di a bonahala. Empa monna yenu yena a se ke a bontsha hore e tlile kgutsana tsa monna di a bonahala, hobane di tlabe ho thwe di sotleile. Empa monna yenwa a ema ka maoto a bona hore ngwana enwa wa hae, a bona hore le lelapa lena la hae le a tia. Ngwana enwa ya re ka letsatsi lane leo lefatshe le le tshwaetseng ya bomme, ha bana ba bang ba thaba le bomma bona ba ba hodisitseng, ba ba fang lerato, ya ba yena pelo ya hae e ba bohloko. A re jo, ha ke na mme, ke hodisitswe ke sa tsebe le mofuthu wa lerato la mme. Ngwana yenu a re, nkampa ka keteka letsatsi la ntate wa ka. A keteka letsatsi lena la ntate wa hae. Lefatshe itse ha le elellwa. Ngwana yenu ha keteka letsatsi lena la ntate wa hae, itse lefatshe ha le utlwa molaetsa o jerweng ke ngwana yenu ka hare ho pelo ya hae, ya ba lefatshe le ka letsatsi lena le le fetola letsatsi la bontate. Le wena seke wa halefisa bana ba hao, lempe le hodise bana ka ho ba laya le ka ho ba rutela moreneng. Metsotso e mashome a mabedi ka mora hora ya rona ya bohlano hodima PCFM. Le se ke la halefisa bana ba lona. Le seke la halefisa bana ba lona. Le seke la halefisa bana ba lona. Palo ya lentswe ho senga kwa letsatsi le seke la halefisa bana ba lona.

di ya palo ya lentse yo go le banga metsetsong ye le shume le metso e mehlano re tadime ho renya yana ya rona ya botshelela palo ya lentse re fumane testamenteng e ntšha epistoli ke ya moapostola paulosi ho ba efes kgaolo ke ya botshelela temana ke ya bone mme lona bontata bana le seke la halefisa bana ba lona le mpe le ba hodise ka ho ba laya le ka ho ba rutela moreneng ngwanaka mphe pelo ya hao mahlo a hao a kgahlwe ke tsela tsaka bibele a e tswela pele temaneng ya mashome a mabedi kapa kgaolong ya mashome a mabedi a metso e mmedi temaneng ya botshelela e re ruta mohlanka ruta mohlankana tsela yeo a tshwanetseng o e tsamaya le mohlang a tsofalang a keke a e kgeloha bebele ya ka e re ruta mohlankana tsela yeo a tshwanetseng o e tsamaya le mohlang a tsofalang a keke a e kgeloha le seke la halefisa bana ba lona bana ba rona ba halefi he ba bohale bana ba rona e ka ba dipuo tsa bona ke tse bohale e ka ba diketso tsa bona ke ketso tse bohale bana ba rona ba halefile hobane ha o ya kirekeng ntate wa ka o ya tshebeletsong ya Modimo ntate wa ka o tswa ka tlung o siya ngwana wa hao ka tlung o tswa ka tlung o ya kerekeng wena o ile etsa se loketseng se tshwanetseng hore e se etsuwe ebile ha o bua o tla re o lopolla moya wa hao empa bebele ya ka ho senya wa letsatsi e re lona bontata bana le seke la halefisa bana ba lona le mpe le ba hodise ka ho ba laya le ho ba rutela moreneng setimi ngwana kgalemo ntate wa ka setimi ngwana kgalemo le ha eba wa mo shapa ka thupa a keke a shwa o tla mo shapa ka thupa e le wena athe o lopolla moya wa hae ngalong ya bafu o kgalema ngwana yeo o mo kgalema o lopollotse moya wa ngwana yenwa ngalonga ya bafu hobane bibele ya ka itse bohlanya botlameletswe pelonga ya ngwana.

na impatupa ya tayo etla mo falatsa ho yona tupa ya tayo etla mo falatsa ho yona ruta mo hlankana tsela yeo a tshwanetseng ho tsamaya le mohlanga a tsofalanga a keke a ekhilwa ke tla bua lentswe la morena modimo ke tla shomaela.

0: sabathele letsela maraka le monontsha se go lenga ikwara se mo se mo sa ditshaleng ke tle ke tlhagisa gore maraka le monontsha go jaga ba le facing e le nya go tlhokwa yo go nka ha le bona facility go bana ka ga ditsela tsa rona di tlame ya re di thusane le gore ba kwa ditsela tsa rona go go go phamisa mo wa ga ke fara la tsela go ma di bogo ke ya mana ga ke ntse di tshela ke ka mo go thileng ga rana ga mo ke ga bona pele ba ikhethela ba re tsa tsela ya di bogo ke go mo mo ga ile di bogo e feletse me ja fara ke tle ke tlhagisa gore ba ra facility fe di le ke setse mo ra le se lo ha hela ba hlanga ba tla go sebetsa ka mo ga di bogo mo ba bua. Bora facility fe di le ke setse mo ra le se lo ha hela ba hlanga ba tla go sebetsa ka mo ga di bogo mo ba bua. Re dira go ya ha tla sebetsa na le taba ya mabone. Selman sa o feta ga le ga le mara le ma wa le ba tlile tsa ka hare le ga bona la ka laeta se di bile ka go fiana mo se se ke le 6 and 7 di bona la re pe di le ga ba la ka laeta go le excite ya sla hapang ka ba la ga laeta go go thabo mo ya mata ka ba la hape ga di tirekeng streng sa thabatsa ka go tsentse di swala light ka light di le mafiteng ka laeta mo se ya ga laeta di a tiani ka la ntau thabuti mme ke tlabela ka phatlala tsa ona se mo sena se ntse ke ntse re ya ka etse di ntse di tlaba tsena tsa mabone di sentse di tswela pele go bona ka topo ka mme ke se nne ke ntse di pele ga ba le ditsela tsa le hlofo ja le tsho se tsana le tsona ha mo go bona dieta ba se tsana ha pele mathebe ka program ya rule ge thile mme ne re bitsa ditima pele ga ba ya ha pa ka nalo tsholo go mme go ntate le ga hlokomela gore le tsitsa ditsela tsela tsa rona ka nne tsela tsa go ke di e ska ba tsela tsa go ya ma ke nne ke di go dira ha di hospital ka sema shuma mana ya ofela just 40 ka rona ha tsela tsa rona tse go tsa tsa le tswana ka bo yana ha tla ka tlhokomela go bona le bakatsi bona halang ke di bisa di high accident zone tse o re reng as a road safety measures ke di reetse one o se tshaba go ba hlokomela ba ba tla le ka tsela lo ke fela le tla ithuta go le bosiu ha o gana nna le mo tla kopana le boa tlo mo tsong high extend zone e ntse o betsa ka mawane a ma mo khubile mme la ba ya fo di go ba o le o neng le ka mme ke tla le hlokomedisa go nne tata ka mo ga ditaba tsene pele ga le sala ka sane sa se kumuka ke strike sa
1: ma me di re re ke re di tshware ha nyanyane re a rekisa ka mo ga thekiso fela ke tla boela ge tswela pele ka tso.
2: University of the Free State, Bloemfontein, visits Lesotho, Maseru, 16th to 18th July. Explore world-class degrees, exciting student life, scholarships, and opportunities to study at one of Africa's top research-led institutions. Visit the University of the Free State's mini undergrad and postgrad open day at Avani Lesotho Hotel and Casino, 16th to 17th July from 10 a.m. to 6 p.m. and 10 a.m. to 3 p.m. on the 18th of July. See you there.
3: Go hire ha Pick n Pay. Go buluka ka ufitisisa masatsi ohle. Fumana 1 liter ya Pick n Pay extra virgin olive oil ka $169.99 maluti fela. Le 2 kg Tastic long grain rice ka $36.99 maluti. Go hire ha Pick n Pay. Kala 18 ho fitela kala 28 June. Ha fela stock o se sa le teng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Mamedi ha re hatele pele he re ke re utlwa hore na ke ditsela di fetse ho 20 se di fihletse hore di etse. Ho laetwe ho kae? Jwale mo mamedi di baka tsena ha di ntse di bua tjena. O fela o shebe hore na seo e bang ho bua ka sona se fela sentse se phethahala he Mohamedi. Hobane jwale tiso ena ya ditsela tsena, tiso ena ya hore e be ho bonisitswe e matleng a hao wena o le mokgethi ka rona ya Lesotho ka mona, ebile o le mokgafi ya kgafang ka hare ho naha ka mona. Jwale ha re tswele pele he Mohamedi ka tsona ditaba tsena.
0: Ho bonahala ho isa dikotsi tse ngata haholo ka nako eo. ene rena hape le sebaka sa ane sa mantsha ene ba le ka go thiba di go tsena tse ga di thabeng tse thabela ka mabala no di go di bona ha di tsala ka go mata mme ba mo ga o mo le ba le khoro hape ya boku ka o tshwara ka be la ka ba le khoro ya modimo ke le tsa ba ba le go nyama ke mana mo khwedi ka go beke di sa fele le di tshisa no la hla go tse go ba mme ka mo ba tsentse di a fatetsela ke bona ha ba di go tsi tsheo tsheo le empa ba ntse ba le ka o fumana statistics yo na ha o nwe tsala di go tsi ke le ke na isa tsene di tsa mme ka tafana ka ntla le go ke ke le Temo ya go hlokwa ke le ga ba le marogo a maoto di food bridge tse ma ba ka rona ka mana o tlile tsa ha le le shota ma ha o se mo di ga di go ba di ga di si ma Samuel le Siamo ba ka di go go tsirela ma o teng tsa ke lo mphele a bitse ba bitse ke mana mo le mo tsela ka ntle ka ya tshwenya ha ba go mo le botlhokwa ba di ba fitse sa se mme re ile ra ba gala le mohlomphio go go bona gore batho ba mo nka nnete ga ba phosa ke ile ra ba le makau a tshwane streng sa mafikeng ba le kwa ga tshalipoli streng sa thabatseka ka lesomi go le sa ba le passing strumane go di matse na tso tlhela o fela ka nna ka le go go ba di bele bridge go ne go le tsara mana ka go go go ne ba ne ra ka ke mo go ba go mo go mme le le bona ke ile ra go phethela selemo sa o feta ke gola ke hanyane ditaba tseo go selemo sa o feta ka tšhelete eo neng re e fume pele ka fitlhela tse dintsi tsa ditaba tsena tseo ke seng ke bule ka tsona ke kopa ga ke buile ga ka lo tse nagana le dipotso ke kapa go tswele pele
4: ke kopa
0: tswele pele ke tsa go tse dipotso ke tomoke

ke leng ba motutsi mo mamedi e dumela letona la ditaba tsa matšhabeng le dikamano tsa ka ntle dimphotau le re dipuisano tsa lesotho le botswana tlasa komisi ya tsona ya tshebedisano BNC di atlegile ha bua mokeng kapa ha le bua mokeng wa batlalatsi ba ditaba maobane letona taulitse kopano ena e ne e latela boitlamo ba dinaga tsena tse pedi ba ngogola ga di ne di thakgola selekane sa tshebedisano tlasa BNC ga ratseo le dikollotseng ke ketelo ya tonagolo khampaneng ya botswana ya ditaemane moo teng a ileng a ithuta ka tsatsamaiso ya yona le go nka malebela a ka kengwang tshebetsong ga e kwanong go feta mona tauitse mebuso ena e dumelelane gore pele selemo sena se fela e tla be itekenetse ditumelelano tsa tshebedisano mmogo tse ka bang 70 e jalo mabapi le puisano ya gae le

bofumeng ba be ba dumellwa go tsamaya ka bolokologing. Setsibi sa dipolotiki Advocate Tembo Lesupi ore la ha boitlhatlhobo bo le molemo bakeng sa puso e arabelang ditlhoko tsa setšhaba, moso ditulong o silwe ke nako ka ga dikgetho di se di atametse. Puisanong le PCFM, Advocate Lesupi o itse muso o ne o lokela gore e be o sebedisa nako ena go lekola tseo o di fitlhetseng e sa le go kena pusong le go phethagatsa ditshepiso tsa o di etseditseng Basotho. Ga phetela, Lesupi o itse Basotho ba ntse ba tobane le mathata a agang tlhokagalo ya mesebetsi le tlala tseo a reng muso o bonagala o iphapanyeditse tsona. Tsena o di bua mabapi le mmoka o sa tswa phetelwa o boetapele wa mmuso le o latelang wa kala pele kgweding e tlang wa boitlhatlhobo. Lefapha la ditsela le tekile meralo ya lona ya selemo sa 2026-2027 sa ditšhelete e ka setana le go tlaleha eo le phethetseng selemong se fetileng. Ga bua mokeng wa baphatlhalatsi wa ditaba maobane, motsamaisi wa lefapha monga ditaba mogwane o itse lefapha le sebedisitse diperesente tse 60 go isa go 70 tsa dibilione tse 2 tsa maluti so o di abetsweng go sebetsa morero wa mantlha go pharalla le naga. Gara merero eo lefapha le reng le e phethetse ke tukiso ya ditsela tsa Moshweshwe le Kofi Annan moo go boetsweng ga kengwa mabone. Tukiso ya tsela ya Masianokeng go ya St. Michael's go kenyeletswa gago ya sedikadikwe Masianokeng go ntlafatsa phalo ya sephethephethe. Go sa le jalo, mokgwane o re go boetswe ga kengwa mabone dikarolong tsa Maseru, Thabatseka, Mafeteng, Motsekua, Tiatianeng la Bothabothe le gore merero e meng e tla boela e phatlhalatswa. Go feta moo, selemong sena sa ditšhelete, lefapha le abetswe tšhelete e fetang bilione 8 ya maluti go shebana le merero ya mantlha ya tukiso ya ditsela gago ya marogo a matšha le tukiso ya agale go pharalla le naga. Go tsamatšhaba teng, Niger ke naga ya moraorao ya bophirima go Aforika ya go ikgula lekgotleng la matšhaba la ditlolo tsa molao ICC dikgwedi tse 9 ka mora gore bomphatwa yona Mali le Burkina Faso di ikgule. Boraro bona bo buswa ke sesole ka mora go ketolwa ga mebuso dipakeng tsa 2020 le 2023. Polelong ya lona, lekgotla le itse le fumane kopo ya go ikgula ya Niger ka la 18 kgweding ena, mme e tla kena tshebetsong ka mora selemo le gore le lebeletse Niger go ikamaganya le tsamaiso ya lona go fitlhela nako eo. Go sa le jalo, go tloga senkile puso ka 2023, sesole sa Niger se ile sa kgaola maqhama le balekane ba mehleng ba naga eo le go bopa dikamano le Russia. Niger ke naga ya boraro ya go ikgula lekgotleng la ICC ka mora Philippines le Burundi. Go tseding, mokgatlho wa ditokelo wa Human Rights Watch o qosa mmuso wa Cameroon ka go hloleha go phethagatsa tshepiso ya ona ya go fokotsa ditlaleho tsa tlhekefetso ya basadi le banana. Tlalehong ya yona e phatlaladitsweng maobane, mokgatlho o re sena se bega mahlatsipa a tlhekefetso kotsing le go feta ka ha a sa fuwe tshireletso kapa hona go abelwa toka. Go sa le jalo, mokgatlho o re melao e kgethollang ebile e sa tshehetse tekano le botsetedi bo fokolang mehatong ya thibelo le tshehetso ya mahlatsipa a tlhekefetso di mpefatsa maemo le ho feta. Ho ya ka ditlaleho tsa mmuso, bolo ba tlhekefetso bo etsahala malapeng moo hangata basadi ba hlekefetswang ke bahlankana kapa balekane ba bona le beng ka bona. Ho feta moo, ka 2023, Cameroon e ne e le boemong ba 148 dinaheng tse 164.

0: ha ganyetsi wa ja ha tsokotsa ha hona tsela ha hona letho dikoloi ka mono ke se bile di tsamaya ka thoko go tsela mane mo mo sa katwa le go katwa e le gore ka tseleng ka mona ke dikgamelo fela difogo mangwatse e leng go ka gaga ikgadi yone ka mono o thiba gore metsi a seka ba ka golela fela o theke tsela le yona ke yona e ke sa utlwenye tlaelela mona le ya o tloa setiding o leba gana dikolobeng e theo sa mone leba eteokoa setiding e leba gana ka magaleng ka mone theo sa noka ena magaleng a ditaseng mane maponeseng ane a simiosi ke a leboa ntate
1: ke lebole gagolo ntate ge re ke re bale molaisa o mong gape mona o reng o re ke ya ga mahetlana o mpatane ga a swaepane e ka ba ntate e le tona o re tsela ya go tloa moitshupedi thomagage o ya setleketseng mpatane yona o tla e tlo kengwa meralong ya tukiso ga e le neng gape na tsela e tloang galong la nkesi garamabanta go ya mpatane thomatsieng yona e ha kae ke ka mo a tlhalosang ditaba ka teng e re ke re utlwe ka mona mmameng
2: nna ke kena ka mona ka WhatsApp ke le mme makutlwano ga thebe ka nnete ke a utlwa ditsela di ntse di hlaha di hlaha di hlaha empa jwale ke kopa ho botsa rona ka mona ka mashai ha o nyolosa mashai ena o ya hodimo o nyolosa ka hare ho mashai fela na ebe e ya hlahella lethathamong lena la ditsela o le batho ba ka mono ba jaga bafu ka mahetla tsela e fella ha motake ebe koloi ya mahona teng motho o nkuwa ka mahetla ho ya mokoting ha selane
1: go lokile mme re re tlatla ge diqetela ditaba tseno ge ke re rekise re a rekisa he mamedi re kena ka mona ka gabo alliance ke tlotla ke ba lee ntate foko ka kwano ka ga song he mamedi re ga go le tsena ke tlatla ke nka maikutlo ana gao ke ya o bona mme mathebe ke ya o bona ntate le tshwara le ba bang ke tlatla ke qetela ka lona ga ke gutla mona
3: Tickets.

0: kaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalegutswe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
1: All right.
0: Diketso molone ya nyetswe ka molao. Molekane wa hae o ne ya mo hlekefetsa, mme bopaki bohle bo fanwe le ho bonwa ka hara lekgotla lena. Ka lehlohonolo ke setho sa Alliance Legal, o na le mmueli wa molao ya ileng a mo thusa le ho mo tataisa ka tsohle.
2: Diketso mollo, ke amohela kopo ya hao ya tlhalano le sefanka mollo ho ya ka molao wa manyalo le ditlhalano. Lengolo la hao la tlhalano le tla fumaneha ofising ya mongodi wa lekgotla. Mmueli wa hao o tla etsa ditlhophiso tsa hore o fumane kopi ya hao ofising ya hae.
3: Ke a leboha ka wa batho ka mohlomphehi. Jowe, ke a kopa mohlomphehi. E ka ba ho tlo etsahala jwang ka bana? Ntlo le...
2: Tseo tsohle di tlasa taolo. Ntlo le bana ba tla ba tlasa tlhokomelo ya hao. Sefanka o fuwe ntlo bokong. Tsohle di hlakile ka hara kopi ya tlhalano eo o tla e fumana hang hore e tekenelwe.
3: Ke a leboha mohlomphehi. Ke a leboha Alliance Legal. Ruri.
4: Virtual DJ.
0: Diketso o entse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy ya Alliance Legal le ha na sa tsebe se ka etsahalang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
3: Bana beso, ha ka mpa ba buti o tla nna nthusa ho hlokomela bana. Modimo, e ka ba hana tse ka ntlo. E ka ba Alliance Legal e tla nthusa ho isireletsa molemong wa bana ba ba hae.
5: Dumela Mediketso, re a o amohela Alliance Legal.
3: Ke a leboha, ke tlo kopa thuso ka agente.
5: Re a leboha ha o re etetse Mediketso. E ka ba nka o thusa jwang kajeno?
3: Hai, he abuti ane ha o bonahale ka ho tla loka. Ka nnete ke tlo kopa thuso ka ho tswela pele ka divorce.
5: Ke a utlwisisa mme, ke maswabi hore e be tlhabollo ha e ya ka ya fetola monahano wa hao. Le ha ho le jwalo, re tlo o tshehetsa ka hohle-hohle ho bona hore qeto eo o e nkileng e ya phethahala.
3: Ke a leboha hle mme, ka nnete ne se ke sa tsebe na ke tshabela ho kae.
5: O sebakeng se nepahetseng mme wa ka, ebile o setho sa bohlokwa ho rona. Re na le babuelli ba molao ba bangata beo o ka kgethang a le mong ho sebetsa nyewe ya hao makgotleng. Mediketso, molao o teng.
0: Diketso o nkile qeto, tlhalano ke tharollo. Na o tla fumana agente e tla tseba ho sebetsa ditaba tsa hae le bana. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
3: Modimo wa ka, ke a leboha ka monyetla ona. Ke na le tshepo e tiileng hore tlhabollo ena yona e tla tlisa phetoho lenyalong la ka.
6: Ke a le amohela baheso, sebaka seo re leng ho sona ke sa tlhabollo, moo re tlang ho qoqa ka matshwenyeho wa rona. Ka hona, re phuthuloheng, re qoqeng ka tsela eo ho tla bang le kutlwisisano. Mediketso, na o ka qala ditaba tsa hao?
3: Jo, bana besong, e ka ba ke qala kae? He, ke kgathetse ke ditshepiso tsa motho wa ka tse sa phethweng.
6: Mang, ntate Sefanka.
7: E nna ke kgathetse ke diketseletso le mashano.
3: Ha ke o etseletse, ke nnete hlabuti Sefanka. A ko nne bue nnete.
6: E tshwara moo, e tshware hanyane ntate Sefanka. Ho bonahala maikutlo a ntse a le hodimo le kgotso e se e fokola mahlakoreng a mabedi.
3: Nna ke sa kgone. Ke hloka ho rona le wena Sefanka. Ke tla kgotsofala.
7: Ha e tlo etsahala ntho eno e nahanang ausi. Wa nkutlwa?
3: O Modimo, ha ke bone ka re tlo loka. Ho betere ke ikarohanele ka kgotso. Ha e ba le tlhabollo e re hlotse makgetlo ao kaofela ho sethakollo.
0: Ho bonahala Diketso a se a qetile le maikutlo a hae. Ho ya ka yena, tlhalano e tla ba tharollo. Na o tla fumana agente e tla mo emela hantle lekgotleng? Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.

0: Eba na fusi. Ke wena.
1: Ke ngwana monna. O ntse o mpona monna. Ha ona monna ga ba tswa mo ma jwa lokana.
0: Monna ha ga le bata malele ka le ka le. Wa tla tla emela dzimo le monje.
1: Ke re ke tlo o hlaola mohlomong ke tla fihlelwa ke mona hano wa go na ke nka eng ke kopanya le.
0: Ha o monna.
1: Ye ntate. Le vula se go bile.
0: Ye?
1: Le vula se go bile ntate le nketile mo. O le ke setse ka ga dikoloto fela ke gilletse ha ka. Hai. O go nele dzimo dzimo nge ke phoye mona.
0: Fuzi monna.
1: O rata setopo mining ebile bothata bona bo tshabeya hadi o matha di ofisi o batla certificate sa ntho ena le yane ho montsha mosharing ho mo tsirisa bogogong hadi ha ke so bone ntho tse ngata ha kalo tse bileng di leng tuo
0: fuzi monna ha ke a le eletsa ha re le pitsong le monse e fetileng hore ka ha re na le ba bo rona ba sebetsang South Africa ge batleng policy ya lepato e kgonang ho re latela bona ha ba hlokahalletse hona ding. Bana ide ha wa hlakelwa kae?
1: Ya dinga hopola. Ya hopola go pano ini. Empa
0: ka ba ka go lona bana. Batho bao ha ba thusi fela ka hore ba o tsamaele le ofisi mona ka ba o thusi ka ditokoma. Ibile ba go latela mo fumong ka go ya bona iphetseng. Hantle. A yo mo tlisela peng le ba leng monna.
1: Go wa ntlaba ka mantsoe monna e sokipi. E ga go wa tseba go guru yana ga ditshipila go go a mantsha ma. Banna ga ba ga kenya ditshinyelo ntse ding hape tsa go batla guru e tlo mo tlhisetsa ka odi.
0: Banna we. Hai hai hai hai hai. Hai kona fusi monna. E tsa o bona go o le mal e sa le nako monna. Ho simbalo. Ha o tla je motamo mo sha. A o ka tswa u kwa pia mo seme a le kwa ka pating o tlaetsa. Ai sala monna o ina hana mo gile
1: hal ampa khola mo sena na o tlhiki ke ke bana

0: sekolo seo yang ho sona mona moshanyana pele ong karabela wa nkutlana kere o tla ntse ba handla ile hona ka jo
1: gogo gogo gogo ka tlung
0: kena
1: ho tswa ga itedi lo wena mochana
0: o ke ke wa ba wa itsena ka chalete ya o sile gae wa nkutlwa e seng a o suwa ka sebedise ka thata ka ho tswa tike
2: mangwane mangwane empa wena ha ukwisisi ha o jwa loka batho ba motse mona ba bua go tso malome
1: ga itsedi lo wena mochana ho etsa la bang ha me ya e phame ha kale
0: atikepi ke di kgoditsetse ha go jwa le ke shebelletse ngwana eno a raga ka chalete ya o suwa ka dieta moya ho phumula ka khotsa ka mo ga le fula hae ke bona di go sa ga di kena di tsatsa kena beke le beke mo kana go eno ngwana eno ha sebetse lo sebetse ha ntle wen ka ga chalete ona ngwana
2: malome Manome kepi ke le kile o hlalosetsa mangwane hore mme o ne yana le policy e re fang chelete kgwedi le kgwedi nako ya le motse pedi fela yena jwa le hangholo
0: utla fela tikepi utla fela ke mang ya ka o fang chelete hore ka meke go hadie me ka le a dijo kgwedi le kgwedi dile motse pedi ka o fela mo shengene yona ona go ke pautsedi
1: hela
0: butle
1: hela butle se wese butle butle ke a be ke ntse go thiba mana yona o bua nnete
0: Nete? Abu tu wiu kwa kaya nete mo?
1: Yela, tola kuhwezi. Awusua hao, wili abu la polisi ya tafangwa na hae chalete ya hoka ipirise kwe liye unwe liye unwe na kwa hile motepe lika ofela. Yela, mei, pala le tuto, harita mae mo ho hangu nkukwe.
0: Atikepi, kuhu iluwa ina uso khozi yotabaye. Ako njote, kempate shele nyamutu ufe eka heza mbwalo.
1: Butle bogaitsedi butle ke ntse go thiba theola moya ena e bitswa mosala ke policy e fang ba setseng chalete ya go iphidisa e se ke ya ga o sa tsebe wa jalela ngwaneno wa gaitsedi ya ka ka bogale ba tau jolo ka ga e ka opelwa ke sephaka gele ema monna ga lefao ya sekolong
3: Pali ena le tlisetswa ke Alliance Insurance. Alliance Insurance, always there for Basotho.
4: A go bone line ene. Motho o la o phone. Kana be song arch e be di tla fitlanisa.
5: He, mathe. A se jwa le go le mone. Wena o tswa kae? E ka ba di tlhopiso tsa lepato ntse di a jwang nek.
4: Acha ke poke o tsebe sale ke fola di defo Hussein ha ke kwa ka insurance ke hona ke lo utla ba mmosha ga ba re
6: le sa go potla bonne batho ba ithata ba tsena o manyensha alliance ma
5: o manking jwale ntatwa
4: ha pa etlo re thusa ka
6: eng a o man tsile ga la plan e ntsha o fumana ho tloga ka ditshebeletso tsa mmosha leve go mo re nkutse a go bona ka bo sa gathala jene
4: a ebo O re njale ntatwa.
6: Nya ta ntotsena mme wa. Ke moya o le tsang ho tsebisa beng ka wena ka pi. Matshiriso a phofu. Bana ba hao ba ka ja dilemo tse pedi mpho. Kgwedi le kgwedi ka mogala pa. E tla ba ba siete le fara moshwelelle.
4: Jo basadi.
6: Go ba tshwara ho hleba tswadi ba ka ha ke se ke kena la ditaba tsa lona ke sa ithlalosa le ho ithlalosa. Le bitswa la ka kike.
5: Tsala re ba fumana jwang.
6: O ngodisa le tsetano mogo ya bona ya mahala ya 810888. Ibile o thuswa le ka shwala.
7: Umang funeral plan kile fala mshwelele alliance insurance always there for Basotho
8: asimo he wena mamedi wa selma sa PCFM he ditabatsa gona kitsene alliance insurance maubani he rona ba alliance insurance ne le ha re thagola alliance challenge jola ka ha o tlwaeleile dipapadi tse tlwaeleileng tsa football tsa nako ya mariha ka pona go nyeo di hlopha tsa gona diphumotseng ha season ena ya liki e fela ke a tseba hore le monsena wena mamedi wa ka batho ba bangata ba shebile mohope wa lefatshe empa ya ba re ha o ntse ho shejwe mohope wa lefatshe tjena ha o fela hantle Abdi Mdudzi ka o fela lwa ga tlo ipotsa gona ga shebella in di televisioneng tsa go he bana motho yetsa ba nna ka mqobelo e tla be le ha re ipotsa jwale rona ba alliance ya bagere ha re kene he re kene ka alliance challenge mabane re thagotse me ke bontse fela na laneng ya rona ine ile alliance challenge ya bo robong Abdi Mdudzi sale it hell the 9th edition ile hore le monse tlang ga tla be re etsa ya leshome yo re tla etsa mokiti o moholo bona ba haisale jwale sentse ke re itlophe ho hle mo o dingwe na mamedi wa selmo ya sa PCFM ho tloa maobane ha ine thagolwa ho ya le mo se tlang fela e sentse ile boitukiso batho ba tlo hapa go tlo ba monate fela ibile maobane ine le ha re bontsha hore selemong se ne tla be le sa bobedi jwale re kentse bolo ya basadi re qadile le mo se fedileng le mo sena re kentse bolo ya basadi mme ka karetso ya boithopo ba dipapadi tsena bojile jwalo kapo botlo jwalo tšhelete eo he e leng kalo ka halofo ya milione go ithopa fela matsatsi ana le matsatsi ano a mabedi a tla bapalwa a dipapadi tsa banna le basadi mme tsona di tla bapala ka tsela e jenana papadi tsa pele di tla ba ka la 25 July mme tsona he e tla ba tsa dihlopha tsa basadi tsena tsa dihlopha tsena tse tshetswang ke Alliance Insurance tsenne mme sehlopha se tla qala papadi di tlo qala ka hora ya leshome e tla be le ka Moqebelo ho fihlella horeng ya bohlano tsona he e tla ba Berea Ladies e tla nkana lwalo le Dinare Ladies mme he ka hora ya ka morao ga leshome ha e fela Berea Ladies le Dinare re bone hore na sephetho se reng ho tla kena Matlama Ladies e nkana lwalo le LCS Ladies ka hora ya leshome le metso e mmedi mme re sentse re mema basotho hore le tle le atamele ka bongata le tlo bona le a hopola gore Berea Ladies ebile ke di-championne haufinyane tse ileng tsa hapa yona Alliance Challenge mme ba bapala hantle ka tsela e e makatsang mme wena mamedi wa ka ke bontshe gore ga re se o ka re ba le lebala leo re tla le ntsha gore na re bapalela kae empa haufinyane le tlo tlaletswa be ke ena e tlang fela tlabe se ke na le lona gona mona ka nako ngwe na le motho yo monye e tla re ga ke kena kere a go gese le bana ke o fetigate wa u go ntsha ka dimtu ke tlo go fela kena o gese le bana fana ka le bana go fatigate jale he re itlopela di 25 tsa July tla be le ladies tournament alliance challenge re nka selo sa bobedi jwale re kene ho yona yona ho beiletswe ka thoko dikitse le kgolo tla hopola go le mo se fetileng re qalile ho sna letho dikitse le kgolo 20 maloto hlo ilukise o tle le bana le wena mme o go tletse re tlo tshetsa nang o go hotsetswe bolotsa ka pa dipapadi tsa basadi ditlo ha ba bua ba re he hwa ya hwa lengwa morene genentse re ipotsa gore na alliance e ka ba etla kena gore na neng basadi hobane ba sebetsa hona alliance mo jwale he re se re kene he bona mamedi wa ka re fite ka pelenyana re hola 1 August ka bo sna le thontate e tla be le phato ya makwatle pudu ya marori tla be le ha e qala jwale kgwedi eno ka matsatsi a yona a selemo sona se tla be se sithwasitse ho ba sa tsebe mono he ho tla kopana dikakapa ho be uwe 100,000 maluti e be uwe fatshe ho thwe sehlopha se hapang senka sohle ha hona ho ntse thwe tlo kgegethwa ba hapang banka 100,000 maluti ba itsamaela mme yona fixture yona e eme ka tsela e tjena Setsoto Stadium di Odi Football Club e tla kopana le Dinare Football Club ka hora ya leshome. Ha ba qeta ka hora ya leshome le metso e mmedi, LCS FC e tla tshwarana le Matlama FC ka hora ya leshome le metso e mmedi. Ha re tsebe hore na half past 3 ha e watla ke bo mang ba yang magaolagang. Mme beke e tlang wena mamedi wa ka ke tla be ke tshwere bane wa batsiba. Wa tseba diphala ka ofela tsa dihlopha tsenana ba itlhophile wena molwana waka maobane ne le ha ke na le bona tsokotsa lebese la hamolati around at Dinare ya feta ke na le Themba around at sentso tseba ke ya Matlama ke na le Phaswe wa diodi around at na ke lokela hore ke hweletse haholo fela re tlo utlwa phoko ya malla shwahla o la re fela ke romele molaetsa go tla kena tla bona fela he la bone le tlang ga tla be re na le bona ke bona di CMM ka pa di PR tsa di hlopha ho latela ka mo ba bewang ka teng di Odi Football Club ka di 1 tsa August e tla bapala le Dinare ka ho Royal Showmes Tsoto Stadium ha ile LCS e tla nkana le Matlama ka ho Royal Showmes le metso e mmedi hona Tsoto Stadium half past 3 ho tla bapalwa magaola ga ke Alliance Challenge ya borobong jwale e sale e bapala mme wena mamedi wa ka ke fetele pele ke bontshe hore haeba ha o se o ka o e ba setho sa Alliance fela jwale wa bona hore re leba Alliance Challenging kapa ke re haeba o se o ka o ba setho sa policy ya Alliance o mang funeral plan e ka ba o nare o letlama o seodi o le kaota kapa o molele jwalo jwalo o tsebe hore le mo se tlang ha re ya to the 10th edition ya Alliance Challenge. E ka nna ba o tla uka ho thuba batho ba batswa Alliance Challenge ba ya holiday ba hapile ke ditho. Ka nna ba ona le fa hantle. E ka nna ba kolo ya ha iso chaisi. Jwale wa tja tje ke kerege. E ka nna ba emong ka nnete o na fumana cashback ya ha isa la le fa dilemo tse hlano. Jwalo jwalo ko rena wena mamedi wa ka o kena tshireletso ya ho ya mpatisheleng jwang ho bona hore o tshietsa sohle seo he e ka bantse ka etsa hala ntle le football ofela e ka nna ba re tla kena ka romotse wa heno ga tshietsa se itseng e ka nna ba re tla etsa ho itseng ho tla etsa hore o qetelle lwana o ikutlwa o le matla o tshieditse tsona ditaba tseo tseo re di etsa nyempa ka bokhutshwanyane ngodisa policy ya hao ya alliance e ka ba policy ya lepato e ka ba o sireletsa koloi ya hao e ka ba o sireletsa ntlo ya hao e ka ba o sireletsa dikhutshwane tsa hawe e ka ba o kena yane ya molao ke molemong wa ha wena mamedi wa ka seo he re lokelang ho seetsa rona ha re le kwano se ya le mengkora bohle ba ngodisitseng tshireletso tse fapakaneng tsa alliance e bang he hona le mo ba haeletsweng ko hore ba tla ba be le nako ya ho botsa dipotso ho ba rekisi ba dihlahiswa tsa rona ba tle ba dibotse kwano ha ke tsa tsena ke ya ba bulela ngwana re ke nwe metsi ha ke khutla fela ba kene mo e ka bang bana le dipotso
4: a go bone line ene motho o fola o satswa fola bana ba song arch e be di tla fitlanisa
5: he me a tsapa a se jwa le gele mone wena o tswa kae e ka ba di tlhopiso tsa le patong tse di a jwang nek
4: a cha ke poqe o tsebe sa le ke fola di defeng Hussein ha ke tloa ka insurance ke hona ke lo utla ba mmosha ga ba rena
9: le sa tlo potla bonne batho ba ithatang ba kena o manyentšha alliance
5: mamankeng jwale ntatwaka
4: gape e tloge thusa ka
9: a o manfiregala polene e ntšha go fumana go tloa ka ditshebeletso tsa mmošhaa lewe kgomo le nkukela a ko bone ka bo sa kgathala tšeno
4: a ebo o reng jwale ntatwaka
9: yata ntho tsena mme wa ke moya o letsang go tsebisa beng ka wena ka pi matshediso a phofu bana ba gago ba kanya dilemo tse pedi mpho kgwedi le kgwedi ka mogalepana e tla ba ba sietse lefala moshwelelela
4: jo basadi
9: go ba tshwarelo tle batswadi ba ka ga ke se ke kenelela ditaba tsa lona ke sa itlhalosa le go itlhalosa e bitso la ka ke ke
5: jala re ba fumana jwang
9: go ngodisa letsetsanomogo ya bona ya mahala ya 800-10-888 ebile o thuswa le ka shwalana
7: o mang funeral plan ke lefala moshwelelela alliance insurance always there for basotho
10: mamedi he ha re ntse re tswela pele jwalo he o ka kena nomorong ena ya 21219956 kapa plus 266599 56 pc dumela o moye dumela
11: kgotso ka mo
10: kgotso mme
11: o ne matanki mako e patlong a stak
10: e ya mme
11: e ke kopa o tsantsatle gona ha mofu ya se a le teng ba lokelang ho sebetsa ditaba kapa ya lokelang ho sebetsa ditaba tsa mofu ho thwe a e le eng le eng di ofisi kumbane ke botsa tsena ene ke tsiba ho thumo anke ID ya hae anke le ya mofu jwale a etse di photocopy jwale a be le lengolo la mmoshare jwale a tla tsiba ho sebetsa empa bele ho na le mohaisani wa ka mona e kutlileng a lla ka ho sokodisitse hona ho le gale hore a fumantshe ditshebeletso hantle ntle ho sohlokwa eng ngwana ke ha motho a na le lefu ha ke feta eno ya bobedi ko re na nka o so bua ka di ho thikidi jwale o tla mputisa ba ke tsebe sekgowa tjhelete cashback ho tshwalwalo e fuwa batho ba ka mogalemo tse hlano ba feng ba keneng ka mokgwa ofeng moo alliance ke hlakile be ka potso tse tsa ka
10: o hlakile nkgolo matanki re tla kena ho tsona he mamedi e tsona tsena tsa nkgolo matanki 21219956 kapa plus 266599 56 mo mamedi ke tsona dinomoro tseo kenang ka tsona ha re tswela pele ntate nkgolo matanki o botsitse potso tsa bohlokwa tseo a botseletsang le batho ba bang bao e bang e ka nna ba tsebe ho botsa kapa ba tshaba ho botsa kapa ba sitwa ho botsa ke tsa bohlokwa data ko kene ho tsona
8: ke a leboha wena molwana wa ka mme ke a leboha hore nkgono matanki o botsitse potso tseno e re ke qale ka ena ya cashback hobane haufinyane haholo cashback e fuwa batho ba ngodisitseng o mang funeral plan hobane ba kgale ba ne ba kene ntho e bitswang ka hore ke molebe go bane ba gale mme di dimo tse ding le tse ding tse hlano ka lebaka la gore ba tsene mo lebe ba ntse ba fumana cashback ya bona empa re boetse re ntlafaditse o Mang Funeral Plan ena e ntsha e he e ntlafaditseng ho tloha ka selemo sa 2024 bohle ba tseneng ho tloha ka nako ba ho thweng ba tsene o Mang Funeral Plan e ntsha kapo ba tsheletseng ka o Mang Funeral Plan e ntsha ha di dimo tse hlano di fela ho tloha ka nako yeo e ba tseneng ba tla fumana cashback ba bang bona ha bana ho atleha ho e fumana ha fela ba sena tseo tse ke boletseng ka tsona re ke fetele pele wena moholwane wa ka re kena mane ditokomaneng mana botsetsa mohaisana ha o batla ho etsa kopo ya matshidiso alliance o tla le copy ya death certificate o tla le lengolo la moshara o tla le ID ya ha wena mokopi ha ho tle mang kapa mang ho tla ya hlahang e le mokopi a ngodisitswe e le mojalefa e bang he o tshwere ID ya mofu o yetsetse kopi empa ke a tseba hore kana ko engwe e ya nkwa boholo ba nako ha o loetsa death certificate o seke wa re jwale ha iyo o itlele o so tshwere death certificate ya ha o tle le reporto ya sepolisa mo e ka bang ho thwe lefu ke la kotsi kore ke boemo mbo lefu e leng la kotsi empa ha e se lefu la kotsi a death certificate ya hao o tla fumana engotsi o tlo enya kurela o e hlahlobela wena ha o lo tlaleha hore mofuhlo ka etse o tla botswa sesosa sa lefu ho latela ka moo ba botsa ha e le lefu la tlholeho ho tla thwe natural death empa ha e bua a mang o bo so ntse o botsa hore batho ba iso ha e ngotsi tje e bolela eng le hore ke tle ke tsebe ho latela tlaleho tsa hao ke tle ke tsebe hore ha ke fihla insurance ke be ke na le ditokomane tsohle mme ha e qala e sa re natural death e bua tse ding e ka nna ya ba ho so hona le seo o lokelang hore o tle le sona hangata e ka nna ba e bua ka mafu a dikotsi kapa a bakilweng ke dikotsi ke mona mo ka kotswang bo police report o jwalo kapa postmortem report e leng tlhatlhobana ka mora lefu e bang ditaba di tsamaile ka tsela e tla di tla tsamaya ka yona mo mofu wa hao e ba jwale boemong bo e ka bang motho ke molekane wa hao re tlo o kopa lengolo la lenyalo ho na le batho ba nang le di-marriage certificate ho na le batho ba nang le lengolo fela la dikgomo hona le mo motho a senang letho jwa le lapa le ka tseba ho ngola hona mono he ke hona mo ke tseba batho ba tswafa ho ya a ile kopa hore a kopanye le lapa ga ngwane le wena ho tikine batho ba bararo ba e bangola mabitso a bona le dinomoro tsa bona tsa di ID ba e moreneng ba tempise lengolo lena ho netefatsa hore enwa ke mohatsa wa mamang ya hlaileng ka dilimo ka selemo sena no mora ya edikino ena yo re mongotse mona mabitso ha ikena jwalo jwalo ba ile ba nyalana ka tsela le lapa letse ba hongola jwa ke hona mo oketse banye batho ba bangata ba haellwa ke ho mamella hona mo jwale he haiba o na le karte ya banki o ka re fa ntwe bitswang ka hore ke bank confirmation o kena ka bankeng ya hao kapa o sebedisa marangrang wa download empa batho ba ba tla fumana ba sa sebedise o kena bankeng ya hore mphe ntwe bitswang ka hore ke bank confirmation e bang o sna banka o nke nomoro ya hao ya mpesa ke bi jwalo wa re tsebisa hore a letla kenye tšhelete mpese o ye ho bona bana ba bompesa hore le nyolle limiti ya ka hobane ke batla tšhelete ya alliance e kena mo e dumele ho kena ba tla o thusa e ba he ditaba di jwalo boemong bo e ka bang ngwana o hlaha a kgathetse re na le ntho e bitswang ka hore ke gestation note kapa lengolo la ngaka le bontshang hore ngwana o hlaha a kgathetse le tse ding tseo e ka bang di ka hlokwa ka nako yeno tse ding tla fumana hore motho enwa ke o hlaile a sa itekanele kapa a na le bokowa jwale motho ya jwale ho hlokwa re bone hore na lengolo le lala ha e le kae ke tsona ditaba tseno ha e kampa ba banang go le matanki le ba bang ke tsebile ho ba fa dintle re ke emise hona mo ke bona ka nako ya kaile bohle bao e ka bang ba rata ho tseba nomoro ya rona kapo ho hlalosetswa ha batsi nomoro ya rona e sa lefellweng ke 800 10 888 800 10 888 kapo romela WhatsApp ho 6200 5600 ina ya 800 10 888 we letsetse ho fihlela le ka shwalane ka ho raya le shome mantsi bua ga tla bentse ke ene abdim tuti re eme hona mo letsatsi nyena fela wena mamedi wa ka hantse ke bua ka yena je a bo ile ke o tlo bona o tla bona ga tla be re khutlele ho wena ke gona fela alliance insurance ka rona ha ina ya le sotho ba reng ha o letseditse nomoro ya rona ya call center ya ba wa gawa re khutlela ho wena ha o ka re letsetsa ba re khutlelang ho nna re khutlela ho wena 800 10 888 ho fihlela ho raya le shome ka shwalane le bitso la ka ke makhosi ke pobolo ke foko ke nqaka e mona wa semenana ke masese ba le wa dibono sotho ke le swana le molemo na haiso ke masidi
10: mamedi ke le bula ha holo he re tla kopana le na be ke nyetlang e re ke tswele mona fela he mamedi
12: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se ya se ya le moya sa people's choice radio PCFM empa ke a motho ka pa company e re ke le nna neo
13: PCFM You pulse our beat.

0: nako e ka o fela a shwala ne e tshwara o dula o tloa lapeng mo o tsamaya o ya ditoropong kwa wa bona o batlana leng ga o gotlha o sena tšhelete o tshonne o le
1: e o bo gaone le nna nna wa tsewa ke na mosadimekele dijama ke a izolan click
0: ko ikwa wang gaula mokgwa o ke bana bophelo ba ba bo le tsietseng ka teng empebe o tseba ka moriana one o sebediswang o thibela HIV o bitswang lena kapa fe o seng jalo
1: lena kapafe ke enrageinto o sa tlaga tlela ka ntho tse re sa di tsebeng
0: ke itselane kapafe ke moriana o sebediswang o thibela HIV ka mokgwa wa ente o ente gang ka moragakgwedi tse tsheletseng e tlile e thusa batho ba tokotsing ya tshwaetso jwalo ka wena tsena batho bana ba sa go ba le magae ba dulang ba matha ditoropong mona e tlo o thusa nthwene o tlameya go etse jwang
1: gona ke thwako jalo o bolela jwang empa kwano wa bolela le go motho o ka boja naesa naesa banna kgwedi tse tsheletseng ka o fela yarr bana ba batla motho lo itshele
2: lena kapafe mokgwa wa motšha wa go thibela HIV e sireletse tseba boemo ba gago kala len ka jeno phediso ya HIV e kala ka thibelo molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo
3: natefelwa ke ditheko tse tshwanelang go keteka birthday sale ya rona reka disoufa tsa 2-piece Denver Corner Lounge Suite gona jwale ka 799 le o boloke 2000 kapa o ka boloka 1200 ga o reka sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic bottom freezer fela ka 499 potlakela lebenkeleng gona jwale ga fela thepa e ntse e fumaneya ditlhagiswa di fumaneya go fitlha ka la 12 Phupu 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.

ya utlwagala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: mamedi ha re hatele pele he hodima yona potso ena he mamedi e amanang le taba ya gore ba sotho ba bangata ba hlile ba re ho ya ka maikutlo a bona ba bona e ka re ha o bue ditaba ka bothata ha o ya ho le banwe le naha ya Afrika Borwa hore e tle ke e ikutlwe hore e loketse hore e nolofatse mokgwa wa motsamao le ho nolofaletsa basotho bophelo ha re etsa mohlala fela he moamedi hona mona mo Professor Nkosa Mahawa a hlalositseng hore Afrika Borwa e itlamme le ditabeng tsa gore ke e due haholoholo tabeng ena ya kgwebo le kgwebisano ho dinaga tsena tse e potapotileng ka moheolong ka teng fela he moamedi ha re ke re tle tabeng ena yeo he moamedi jwale hore na dipuisano na e batse thata tse loketseng hore di etse hore Afrika Borwa e ikutlwe hore e lokela go e atamele lesotho jwalo ka naga e nngwe na ha re ke re utlwe maikutlo a hae moamedi.
1: Africa Borwa fa na bi bia bo ipuso le tla opela gore se ba ka sane se bitswang o Ebis Bay le bo soko bundi mo South Africa Borwa kana go ne ndo ga mona tla salentse le ka gore Africa Borwa ke la e opela tabe empa na bi bia ka tla sala ipuso ya ga ga batla ba ka golo ya di multi party talks le ba batla ba ka golo ya bo Codesa o bane kana le selatsa se saletse mo ga mme taba eo e tsa ba ofitse ka 1994 Africa Borwa e wela uzo nya batho ba batso ya bongata ya ba Africa Borwa e lokollela Namibia se mo sa Wales be le soko mona ona le sotho mona ha ntse etsa la dipisa na bona go ene le mo tsa bona 92-93 ga ba ri patan tse mona tsegele le tsana ga di politiki tse sna ntuso ga le bala go lokela go tsaka tse leng tsa go so we lost that opportunity kana go e ha sa tsegetsa ha but what I'm going on. And for the longest time, yaba na yena haina botsitso ba dipolitiki. Kore, yaba ke le lekisa na 94 ka 93, ho bitlana le mo ba mona ka 2017 ya bantse ke le lekisa. Yaba ke ritse le agenda ya SADC. Yaba ke ritse tswa micro admin ka pa micro manage ke be wetla sa administration ya Pretoria ke lena. Ke mana tla hlompha re so thotsa mema. O rompe la pale itlotseng jwang ka diketso ke ka hloka botsitso maisano a ho motse mane ne ha re o seng ha o tsoa o bona mme a bitsa ka lesoko a ranta a bitsa ka plate ya mangwana a bitsa ka tekesele o le na le seriti la pale so we put ourselves in that position re na ka diketso tsa go tsa o le lekisana ka dipolitiki tse senang thuso tsa o tsa ka matla instead of focusing tabeng tsa bohlokwa tsa o ikahabi ipe seriti re na taba e nuno yentse go re bala taba tsa bohlokwa tsone re lokele be re di lokisitse ke ka lebaka lena ke itse nda le ntshonyana ka palo ena le re motitsi gore ka nna ba South Africa o rata taba tseo go lokela gore ke di bua le tsone but I bet this is the first time go bang le mmuso o re ha re hopotsane na gona le rona ra re tswa kae hopolang gore ke futsane ile tena because we took our land. If it's an election, because we turned us into a labor reserve, a chief ya ba nka bana ba ba soto ba dipaka ba ne ba lokela ba hodisitse temo e muruwa na haena ba tsama ba hodisa muruwa lona di contracting le mirafo le ka ke futsa le lejana because we are equally under oppression le lona meta ba ina re hlaisa South Africa ke mo tsa South Africa tla bana ba be bana ba tsuwa batho ba tsuwa bogo batho ba ka ntlano moka because di kamana tsana ka Africa bora a di ya lokela tsa maiswa ka the normal foreign policy under the PS go hlanga ba. Di tloka a very special document ya dikamano e di final go da re amana se jwang go bana re tswa kae. Ke le ka go pele lonya ka ha o ke ke wa bua ka go le sotlo futsa le ile ka mabaka. A bo ya maisano wa lona di jong Africa borwa. O tsana ka Africa borwa ba batho ba tswa ska ba bua ka ba date. Ba ile ba. Fela bana ba bua ka le mishana go jene ba sutile. Ke le ba tlhokise mentla go phila gona go etelile. Therefore le ba sotlo nna go lokela go tsa Africa borwa o ke tsena ke rona You took our land. You turned us into a labor reserve. You oppressed us for more than 80 years. Therefore, you owe us. So, we're going to explore the opportunity here. I'm going to leave the angle. We're going to get to the case. It's only when you talk tough, put facts to South Africa, do not shy away, that South Africa will start taking us serious. Isn't it no matter? We judge him, but that's your matona, Babomba, you are a rabble, but about what we can get out of. What was that?
0: I made you hurry, Jeruke, my good. My good, how care, would my dear Batina. Let Tuna Mona Velonia, Rabata by Horena, Nali, Kilwili, Kat, Hatale, Nahai Africa. Hukwa hala hoko hubuwa ntate le ntate habuwa. Ele mpozo heo yeo hea mwamedi esale o batla hore. Ike ya gajwe. 2121-9956. Kapa plus 2665-9956. Keto na nyo mkotu kwa kena nkato na. Utla kena le ho ditabasane za Professor Nkosa Mahau. Mwena mwa mwole sem president Cyril Ramaphosa. Ba kopile cha tuna kholole ngolo lena le wareng. Basotho ba sirile tue na hijina ya Afrika Borwa. 2121-9956 Kapa plus 2665-9956 Ke le tshwara ka kwadi nke mametse Professor Nkosa Lutamahao ibe akareng ka monahano o reng se se etswang ke Afrika Borwa ke bopaki ba hore se tshaba se thehilweng hodima kgethollo ya merabe eleng se di sampulelo ya bohlale ha ire tholwana Tolwana iwile haufile sefate sa yona. Ke maikutlo anta tele tshwara aleka kwading ana. 2121-9956 kapa plus 2665-9956. Jale, o tshwaye ditaba tsena tseo he Mohamedi letona le hlalositseng hore ha ile fela ba sa fumane ditlaleo tse tlang ho bona. E le ditaba tse hlaha marangrang mona. Ba kike ba nka ditaba se jwalo ba tla nka tsetlang ho bona fela PC numela
2: dimela ntate
0: ho tsona
2: di ya ntate mphiki ke mo happy
0: ho tsona di mo happy
2: ke ba mametse ba le babedi professor ka lengwe lo la ha ka nete ke mametse le tona professor o ngotse lengolo le hlakileng ka nete bidia qopilitse tona gore ba ke ba ka ho nka taba ena e le tona tsetang e bu wa tswa ha re ka tlhola dintho tse ngata lo ho lo antsana ga ka ranka statement ke sena sa ha ke dilo mo na mara rona re dira ba busy ya ba re tsekisana dipoloti re tsekisana ka taba tsa mebala ya rona ya dipoloti ye o ibile nna ke le motho ha ke tlatsa ditaba tsena tsa ha etsa le tona ke reng South Africa e bile nna ke bona ka e kentse le tsole le holo go ke dipoloti ke ntse le sotse re se ga ba le botsitso re se ga ukwana bana le di agent tsa bona ke o ile ndi dira tsa diphati ka dipolitiki tse ding o tla ntshwarela ka kotlolo neng ka nna ka re tsena tsa conference empa ha ke batle go ya mo fela neng ka nna ka tso batso ha ne ke le motho a feeling neng ka nna ka re dipolitiki tsa conference ke tse ding tso South Africa e di sebedisitse go re sokisa botsitso go reng ke se ke ra fihlella thogo e le ntho yena yeo ntate tau di mphota a ketang ho e bua gore ke le ra tloela ho a kena dipuisanong tse neng di le bohlokwa go bona gore Basotho ka jeno lena uno ke ke ho etsa le ntho tseo re bonang di etsa hala ho bona maphelong ho ja le ga ba serious yolo ka dinga ha teng tse fumane di tsho ho tlhana ho Afrika Borwa mme nna ne ke ha re nge ho tlo mona mo le tona importa wa qeta ho bua taba ya bohloko o di buile di ntho tseng a tanta le nna ke se ke buile di ntho tseng a ha re ke re shebeng he ho ba South Africa e se ya re kota ona ka nna di importa u atsho ge ke re kopaneng re le Basotho ke ke re kopaneng le ba etapile ba rona jwale ga ba bontseng wena ga batla go tswa ka le subaleng South Africa ya re kolota South Africa ya tano re tlhoka ka tsela e fapaneng South Africa ya tano ho tlhusisa ho ha ke ya South Africa ke ya ha malome wa ka ke ya ha rangwana wa ka ha se ntho ba ka ba mang a gona le yona yeno baneng ba nkile ka golo ya Lesotho e ngata ha golo ntate di mphota ntate
0: kana go le ke batla gore e re ke o botse ntate mo happy ho ntse na le matona a tleng a foreign affairs a tleng pele ho ntate tau ba ne ba ntse ba sa bui mohlomong ka tsela yona ye yeo le tona tau a buang ka yona ke ke batla ho etsa mohlala boemong bo e ba mphofu e fedile ka lapeng ha ngwana a re ke lapile ha o mo fe mabaka ho re re santsane re tsuma tjhelete hang hang o nka khato ya hore phofu yona e beteng hang hang o e beta fleng mona aje e seng mabaka ha hlo ke mabaka o ikhokela fela dijo pele ke rena hona le atleng aneng antse a bua taba e tshwanang le ena mo re tla tshepa jwang kapa re ntse re tla fetela mebusong e meng gape go ntse o bua ka gore e tlile re tla bua ka thata le naga ya Aforika Borwa o se dikgato
2: wa tseba ntate Ntutsi ga ke mametse tone ya ntate Mphotabo of course o re fa mabaka ao nna ke tsalang go utlwa mabaka a tshwanang le ana eo ena a buang a tshwanele ba bang re ne re ka nna ka re fela South Africa e nkile naga ya rona ba eng ena o bua mabaka a tshwarega empa go na le mo o ke utlwang age o buile le letona la mola ka taba tsena ba re tsamayang le longola tabena fatshe ge tseba go a bua ka yona ka paramenteng because ka nako ngwe go na le ntho eo kekeng go na le bothata bo bongwe bo kekeng wa bogagolola go sane bo qeta go etsala tsatsi lena kapa tsatsi lena kapa go sane bo o ka o nka nako e telele go bogagolola so ke nagana ntate Mphotabo ore ga re kerenkeng ge keretsweng ka tsela ile ya gore South Africa e tsebe gobaneng jale gana bona ga re ntse re re fela basotho ba tshwere jena mona ge ntse re tsa ditumelano tsa gore batla basotho ba tsheletseng ge tlameya re beye mabaka ntate jalo ka ga a tlhalosa gore na gobaneng re re basotho ba tlameya go tshwara ka tsela e fapaneng mme dintlha tse tsa di satamisitseng mo nna ke utlwa e le tsa botlhokwa gore ga re ya go South Africa re re ge tshwareng ka tsela e fapaneng le naga tse dingwe jale gabe re thathemisitse dintlha tsa rona ba di dumele kapa ba di gane of which ha ke utlwe ka ba tlo di gana gobaneng ntho ele eo kwa mo le Iseraele le Gaza eo South Africa e bileng e leng ka pele go tloseng Iseraele ke ntho e tshwanang le yaone tsana tsene tsen date Mphotabo a ntseng a dithatanisa mo nangtate Motutsi e le ngwe ka nako ngwe gore re fitlhelele taba ge lokela gore ge utlwisa motho botlhoko ga e ba o na le molato ge seke ra tshaba gore o molato re beneng re tjena ke ka lebaka la gago re beneng lesotho le tjene ke ntho a e buang ge mona mo re leng teng ka lebaka la gago ka nako ngwe re ne re ya dipuisanong le bone tshwareleng date re ne re ya dipuisanong le bone ge bua ka taba fela ya gore na re batla go e tsale jwang but ge sa ba suture e tlele molato re be rona re ka tsela e ne o releng ka yone
0: ke lebole gagolo date mogapi ke a leboa date
2: ke a leboa date
0: mamedi ge ke kenke maikutlo a mang he ke maikutlo a date mogapi ana ge ke fete ena ke utlwa ena le medumo e mengata fela he ge ke re tle mona moo o re ke nna ke lebo morning ke kopa ntate letona empebe ga a bue fela empebe o tlatlhe a nke dikgato tse serius ka taba ena ke maikutlo a gae ka moo ena a di bonang ka teng gore letona o lokela gore a ke a nke mehato e serius ka taba ena momamedi ge ke ke nke molaetsa ona kona
3: ntate basotho ona weje ha re toneleng Afrika Borwa he mahlo ha re tseng hore South Africa e re patala yolo ha re kolota e re kolota na di kae di tshelete tsena tsengata tseo e tlamehang ebe e di file basotho ga ona le batho ba shuleng moo ka 1982 ntse re utlwa taba tse lenaneng re le bana gona jale e tlile ko gore nako eo ke yona
0: ke lebole gagolo fela ntate peo mamedi re kwala ka ena go fitlhelelana le wena ba re kopana gape nakong e tlang ke tlhalefo Motutsi ke Mswati ke Mshengwe wa Shabalala re ile mokgabodi wa latela ka morago go mona he mamedi o tlo ba le wena dineo monalana o re fa ditlhotsa ditaba tsa go raya borobong ga re fumane ditaba.

Ke leboha motsotsi mo mamedi dumela. Mokga wa BAP o ipiletsa ho mmuso wa Afrika Borwa ho etsa bonnete ba hore boipilaetso bo kgahlanong le melata e phelang naheng eo ka thoko ho molao bo etswa ho ipapisitswe le melao ya matjhaba ya ditokelo tsa mantlha tsa botho. Baahi ba Fobane Haramhai le Ribe Bare le ha lekgotla la taolo ya dikoduwa DMA le fihlile motseng wa bona ho hlahloba boemo ka mora hore ba angwe ke dikgohola ha ba fumana monyetla wa ho fana ka lenane la malapa a amehileng. Barutwana ba robedi ba belaelwang ka ho qala mollo o bolaileng barutwana ba 16 sekolong se phahameng sa Uthumishi se Kenya kgweding e fetileng ba tlalewa ba tlilo tobana le qoso tse 16 tsa polao. Batho ba 32 ba hlokahetse ha ba ka ba 70 ba tswile dikotsi ka mora hore lefatshe le reketle habedi Venezuela. Fumana ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka morao hora ya pele.

0: I see you in a different light, Shante Moore, alone, liquid deep. Erebe ametso tsenya mashume amabedi ametso etsheletseng ka mora hora ya borobong ke PCFM 92.8 we sa 104.3 megahertz. Tso ile jwa mo mameditsa tsela ha le tsama ya jwang le hore na ke manyo mo lakaletsantsa tsela monatela tswalo.
1: Ana mo gawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tšhebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: Anna Haraga Zarasoto, Oshang, Kabukazake, Motu, we will be Rita, Mautung Pelepatra, Yafloshami in Tani, still in Sisi Puja, Kisikistini Botomo, Udimakaus, Batten Downu, Emitopa, Indica. Rally Skalaka Mnandi, the heating. Kimamiti and that die. Mohomea Fati is in the same way that Jimmy. Ego.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Your pulse, our beats. Idula hantle ho motsotso ka mora hora ena ya le show me mo mamedi re kene hore nya boraro ya bobedi rilo ya bobedi re kene jola ka lebo mathosa. I love music. Mamedi ntse ba ngomang ba ntse ba ngomanya ba re jele le nna ke bua ka bafana bafana ka nqena ba ba le bafana bafana jele ke nne no ka bafana bafana mamedi ba ngomanya jo tokopa tsala fela ke re tlamela o bua ka taba tsentse di etsa hala.
3: University of the Free State, Bloemfontein, visits Lesotho, Maseru, 16th to 18th July. Explore world-class degrees, exciting student life, scholarships, and opportunities to study at one of Africa's top research-led institutions. Visit the University of the Free State's mini undergrad and postgrad open day at Avani Lesotho Hotel and Casino, 16th to 17th July from 10 a.m. to 6 p.m. and 10 a.m. to 3 p.m. on the 18th of July. See you there.
4: Ready or not, you're at home.
5: PCFM 92.8 to 104.3 megahertz. Catch us on these frequencies. Maseru 95.6 megahertz.
6: Mafedentu Kuting 104.3 megahertz.
5: Kachasneg 104.1 megahertz.
6: Mabuzo Tobotabuti 92.8 megahertz.
5: Tabazeg 102.9 megahertz.
6: And Mohotong 101.1 megahertz.
7: It is time to play.
3: PCFM.
1: Your pulse, our beat.
2: Your pulse, our beat. It is low in mid. Come on, hora ya le show. Eh, batho ba re tsa dintso ba medi. Sentse ke tsa radio ke rotse di shades mo ba medi. Jelo ba re e bo tsa tsela motsha. Ke ngana ka mo khomong. Ke ba le tsa tsama tsa mo ba medi ke tlokoqa ke tota re bua jalo ka di taba tsa mana le bophelo ba bona bo botla ba kelello. Good morning, Dr. Mate. O tsile jang? Ah, o ile mona ka
8: tsara ka tsa mo. Hey. Eh, a tswa se tse go bitsa.
2: Ha hona ka mogomo Dr. Mate.
8: What wa e ke go ye?
2: Eh.
8: A kwa ya. Ka ni tere ka se ka se ka se le ka se ka se le le ke go le ke ke ke ke ga le.
2: Ya. Ke le go mo taba yeno.
8: Ke le go mo pa he ya tlo tswa go ba go.
2: Ah. Ya. Ntse go tswela pele le tso lena Dr. Mate go tswela pele jwa ntsa sile.
8: Ai ke yo mona ti go re tswa re mo re mona ti ba ba nge tsadi ba ba ke kwa ti e go.
2: Ya.
8: Ele a empa he mona ti hu. Yo yo ba ba nge kwa ti di go.
2: Ai ya ne.
8: Ke nke na go ne se di tsama mo mane di ba tsiya se mo le go ka ne di go hlompha. Ke rena. E ka ntla ntse nna go fera se se tshilo go ka nne se se ka ga go thwa go ntsha ka ga di re tsere tsa ba ba ntse ha a bona taba tse thata mo
2: ke
8: se ka go tsire se ga di se di mona na ai ke tlo di dire mo se la he ha ona botlhata se go bua ka ditaba tsa go tshwere bo botle ka jeng eh ke re se le taba ke nna re ya ho ba nna ha nya ba tla go tsola ya ba tsena go tsola tsa tsola
2: mm yeah
8: e mpa he ke se ra mo mame ja se ka tsaka re di le tsa di se tsa tsi ka go pasa se se se tsi ka bola a se ka e ka mo tsolo go tsola ba tsela le ba ke
2: e
8: go mo mame ja go tshisa re ya ka di tsa tsa go tsolo go tsola ba tsela le go bona le nna ha ya ho motho ha e tsa le tshitse tse e e bo hloko wa u kwiga ga go bitse go nka bo phela ba e go bitse go tsa bo ema bo no ha ka ba mo itsa le papa tlo tsa ka go bona ke na ha mena e tla na go nyu mo tshwanye tshe ma ikutlo a ka gone go a ka na ha na eng ka pa e mo le mo tla tsa go tsela ha
2: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha bothong Dr. Mate and then Rehan re bana na re khutla jwa mo mamedi ntshotsana diskesa re monela skebetsa tlo re monela ho hang ra hana re hloka ho utlwa le ho tlisisa hore na ena ya menahano ya ho ipolaya etswa kae le hore na ke eng le motho ba mohlomong tsa tsa maka ha re ho boemo bono ke taba ya e hlolang jwa nyelo ska sutha mo mamedi
9: ready or not here I come
5: PCFM 92.8 to 104.3 MHz catch us on these frequencies Maseo 95.6 MHz Mafetentu Kuting 104.3 MHz Catch Snack 104.1 MHz Mabuzo Tobotabote 92.8 MHz Tabatega 102.9 MHz and Mohotong 101.1 MHz
7: It's time to play
9: PCFM
1: Your Pulse Our Beat.
2: Mhm. Mamedi ha re bona re utlwa fela hore na re gutla jwa Dr. Mate.
8: Hello.
2: Ah re hantle ona tse wa nkutla.
8: Ya utla.
2: Ah le wena ga utla. Ei nthatsana tsa marandrang ta ya go tswela pele.
8: Ya le bo. Mina ha nwe na ya ho ipola ya. E ka na go yumotho a imetse. A imetse ke e khatelo ya maikutlo. A imetse ke stress. A imetse ke bophelo in general.
2: Yeah.
8: Ka bophelo go phelo bona bona di tlhoko tsa letsatsi le dingwe le dingwe di taba tse e tsalang a ka gara ditlamano tse dingwe tsa tsona dikae keteletse di etsa go motho a utlwa yakakagakang ka bophelo ba gae gobane e tsa motlhala motho yo motla re doctor ga re sa nthuse gore ke tlhole boemo
2: botse
8: nka bophelo ba ke ditho tse ke kopane le tsona mona ke bua ka experience.
2: Yeah.
8: Motar how sa tle ho ntshisa ho yo hlola taba e ya hore ke simane molekano wa ka a go bitsile motho mo di go bontsa di tshwenyeno go tlhoka ka re ditse ka motshare a e ba ha ja mo ka go tsha ja mo bola ya le ke kopa ho o itse ho ho ya le ke rata ho bua ka taba ena ho ntse tlhokometse ho hlitse taba e ya hore di polano tse ding e di tsa tsona ha re tsena se se sa di ke bona batho fela sa hygiene tsi ke bona batho fela se a di hanne ka le rapo a sa tshitse ma se tsa di tshetseng a ka nna ka gona ke go bana ke lo ntsa go ha re na hanne ke le ba go ke ba tlo go fe o go motho a ka sitsa go go ntshwenya go tshwala ka go kutlisa motho o na le di tshetse go ntini ke tsela ya go feeling them o tlo ha ke lo re ya mo shalo sa bona o lo nya ha o fitile ka gang a ba le a kopana le jale mo pieno ha ba ne a tla go la ka tsela le re mo khumo e tla mo itsa ha se le nne ka pa ile ntate a gona go a le ditse a go tsho ye ne go tota re bona ha ga tsile o ba ne jale o tsa taka ka mo kgwa wa nwa la style ya ka ya mo ga o kwa and ke lo tsho mantsha la go jale o tsila fatse o phelo ba haiba ba di kamano ba lenya o kushis e mo ke tala ya ya go mo se di kuna o se di o tlo yena mo se di o tsebo o fela se le mo o ka tlo o sala se tsho go di tlo o se le mo fela tsa mo se
2: sha
8: ho ye mo se di se tsana le ena e se di se tsana le ena ke le mo ha se di se tsana le ena ke le e mane mo ile o re o tlo bona o phela ka ntle go le thata o tlo bona go qala o phelo e le tsitata a tsena o tlo itsa ga.
2: Mm.
8: Ke kubetse ona le batho be le go ba credit le gona jwa le se tlo kubetse le. Ba na le di dilemo ke se tla ba se tlo mo se ka mangolo a malele. Ha.
2: Kalme. Yeah.
8: And iphayeni ka go bona. Ba ne ba le nne se go bophelo bo tlo setwa go ba monate ka tshisa di tsabo be. Empa ka le bakala o thata tsalwa go phelo. Ba tsenelwa ke se khahla sa tsoma sa tshisa sa ba e tsa o tsapo ha ye tsaba e tsa go tsira go ka format ya ding ha ba se ba format ding ke mang mo wa bona go a tshikobitse go ba itse ba ne hele tshitsa a mo tsapile ta sa tshitsa ha pele ga sa to ke mang mo ile ri ke ke no go go mo tsajwa la sa a tshi go go tsentsene ga go ntanyo ente mo tsajwa la hana tsa ba tsholo ba bua mme go ba tla ne ba bua ba bua e le nne re wa nkanya nyana mo dimono la dimono ha e mono o go motho tsa ga ke khatse a ntse ga ke khatse a re ke nne ke khatse ke ka nka phomola ente ba tlhola le nne re ha motho tsa
10: la
8: hona mo se di wa tlo go ja le mohlomo ntate o sige nne o sige wa bona na ke tla tswa e le hore ke rata go mo mamedi ka go tshanyana ha mathata di khonje di fa manolo go di ye ka o di di mo kora a itse go ka o yena o yena a tsiba la itse a ka bua le ena ka bona ka ikwala ka hae ma di ntse a ka itse mantsha hore le ha ba matla ha ya sedile di tshelete di sedile go go ba bo sedile o na le botata ba kopane le bona ena ka ipitso ha se fitse o fedile dife ene ha ka iphumana a imatla fatsa ka ha a ka kgona ga a tswe hape ha ene ho tswa ha ha o tlotswa ka maka a fetang a pele ja le ke ketele ka hore o hlola boemo bona ba bo re bo bitsang ka hore ko le nahana e tlang e re gatsatsa ka go ba ya le tsetelo go ba tla ho ipola
2: ya
8: ke go be go ba ka hara go sa tika pa ka pa le go kwa ba bua mantse a ne tsiki a ka bola ya e go kwa a sia poison a toxic bona le ba pele go ha ba bua ka lenyalo ha o ka ba ka go bo o tlo go go ba o bola ka rena ba o bola ke ka o le metse ka o fitla le mo ya ka mo di tsana o le bona sentse le shini ke ke go re bona le ba tshwana tla o bitse ga ha o se di ha o ha hona le thuloka ga tsela ka lona le sotho yona nthwe le ntse le no fela mo sentse ho ha hona challenge le sotho le ntse le wa le nka wa le ya moela wa le tsala ga o sa hana ne lona wa ipitso nna mo se di tsi hona nthwe ka itsa a wa le ya moela ha ya u bile tsa ha tsa maga de motho o bona o le sile ke ke la ke go loge tsa ne ke se go bona hana o ka so go bani o na le motho a buileng le ntse le le ne ke tsile bula le tsang go o e le go go fa hona ha se taba fela hore se ka di ka di phanye ke kala ke ne kala ka dipolelo e le go di pelelo tsena ha ntse di ke di bula ya ka hafa ha di tse di motlhong motho e lwa ka hafa e le go kwena iwa ina self ke mang me lo ding ke go tlhona fela mo tsasa se se fa tsela pa iphanya ka pa itlhela ka gatse ka pa itla ntshogolo fela a di tla a ithuti go go tsetse tse ga ha di a qala mo di ka di ga ka di puo tse ne di tsitsi ke lo ding go la di tsa environment society ya le ka go yo ka ga ba tsa metswalo ke lo ding ba mo itse se ba mo format ba mo tla ka ba mo tla ka go tlhilitse tse ke re bona and product se le mo fiki di tsitsi ka gatse so e ga re thusa taba eno ke motivate ha o se na ntho yipa o go bala dibuka tse o tlatsang ka tsela o go bala dibuka tse o kgothatsang a ba o ka ga kgwebo bona kgwebo e hana fa a ka batla go ife kgwebo e ka batla go ruena o tie ha e ba e hana e nje le mnye ka sekolo go na e hana kae o go go fane le batho ba ka tsela go na kgwebo ha e hana tsa mantle ke nuru ke la go dibuka go lo go go go a tle yo o tlo kgona go hlapola nena ha nya nang ya ho ke di lu mutlo batla go o bona ntshomo le ngwe ke go o se o sa bona go na tsela ke se so ke ka tle ka ho di batho ba ntse ba putse ding ba bona boholo ba bona ke di tsipile ke ke bana le ke sina ya ho na ke ka kgona ho tsela bo emo bo nka le bona ba ka contribute em ha re na le ni di ne pa di le rona re ka kgona ho thuse ke mo ba ho re tsile rona ka maele ba ba mo futa ho fa to go tsisa ho tsela ke hole a je ke khona ho se di batla ka hona ho bona ka nkano e ska ha motho a tikile ya bana ha khona ho bona ka nkano ya le bo ya
2: so okay ba be di tsena taba tsa Dr. Mathetse no health sengwe letsatsi me re ka batla ho utla hore na mohlomong he o nkile eng ka lena ne o lena dipotso tse ba mohlomong di usile ona le tsona e be na ke di fe nge 62009956 62009956 idula ho ile shimela metso e robong ka mara hora ya le shume o tibile haholo shebile haholo taba ena ya hore na menahano ya ba ho batla ho ipolaya e tliswa ke eng mohlomong ya e ba kwa ke eng le hore na re ka e bona jwang ho batho be o re phedisana njolo le bona re fumana thuso jwang jwalo jwalo mme ke tsa dintsa dintho tseo re reng he re ne re qoqa le ho di sheba haholo jwang ha ditaba tsena tsa bophelo bo botla bakelello e le tsona tseo re ge di shebang boholo ba nako me bang he ona le dipotsa ditlatsetso o ka di lebisa ho 62009956 ke 62009956 ke WhatsApp line ya rona mo re tla qoqa hona teng jole Dr. Mathesana sere re le batswa di re le ba hlokomedi re le batho ba phedisanang le batho re le hloko seo batho ba di buang ka po seo batho ba se buang ka ka melomo ya bona ka po di polelo tsa bona go bana ke tsona tse ka re mo akana hana hore a nna ke ka bona pele ha santsa a itsheya ka po etsa eng di polelo di bua pele ho ntwe engwe lengwe
8: o jwalo di polelo di bua pele ho ntwe engwe lengwe bana motho ha nko go batho ba o poti ba ntse ba o bitsa go le ha ona thuso ke nne ke o watla ka ntse o tla motho ka ha re ile go ha shwi ke le nnumane a kho ke re go bona tsela se se e u tsama ka mafapo o tsama di ba jintse go tsa ma o tsitsi se ka di tsitsi e se go ya re tsu ya le le mwana go ithuti bana e le go phefa mantle ka sekolo ke o ha ha tsitsa e ba no tsimani 40% motswadi wa ha ka papa tsadi ba ja fatile ye ba mo jitsa wena ma family ya bona mo a re family ya ya di 40% so family ya di 100% we can do better o ka se itse 100% e ba no fitla mo go thata bo ka ntshengwa mo jitsa go ya di go lwena ha ka wa tsa 100% o tlo bone ngwane na go etsa a di tsa sobo di ba di mo tse hape hape a tla ga di mara tsinja o tlo bona o makala tsa ka di 99% o bane o la bua le yena hantle le yena le mwana wa tsane ke le nna ya le wa tsinja na le wa tlosa hore ya le a bone 40% le o fela wa gae e le hore a ke tsi a itse wa a tsina ke ta mo ka pa e helo yena ya e bona ka pa tshiela a bona e se le yona le tshiela wa mo tlosa go yona wa mo isa mo le yena hantle mo e loreng a gono ga e a itse a identity nya a itse wa a wa itse go tsheleleng 40% e le go batho ba bangata le go ba ipula ona ba ne bana ba tsaba ba ba bona o tlo fumana ga motho ba tsetse o na na hana go mogumo botlhata a se ntse ka mosaela empa how nna ke le mosabu le di ya fa tsela na ke tsoka le ke mo bitsa go bona ha ba itse go tsini e la yo ka se tsana le botlhata bona ke go re ke ya o ke ke le tsimi ke o tlo ba ke ena le na le di ga se ke na di ka pa ela so ka ntshina di tsi di di o la tsaka ka botlhata e tla ba motho a fitsa a o sheba a trade a tla hande ka tabeng ka mogogo tabe go dilike o tlo fumana motho no ka mo ga ma setse ma ga o a letsa yo wa tla ntshusa ka nnete ke ba tlhiki ke ma tsa bona ya
2: yo wow o reng ho motho ya reng o na le motho ya ya pelang le yena ya kulang me harapolelo tse di ntsala di bua ke hore o nahana eng ka suicide aka ya tamela jang aka e sebetsa jang
8: au pele le motho ya se ngame na hana ya ho batla dipola e kgolo ko batla e ho ko shela hona ntse e mo hlokisa go tsho ka e mo itse a tshepile ka le down na di e se ngame le ho ho itse ntse yo o mo kobisiwa ha o mo kobisiwa o khona o bona go ke o a putiwa ba hantle mohlala e mo o tla ba sabatse ha o bua ka batho ba ile mo tsa bohloko e kwata fo o ding a ka batla go le matsa batho ba mo putsi ka pa lena ba se tsima o se khona o bona go ke e le hore o ya le matsa ke batho and ha ba tlo ha o bua ka batho ka ka nnye ka pa bunye e le go se sa tlo bua ka bo ya le ntse o shebe bona okay e le ga ke mo fa space ke tsa distance ya o se buka ka dintho tse ke ile tsa mo buisa botlhoko kapa batho ba ile ba mo buisa botlhoko e le gore motho ena o ntse o ka go yena gore kgwe botlhoko ba ne bo ntse bo itsewa o theoa ga ba ntse bo theoa jalo o tlalela jalo o bua eng dintho tse positive jalo o bua le ena ka mantswe e le gore wa mo bitsa o na le bogodi wa mo bitsa ga go felele mono anga tabo ba tsiloro ha hliba ba tla bula ntate e hliba bona la ka tinya ka se bo peo sa go ke ke batho ba gotswe se tama a go ya le ke batho ba so ka go ha o mona go ke motho le go go santse a bontsha ma tsho ho ka gotswe bo dipolelo tse tse nya ha ntse tse tse se se nantse ka tlinyana o so ka ne o mo itiwa o mo batlele phuso kapa jale o go o change language yo le bua na emo ka tamelo o so o change ha na mona

0: go mo fa breaki kapa sensitivity ya go ka ketsiwa kelelo ya ele le mo mbu jalo go keteletse jwa le ge ke kgona go ge mmona go keno wa tlhatlhelo kapa wa iphumana and nako eo ge sebetsana le gore ge dieng dintho tse aga dintho tse different tse tlatsang ka matlha e mo bontshang bophelo ka nkang go sena selo go kelelo ya ge seketse ka sone e le megopolo ya go batla ipola
1: yo mamedi ga ne re tswela pele re utlwa fela gore na dipotso tse o nang le tsona ka mora puisano ena ya rona le Dr. Matheke di feng ditlatsetso tse o nang le tsona kapa mohlomong ga dintho tse o reng ei puisano ena e nsile ke dutse mona ke tsepame mona e dula go emashome a mabedi a metso e tsheletseng ka mora hora ya leshome ka mane ka Facebook ke bona moletsa o reng rilo dumela tlhele Dr. Mathe o re taba ena e botlhoko gobane ga ona ntho eo o ka e etsang o le motho ke gore fela o ne mo tlatse ka maatla empa e se ka re o ka tlosa menagano eno go batho re re a leboa ka thuto ya ka metlha ka bona molaetsa o mongwe gape o reng emotional exhaustion is real hlentate I'm one person who is easily triggered e be se ke gopola ntho tsa gale o tla bona ga o etsala ntho e nyenyane then suddenly overthink it kapa there should be a meaning why ntho tse botlhoko di nketsagalela ke kopa go se ipolele o reng go mamedi a tshwanje ke
0: a leboa I think it's contentment. Cause that is so bad in group managang the relationship problem. The mutual encounter, like mosala, motu ya chita, mosala, motu, ula keting mitika na kung afumana ho, kipaya hai disi disi sa ham di mosala ulu jalo jalo. So you're not saying ya provoking. Khalipoka ho here. Jale ya motsa ka mena ha ni ya go a go lekina go go tsela ke bula ya ka ba ke bula so go e mo mo jalo e se ha motho a kala a tsita ka ga thuba tsa tsona le nne tsela o tiri ka re ya ntse ya ne tsana le ya ne and hang hang tsela go wa shut down ka go tsela ba so ntse go kala mo o mo sa yo e go tsoka o tsoka support a di ka ba ba buang language positive language e re reng e jang e mo tsa ka go tsi e mo tsa ka ka kanye ka hope yeah is ke a le bona ba tsaba to mona ka le ntla ga a o sono a o nna ke ba le tsela bua ntse e nan content ba ba bua ntse lo re ya mo phidise ya mo a ha ka e ke gona go mo dia a ha e a gona o bona ga a se ka a ja tane ho ka go tsira ba
1: yo ha ke shebe melaetsa e ka ba medi fela ya o qetela hey rilo nna ke ratile ga gothwe go fedile dintho e seng nna o re I am taking that home ke pretty ka mane ka hatsolo ga leboa gona le seo senkileng ka lenaneo lena rilo dumela o re lenaneo lena le bile botlhokwa gagolo fela as a parent I'm very intentional dintho tse ke di buang go bana ba ka le gore na le bona ba bua ka eng at what age do kids start wanting to commit suicide e ka ba dilemo difeng tse o re ka bona ngwana ba tla go nka bophelo ba hae o le motswadi ho ntse le bohloka o tse Dr. Mathena ga ka ba le dilemo tsa gagwe tsena che ha se re bua ka bana ho bona ha le ho atile ho re hle ba ba tong ka dilemo tsa bona dilemo tse itseng
0: ho jwa lo rio it's very important for mamma di a tse gore na ke dilemo difeng dimontsa kelelo ya ngwana e qalella go hlatsimelwa e qalella jwale e thuthua e iphumana from 6-7 years old e qalella e developa
1: really
0: 15 years e fitina go e dilemo tseno di ntse di fi gago se re tlhokang kgwetsi jale retmo ke monitare kelelo tsa bana ba bone le gore na ke re bua maphelong a bone ata gona o tsile kapa ke face go mantjana so if kruntso tsholo ntso mo planta ka re mo plan o planta so sane ha kopana le challenge ka pa ba mogoba metswale ya sekolo mola a o tlo bona ngwana so thu o sa tsuba digital nne o sa itse go phela ka pa o tsa sheji ka metsi ka pa o tsa sheji ka ntse o bona a bola ikita ntho tse ntse bo ntsha ngwana ena ke o na le khatelo ya makitlo e le re ifi botho a nna le khatelo ya makitlo system ke di ise o ipula ya hale ke mo ne na na o batla ipula ifisha ke be se tsie depression so it's very important ke le batswa ke tsile go bana ba rona ha ntse ba gola ke tsile bo go bokgoni ba bone potential ya bone ge e tshwanele gantle o latela gore na ga ntse a bapala mo na metswale ya gae a o kokele le yena le phuthulo yena ba reng ga bakoka ba seke ba mo bolaya ka gare ba mo timetse bana ga a timetse ka re etlile go sane a kopana le ditso kapa a inyelwa ke ditaba tsa gore etlile ga a sa phela kare a se mogolo kare etlile otlo timela gapebe ke batho ba kgona itsela bo because kgolong ya bone ga kwa kaga ba planteng boitshepo ga wa kwa planteng go itshila gona a kimang so it's very important gore kgolong ya bona e sentse re tlile re kala gentse re plante
1: yo ha ke shebe voice note ya o qetela re phethele morning
2: kgotsogile ke kopa o se ipolele ke la ka feta ka gara dintho tse botlhoko haholo ke gola ke ne ke di etswa ke motswadi wa ka motswadi wa ka o ne a njwetsa ka metlha gore nna ke tlo sotlhaya ke be mogatla jale ke dintho tse ne di nkutlwisa botlhoko haholo bophelong ba ka ke gotse ka tsone jale ke na empa tate modimo a nthusa ka qetelletse ke motivaya ke ikgothatsa ke tlala ka maatla empa ke mo na ntse ke phela yeo ebile ga e so ka e tla ka kelellong ke nagane fela go kgatha e ga ke sheba bo e bang ke tswa teng ke go kae gona jale ke bona gore okay no matter motho e bangwe o ingwetswe ka mogo o a ka utlwa kare o ingwetswe ka teng e le gore le nna ga ebe ke mona ke fitlhile mona mo ke leng teng se ke le pele gagolo e le goreng ga gona boima bo ka sitwang gore motho a ka bo handlela go ha
0: Hello?
1: Dr. Mata?
0: I kukule taba tsa mmameng. Ehle, ha e le jalo. Ke rata mo rareng. Ke la ka ikgothatsa ke ikgothatsa ke itse. Ke la ka tsiwa o ile o anke define now di kana le ke important go tlo go nna go di kana le. Ore, e ba mantsana a bua mo go tlhomeng ba ha a ntse go la o. Ke mo hatla hana tsho. Jang, go go dipolelo tseno tse jalo. Bon khotwe tsaitse le bo mele bo ntate ke a kopa ha mo le a re initse bana ba rona ka pa le rona bana ke ntse re bua di plan ke ntse re format a motho yena e le reng go sane o tla ba kopa le di dikholotso le thaba ha di ka a lokelang a bana le matla ho itse so ga re ntse ba e tla ba kholotso go re ha mo thausa gola a ya that moral ya ho tsiba bona ke mang a dia ga ke tlo ga le batho ba ile reng a tlo ba le letswalo le lengwe o go ngongwa re ba tlo ba le tshie e ngata ka risk ka ho tlo ke ga ba tlisa bo pilo e le hore ke ba tlo go fumana ka nokong a ka la le tsela ka pa ha o kala mo confront ka taba tse thata e ba sa tsitume a tshi ya sa bona re e ba na ho fihle ka pa taba tsena di a mmine ya le ke e kotsi ga mothwajo le le moetatsile gobane jale ga o le moetatsile ke re jalo o sebetsana le batho ka ditaba tse fapane go gagolola dikgolotso ke dikaka batho ba kabana mosebetsing ona jale e kotsi yona mono because jale ke nako e le goreng o tla ba santse a thuthumela ga utlwa opinione tlhakore le na le maatla a fetalana jale o tlo tlhoka mokgwa wa analysis o nepaeteng wa o etsa analysis e gantle gore a thusa gago le gantle ka lebaka la gobane o tlo tshoswa ke o latela gona go tla tsana a setokong ko feng letlakoro la motsadi e mo le mo a beela ga e letlakora kere so e kotsi gona mono empa ntho e le goreng ke ka e tlhola ka yona kore ga o seo tsebile na o sebetsana le o se o dula gona mono o se o gogotha gona mantshwane wa ipheta o bua le wena wa ipheta ga ke nnyeng nna ke nnyeng ya kentse that's why ke ratang go sebedisa mokgwa ona wa rona wa se ipone gore fela goseng ipone se tsentle ka ntlong e ngwe ke a tseba ga e mola ke mo motho e ne o mmona ka sekoleng yo motho o sang ditlhoko ke ngwelong ya mosebetsi a ya sekolong ga a ceta o tlha o mmoamo ka matlhogong wa bona gore o tlhokomedi gantle o mmona ka sekoleng o ko bue le mothong o ko mobi seo a leng sone o sebetsane le yena ka go mobi tsa wena o bue le ena gore na o batla e di mang ke mang

0: Shekinah, suited PCFM 92.8, we saw 104.3 megahertz. Get up, we'll be able to get a little bit of a borobo. We saw a little bit of a little bit of a little bit of a little jalo ka ha o bile monate ho nna mo mamedi re ke be le wena kwa manta o hlela la bona re phethela jalo 912 street se re pele ke re babae ke tse
1: a ka di babuku a le engwe a pege tshiko o fela batho ba bo mme a se ke a se batho ba ga jang ba ke batho ba ga jang tshelete fela e se engwe se be di sa ka luka ba ga ga ha ile bo nna mona kwa jwale na ke tshu ba jwa luka ka engwa ka a isa le ke mo fa eo tswa ga ga ga ba nwa ke kwana ke mo fa ka re tsene ya banke ke ga itswa re go ba nwa le go kgarelwana ba bo tu ha ke fa ba sa challenge ke le ke mo file ya na mo ke ra tlengwe ke tse go se ba sa di ba ga tle challenge ya galo galo ba mpa ba ga ta fela we we tshaga fela ba itse e be ba itse ga sa la ka ka tlela ka re tsene ya fela jwa la go pa challenge o ntsa tla o nna jwa le ke mo ketse nanje ke tsa mabaka ke ka mo phone di a sebetsa motho o wa tlanya tlanya 12 ka ke tsentse le sikwe le kwana ho ye ai na ke jo bona bo me ba ga tshele te ba fela ba mpa ba ga ta wetswa bo ntate le nna le batla wetswa ntho a ke feng bo me ba na di karete tsena ka ofela le dipini ba di ba di dula o bo
0: please
1: ona ke ke se se ka nke na ke ne ke tsaba ra
0: se please
1: tane ke ya ne ngwe ne ke ke tshutseng a se ne ke bo me ba ga ta tshele te a ka luka ba mpa fela ba rata go hlokomela go hlokomela ina e sinya bo na ke ka nke na go mmudu nna ntse ke tsa dintlo mabaka ka muna le ka muna ke re zabarase ka ne a se go ba rata ka lokalo ke taba o itswa ga fela ba hlokomela e ke ba hlokometse go na nne ke fete ka muna motho o nke o re tabala tabala o futlela ona jwa la a se go kae kae ka ne ti a
0: Bon, malume, ha re fuwe tshelete, ha re fuwe dikarete, ha re fuwe dipin, malume o iqetile tabeni. Ha nka ba ka bua ke tlo eseng. Ke a ke tlo eseng. Malume for president. Yes. Mamira go bona hape sana ho Afro Sounds. Sam Salter.

Bamari wa PCFM re tla re kene ka ho bontsha hore ka jeno ke letsatsi la matshaba la basebetsi ba dikepe mme ketekelo ena e tla nakong eo mokgatlo wa matshaba kopaneng o ntse o sebetsana le ho pholosa basebetsi ba dikepeng ba fetang 20,000 bao e saleng ba qabelwa motjheng wa Hormuz. Hape ho tloha ntwa e qadile basebetsi bana ba tswang dinaheng tse fapaneng e sale ba qetela ho bua le malapa a bona pele ntwa e qala. Ba bolawa ke tlala, ba bang ba bile ba feletswe ke mesebetsi ka ha ba sa ka ba atleha ho ntjhafatsa dikontraka tsa bona. Mamedi, ke tsona ditaba tse etsahalang jwalo letsatsing lena la matshaba. Mamedi, leo ho ketekang jwalo basebetsi ba dikepe.

0: go hlaha molaetsa wa o mong hape ka nkena ha ke tsebena taba ena vele re tlo e feta jang na ke tsena bothata bo kae jwale ka nnete o re keletse fela jwale ha ke letsa bothata ke bone bo bateng ha ke tsena go etsa la jang ka ntate Moremoholo ke ne ke hopotse go bjale taba ena e bohlokwa gore ba tlotla ba e hlakisa hantle ge ke rutlo gona go thweng jwale bothata ke bone ba kgokagano mmamedi kgokagano ya rona le ena e thata mona ke tsebe o sa mohlomong he ke eno a re kgetlong lena fumaneile mmamedi re ke tle ke etse tsena fela ke tle ke moleke gape kgetlong lena ke utlwe rona ke a mfumana na mamedi ntsho mametse PCFM taba tsena di bohloka dula fatshe botsa dipotso nomoro ke 21219956 nakong eo re tlabeng re busana le monghadi Moremoholo kgotso ntate wa Motsekwano PCFM ntate Moremoholo
1: yes ntate
0: dumedisa mamedi wa PCFM ka pele fela ntate ka hanako ya gona e seile
1: ee kopa ke dumedisa mo mamedi wa PCFM le tshwarela ka jeno ntate o tlo ntshwarele ke kopa le bona ba ntshwarele ke batla ke le mo sebakeng se sa kgutsang haholo tsena le sebaka sena ga se a kgutsa gantsi ba ka nna ba utlwa background goba ke dikopano
0: o tla hantle haholo ntate
1: ee ya ntate
0: ke lebile haholo ntate banka e kgolo ya Lesotho ile ntsha polelo mabapi le go bitswang ka gore ke di-scam kapa megatlwana ena e hlaelang eo jwale go sa tsena ntlo kgolo ya tsona e go kae le go ja he Basotho ba bangata ba bonala ba iphedisa ka tsona morago tjena ditaba tse di ama banka e kgolo ka tsela efeng
1: ga ke lebo ya golo ntate ke dumedise bamamedi ba PCFM gape ntate ke bontshe mongaka gore go fela go le jalo maobane banka e kgolo ya Lesotho e ntshitse polelo yo ka yana e neng e hlokomedisa setšhaba sa Basotho ka go runya ga ditsi tse bonagalang di sebetsa ka thoko go molao di ntse di gogela le gona go thetsa Basotho ka gore ba tla boelelwa ke sekgatlha se segolo sa ditswala ga ba ka ba tsetela kapa ba sebetsa le tsona mme o tla gopola wena ngwaneso gore banka e kgolo ya Lesotho ke banka e theilweng ka molao wa yona wa 2000 e le gore ke banka e theuweng ka molao ke paramente e fuwe mosebetsi o mogolo wa go disa gaga eneng go disa taba ya go disa ditshebeletso tsa ditšhelete go bona gore bao ba di fuweng tumelelo ba ntse ba sebetsa go latela molao e nngwe kgolo ke gore le gore jwale ke gona ba fuweng ka molao gore re ka tseba gore re fe motho lengolo la go gweba ka ditaba tsa ditšhelete ga banka e kgolo e kgodiseile ke motho ya jalo kapa setsi se jalo e le gore re kena ditabeng tsena ka yona tshebetso ya gore re fuwe ka molao gore re dise ditaba tsena re bona gore re fa Basotho mangolo a dumelelo a go gweba ka taba tsa ditšhelete empa jale moo re bonang go ba le phoso ya gore Basotho jaleng ga ba tshireletsega re boetse re kena gana mono go tshireletsa baši ba ditshebeletso tsena tsa rona tsa ditšhelete ge le banka e kgolo ka gore ge ba lemose moo re bonang kotsi e kang ena gore jale ge bona go runya ditsi tse iketang go bona e le ka batho ba teng ba gogelang batho e le karolo ya batho ba di-promotang kapa jale e le ditsi tse tlileng di tlang setšhabeng se se gogela gore di kene ka ditšhelete kapa di ba tshepisa le matsete a kgotlisang ditswala tse godimo agolo e le gore ke keletso e kgolene re fa Basotho ntate re ntse re tsamaya o tla gopola gagolo ka gare le ka ntle ka gare go naga ka mona re le ka go kopana le Basotho go utlwe gona dikholotso ke difeng tse dingwe tsa dipotso tse ngata tse ba re botsang ke tsona ditaba tsena go hela le tse ba jwang ka ditsi tsena le tsena mme re ne re lemosa setšhaba sa Basotho gore ditsi tse kgolokgolo tseo Basotho ba ne ba re botsa gagolo ka tsona ne ge ba lemosa gore ba lemoa gore e bang ba ka kena dikamanong tsa ditšhelete le tsone ba kene ba tseba gore ga di angodiswa ka molao ke banka e kgolo re fane ka metlhala fela ntate wena o a tsebana di ngata ga kae re fane ka metlhala eo ga ngata Basotho ba botsang ka yona ee ya ntate
0: bogolo ba ditsi tsena ntate ga diyo ka rona le di laola jwa
1: ke ka moo re itseng ga rena

0: our baby.
1: Ka o se le tseba o tumanga le ya mo. Eh. Ha o sa wala ho fela. Ba se.
2: God have mercy on

0: sebata sa Kaizer Chiefs. Sebata sa Kaizer Chiefs ke sebata mfana no tinge langelise wa tsopatsane sa Stellenbosch. Ya tsoma wa tige meta ba Malaysia, tsoma Malaysia na ke kontraka ha ene sedile ene sele tsene ya o ketela fela mala hana o renywa ene ya tsatsa feta tsaba tibisa tsene kala ka breka so tsa Stellenbosch ga ha tlo renywa ka nete jwale o ile go tsena Kaizer Chiefs jwale ba ba ka mfane no tinge langelise ke striker o tle tse mmalwanyana ja khala ba 5 nyana last season langelise ile ba mata ka nete ka breka so tsena Kaizer Chiefs jwale ba ba itse ba ka fana ka nyogo e tloma ka nete ba ja ka fana ka le e ka pele lo ka ha sa tsi mo na ka nete ka tsama kotla jwale ke re fane ka George Matu ke re fana hape ka mfanane Ashley Edupri eno re Ashley Edupri o tla ba khutlela gae he hae ba mo itse ka brenya gola ke 74 a di fio ka brenya ka 75 sa seven bo tsala ka 75 ke ke tsitsa gale re ka bona he gore na taba di ka tsi tsaka tsela mo tsofe mo re tsitsa temo rena Ashley Edupri di tsata ma zongo ba George Matu ena ga re ba di kontraka hae ya fela o tsane ba tsi ya fela o tsane ke bile ba mo kollo tsela tsa tsa ke tsi tsela ba tsebe o ba seven bo tsine tse hanne ka nete ya re a re injo fa eno ya lona ba ba le tshelete me le tiang ka bona gore na taba di tsamaya ka tsela mo tsofeng ka mora hore sofa sa ba fara ba tsana ka bona ha ya Afrika Borwa ba tsela jwa lo South Korea ka 1-0 ba sa di bo bedi ka o di mo ke Morocco a e got Morocco ma e ka Mexico grupu ya bo grupu ya bana ka o di mo ke Mexico e go sata ma bona ba fara ba tsana ba re tsitse pep jwale ba inkile he South Korea mo bani ka bona ka Monterrey ka bo go di tsamaya ka teng jwale ba ya no ka o tsi ke tsala we tsala ka ba ene go ba fara ba tsana ba se ka ga di group stage ba e di no ka tsi tsala we tsala mo re tsitse pep ne ka nete ke tsala ile achievement ka ba ene go bona ba ngola history yo ha ba etsa tsino ka 1998 a tsala ba ikotlo fela fela go 2010 mane a tsala ntse ba tsola di group stage le le di bona he ba ya last 32 ka mo khodi tsaba di kateng me ba o kopana le e nngwe ya dinaga tse go tsileng ka mono e le nna ha ya Canada ya ile nna ha ya Canada ba taba pare go le ka 28 ka funta ha wa palla ka mane ka Los Angeles ka pa Los Angeles ke ke ne pe hantse ke ga di tsaka go wa ka palo ka mane ka Los Angeles ya ke Los Angeles e motate
1: jwale papa tse se le tsa mantsano ka bo chance tlo ba le di ntse tlo fetela dintla go tsetse balong tsone
0: ta motho ate se le mantsano a se ka la class 32 tsena ba lokolla tsena tse 16 se le mantsano e tsempa ile hore e ya monana motho a tie a ke go ba itse ba tanka tse pedi ba nke di be cruiser ga motho a tie a ile tsena sentse se le no ka utse motho a tie ka dibe e se ya kwana e ka
1: dibe ntjana di best loser motho a tie wa sanki wa ke go kanga team number 3 ke petho
0: ya motho a tie yo ne di go cruiser ga e no la kumara ga e tlile ga ne e bua lo ka o tsa motho a tie e le ga o tsho ntse ba le mohau wa go bona mohau wa go a e motho a tie a tie a o le number 3 ga sa o ga sa khutela ha
1: ya ke ke ba ka re checka banke ba tlo ba setha go ke petho
0: e ya motho a tie
1: go dumela no ga re nge ntlo ba setha go ke petho
0: e ya motho a tie se ne ba re di ga cruiser ga yo ba tlo khetha o khetha mo no khetha mo na wa yo bola re buika yona tsheno re a ever coach Sri Lanka afcon e tswa hae se ba phomotse hae go
1: se itse le se ha ba se ba ba kala korea se ka tloa korea se ka tloa ka yang ka world cup e tswa tswa ntho mo ka
0: ka tswa ta ka itse le se tswa ha e ya motho a tya ka tabona hona di se betsa ba mbatse ba yo buang a ja utswa motho a tsene nna ke a loena ka nete a ke a utlwa ka nete mme ke a loena ka bakgodi tsaba dika teng nayana ya Canada nayana ya Canada ke naga e leng ora o sheba squate sa bona senonne le bona senonne ga o se sheba ke batla gotekeetse tsena fela
1: nna ke bona afoka bogabe onte motho motho wa teng
0: Canada enonne motho wa teng enonne enonne e re tere shebe fela ka bakabata go gona squatse sena sa bona sa Canada na se na di ba di tabo e mo go sentse ba fara go kae e re tere tsala sala ga di go tsipa re Maxim Creative ko a Orlando City FC re Owen Goodman o tlo ka maneka ka maneka Banki o lo ni Highland ke se ba parisa sa passa Crystal Palace ka maneka ba nyetsa re bua ka se ba parisa di tsanga James and Glass ke goalkeeper

kama hali suka mafelo ngana abeke mane clap o berge DJ Connor Force, DJ Teko Budaza wa mapefani relata kalibitswa lantate la mora le moya wa halalela. Ako kopanenteng babang bampotsa ba re Stone Easy Club o bejena ko hokae mohale suku sebakeng se ileng sa tuma ka lebitso la Chila Nati se ba bitsa Club o bej ka mo ka mohale suku.

nana lena letla wena ka mehla ha ile la bone re ka horeng ya botselela re ya horeng ya bosupa mona he ke teng mo tla fumana dipina tsena tsa mehleng ya nako yeo yeo re bo palang yona di sa etswa letho di sa kenywa letswai di sa ntshwatswe kere

bahlala jalo re hela e ntse ke o jela ka tsebe mo sepisi rina wa le roto ka mara ka khubetswana adio ka mo sepisi ro mametse ka kwading a morena.

Popita Mokwena. Banna ba sehlopha sa Lucky Dubes Band ba bitswang the Slaves boeteleng pele ba Thuthukani. Athe le bona ke ile ka ba tseba ba ntseba ho ngata mamedi motho o ile a fumana monyetla wa ho sebetsa le bona kakapa tsena tsa lemong tsa pele mme motho wa leboha ka nnete. Metropolitan Lesotho.

0: fokotsehe ntate modimo a lo etsa gore dintho di loke gobane tafita o a bua o re le ga nka tsamaya gotlong ya moriti wa lefo ke ye ke ka tswa obila bolebo le ga ba dintho di teng tsentse di etsala mo le tsebo gobane jesu kreste o ntse a le teng dintho di tla nne di ule di etsagala jesu a ntse a phela jesu a ntse a rena taba ena ga e lokele gore tlosa tumelong ya rona ya gore dintho di ya etsagalela tse botlhoko motsengone
1: ga a tswa togonko monono o tla nna go phetela gore togonko e ga e tswe batho ke tla go togonkela mme ga ntse a re wa o togonkela o ntse a o fetlha botlhoko bo o tswele le wena o ketelang o baka boiphetetso re tla felela neng ga e baneneng re tla fana ka toka mme ke toka e re fanang ka yone toka ya mofuta wa toka o re fanang ka yona magotleng ke ona o onono wa gore ga o tswa ka monono o tswa o le botlhoko go feta ga o ne o kela
0: modimo a feteletse sefatlhogo sa ge ka ona mme a le a lefe matshediso mme a le ekeletse ka gotlhe ka gotlhe a leetse gantle a le tlonolofatse a etse go le bana bana ba sekolo ba pase a etse gore tšhelete e be teng e patalelang bana di-school fees ka kreste morena amen.

mabedi metsotso ke mene re fola letsogo ena ya bosupa ge go dumedise re ba ka dikgomo gotlhe mo maitseng lona teng na le dikenang ga jwale ke la ditaba kwano tshebeletsong ya PCFM lona le bitso ka gore ke setlhotlholong ka jeno ke labone kgwedi godimo ya Phupjane e tlhola matsatsi a 25 ga e le selemo sona ke sa 2026 lena ke letlang go ena kwano sala moyeng mmante a fitlhela labone sena se bolela gore lena ke le phethelang beke mme jelo ka metlha le matsatsi lo tsamaisitswa ke nna Thapelo Lekanyane mmogo le ntate Tebogo Sotho le ka jeno diteng tse ngata tse gore o tshwaretseng tsona lamane goreng ya borupong ne jelo metsotso dile gantle go emetlhano re foaletso go ena ya bosupa ge le boele ba sebetsi mmogo le rona ba bileng ka mo ga ena tshepe o tloa bosibosele go tla fitlha kwana mona mo le rona ge dinkang dithapo tsena le rona ka tsele tshwanang thatisi ya jelo matsogong a mabathepu mapone jelo ka metlha mamedi re thakgola lena la setlhotlholong ka go lekola ditaba tse emanang lena lane re lekola gore na ke difeng tse dileng gore di letsaetsana ka letsatsi lena la la 25 kgweding ena ya Phupjane mme re fumana gore ka lona letsatsi lena ka selemo sa 2015 kwano nageng ya Lesotho molaodi wa metlheng wa sesole sa Lesotho Lieutenant General Maparankwe Mahau o ile a bolawa ke basebetsi mmogo le ena mokema kwano masego jale masole a robong o kenyeletsa le molaodi wa metlheng Lieutenant General Tadi Kamodi ba ntse ba le ka gare go nyewe mabapi le polao ena nyewe ena e se le gaufi le go fela ka ga ba qosiwa ba sentse ba fana ka bopaki ba bona go itshireletsa kgatlhanong le diqoso tseo ba tobaneng le tsona ke tse dingwe tsa dintlha tseo re di gopolang nalaneng ya naga ena ya Lesotho ka selemo seno sa 2015 ka lona letsatsi dina ke mo e leng gore ge yena molaodi wa metlheng Lieutenant General Maparankwe Mahau o ile a bolawa a re ke re di fete ge mathelemane nageng ya Mozambique ka re fumana gore ka selemo sa 1975 ka lona letsatsi dina la 25 kgweding ena ya Phupjane ka mora dilemo tse leshome tsa ntwa ya tokologo e neng eteletswe pele ke mokga wa dipolotiki o bitsang ka gore ke Frelimo Mozambique ile ya fumana boipuso ka molao go tswa Portugal jwale Samora Machel o ile a tlhomamiswa e le moporesidente wa pele wa naga ena ya Mozambique ke tse dingwe tse e leng gore di etsagetse ka letsatsi lena mme jale letsatsi lena la 25 kgweding ena ya Phupjane selemo le selemo nageng ena ya Mozambique le ketekwa jalo ka letsatsi la boipuso a re ke re mathe re fetele jalo ditabeng tse dingwe ntse re le gona go tsena tsana lane re fumana gore ka lona letsatsi lena la 25 kgweding ena ya Phupjane selemo sa 1950 ntwa ya Korea e ile ya qala ga mabotho a bokobonisi a North Korea a tshela jalo medi wa 38th parallel mme a tlhasela jalo South Korea jalo tlhaselo ena ile a fetoga ka pele ntwa e golo ya matšhaba mo United States le dinaga tse dingwe tseo e leng ditho tsa matšhaba a kopaneng UN di ileng tsa tshegetsa jalo South Korea ga China yone ga morago ile ya tshegetsa jalo North Korea mme ntwa ena ile ya nka jalo dilemo tse tharo ya bolaya dimilione tsa masole le baagi le go ja ntwa ena ile ya emisiwa ka tumelano ya go emisa dintwa ka 1953 ga o isoka go tekenwa tumelano ya kgotso ka molao ke ka go North Korea le South Korea di ntse di arogane le kajeno ke tse dingwe tsa ditaba tse e leng gore di etsagetse jalo ka lona letsatsi lena la 25 kgweding ena ya Phupjane ga re tere diphethele tsena tsa nalane re fumana gore tonakgolo ya pele ya mosadi ya Canada ka letsatsi lena la la 25 kgweding ya Phupjane selemong sa 1993 Kim Campbell o ile a tlhaphantshwa jalo e le tonakgolo ya bo 19 ya Canada mme o na etsa nalane ka go ba mosadi wa pele wa go tshwara jalo boemo bo phahameng ka go fetisisa pusong ya naga eo jale le goja ile a e ba tonakgolo bakeng sa dikgwedi tse nne fela go kgethwa ga gae Campbell ebile jalo mogato wa botlhokwa historing ya dipolotiki tsa Canada ka go ile ga kgothatsa jalo basadi ba ba ngata go nka karolo mesebetsing ya boetapele le ya dipolotiki ke ka mokgw e leng gore re ne re tlhophetse ka tsona tsena tsa nalane ka jeno di re be gantlo mesetse ka bang e robong re foreletse jalo gore ena ya bosupa mo metsi jalo lenaneo la setlhotlholong kwano tshebeletsong ya PCFM re pele re gatela pele re kena ditabeng tse dingwe tse go tshwaretseng tsona tso kwano lapeng mona re ke re mathe re lekole jalo tsa matšhaba gore na ke difeng tse ntseng di etsagala go tsena tsa matšhaba mme ge a re se a gole re kena jalo nageng ya boagelang le leng Aforika Borwa mo di fumanang gore rakgwebo Vusimosi Cat Matlala o ipoletse jalo a le molato dikosong tsotlhe tse mo tobileng lekgotleng le ikgethang la ditlholo tsa molao tsa kgwebo la Pretoria ka jeno o tobane le diqoso tse tibileng tsa bobodu bomenemene le go tlatswa tšhelete tse amanang le konteraka ya diranta tse dimilione tse 228 ya yeo khamphane ya hae
ileng ya e fumana go tswa le fa phala sepolisa ileng SAPS jwale o sala jwalo ka hlolonyeweng ena ya bomenemene ya Kat Madlala ka company ya hae ya Medicare 24 ile beletswe le go phatlalatswa ka la bogago la beke e tlang jwale ka mogago ge ya tla ipolele a hlila le molato dikusong tsena jwale ke moeno gore le gotla lena le shebane le ditaba tsa kgwebo le tla hlile die ka hlolo kapa le fane ka ka hlolo beking e tlang mme re tla bona gore na di tla tle di tsamaya ka selang mofuta ofeng sena ke seo bogolo bo neng bo sa se lebelela gore se ka etsagala mona moo jwale Kat Madlala a ileng a ipolela mme jwale sena ba etse gapege a fetoga jalo paki ya mmuso ditabeng tsena mme o tla gopola gore jwale sena jwale se tla tle se be le kgatlhamelo e golo go ba qosiwa mmogo le ena ba ka bang lesome le metso metlhano kao fela bao e leng ditho tsa sepolesa mamedi mme jwale sena se tla tle se ba ame go ipolela gona gwa Kat Madlala a le molato sena se ka ba sesumetsa gagolo le ka tsela e leng gore jwale dinyewe tsa bana kapa katlholo kgatlhanong le bana ba bangwe ka ba ka teng ke ditaba tse e leng gore ga tse badimolemong wa batho di ntse di etsagala tsang kokonono ena ya matlojwana e botsebiwa ka gore ke Chimpin ka senyesemane yena e leng Vusi Musi Kat Madlala. A re gre fetele pele re ntse re lona Aforika Borwa mona re fumana gore moporesidente wa Aforika Borwa Cyril Ramaphosa o re mmuso o itukisitse ka botlalo go arabela tshitiso efe kapa efe e ka tlhagang e amanang le boipelaetso ba gore go nkwe mehato kgatlhanong le melata e e senang ditokomane tsa molao ka la 30 Phupjane jole ga arabela dipotso ka jeno ka gago lekgotla la naga la diprofense e leng NCOP Ramaphosa o lekile jalo go tiisetsa maAforika Borwa gore mafapha a tshireletso a fadimegile gagolo mme go se go beilwe jalo mehato e maatla e tlhokagalang go netefatsa gore letsatsi leo le feta ntle le ditlhaselo kapa ditshitiso dife kapa dife jale o re mmuso o lebeletse yo le gore baagi ba naga yo ba tswele pele ka mesebetsi ya bona ya letsatsi le letsatsi ka mokgwa o o tlwaeleileng ke seo e leng gore jalo moporesidente Ramaphosa o se tlhalositse ka jeno nakong e leng gore jalo o ne a gabela dipotso ka lekgotleng lena la naga la diprofense e leng NCOP mme a tlhalosa jalo gore letsatsi lena la 30 ga le sa le go lemamedi gobane ke bekeng e tlang ka labobedi bekeng e tlang ka labobedi tlabe le jalo ga kgwedina Phupjane tlhola matsatsi a 30 mme le lona letsatsi lane leo jwale Aforika Borwana ga ka bophara megatlo ya setšhaba ileng ya tlhalosa gore jwale ke letsatsi la go qetela la gore jwale ba melata e sena ditokomane e be itswile ka gago go naga eno re bone jwale dibekeng tsa go feta kapa go tloga mathwasong a yona kgwedi ena dinaga tse ka go fapana di tlile di sentse di sebetsana jalo le mehato ya go tlosa baagi ba tsona go leba jalo dinageng tsa bo bona ke la ba bona jalo baagi ba ekang ba bo Malawi baagi ba ekang jalo ba dinaga tse dingwe kao fela ba tlile ba phalelwa ka dibese le ka dithuso tse dintse itseng ke mebuso ya bo bona jwale go gutlela mane nageng tsa bo bona e le gona go baleya jalo letsatsi lena la difete leo jwale mmuso wa Aforika Borwa e le mona ka moporesidente ba tlhalosa gore ba tla tle ba kenye jalo mehato yotlhe ya tshireletso mme o tla elelelwa ka mmamedi gore kapa o se okile wa utlwa gore jwale mmuso wa Aforika Borwa o tlhalosa e le gore o tla sebedisa tšhelete e e balelwang jalo go dimilione tse 600 million bakeng sa gore jwale mohanto ona motlhomong o tlo o begele jalo leitlo agologolo ka letlhakoreng la tshireletso ke tšhelete e seng beletswe ka thoko mme mmuso o bontsha gore re tla leka ka gotlhe go bona gore mohanto ona e ba wa kgotso gobane jale bana ba match and match ka setana la megatlho meng ya setšhaba bontsha gore mohanto ona e tla tle e be wa kgotso mme jwale fela tshabo e ntse e le yone o ka gola motlhomong go latela diketsagalo tse dintsentseng di etsagala tsa merusu mme jwale mmuso mona o tlhalositse ka lefaphana la sepolesa e ka setana le solo jalo jalo gore jwale ba tla lokela gore batho ba ikatele ba yo malala laotswe ba fadimege go bona gore jwale ditaba di tsamaya gantle jalo ge ka difete Ramaphosa president Ramaphosa o tlhalosa gore e tla ba letsatsi jalo ka letsatsi le leng ditekesi ba santhako go tlile le bona ba tlhalositse gore di tla tle di tsamaye di nne di etse mosebetsi wa tsona jalo ka e kaga wa etsela letho ke ditaba tseo ketlang go di bega jalo le itlho ona jalo mamedi metsotso e dula gantle wa lesome le metso e metlhano go fogelese jalo gore ena ya bosupa mme re tlo fetela jalo go kgaitsedi yaka e leng Thabelang Tau ena o tla re fa jalo ditaba tsa gora ena ya bosupa e fetile ka metsotso e lesome le metso e metlhano ka morago mono he re tla tswela pele ka ditaba tse ding tseo go tshwaretseng tsona wena e tsa bonnete ba go sethupela sama sa gago diteng tseo re go tshwaretseng tsona gona jalo tsena metsotso e dula gantle fela go e kabang e lesome le metso e metlhano re fogelese jalo gore ena ya bosupa re amogele ditaba tsa ka puo ya Sesotho le Thabelang Tau.

go le boele ka nyane mo medi wa PC ke boela ke hoa madume. Siamiso Trust ere go fihlela ka jeno e le file ba sebetse ba mehlemba merafo ba ba sotho ka ba beng ka bona matshediso ya fetang bilione ya maluti ba go bileng le diteko tse bontshang ha go bile le tshenyo ya matshwafo ka lebakala lefuba ka ba silicosis. Sena se hlaletse mmokeng wa baphatlalatsi ba ditaba ka jeno mo tshiamiso e itseng tšhelete e lefueng ba sotho e etsa diperesente tse 40 tsa kakaretso e lefueng ba loketsweng ke matshediso dina henga tse borwa go Afrika. Mookamedi wa tshiamiso Dr. Moyatsiwa Kwinda o itse mosebetsi wa bona o ntse o tswela pele go anela naga ena ka lebaka la matsholo a go potlakisa tefo ya matshediso a o a itseng a atlegisitswe ke boetapele metseng. Megatlo e fapaneng le tshetso ya komiti ya boiketlo ba setšhaba. O boetse a re mosebetsi wa kapa o sa le jalo modula setulo wa komiti ya boiketlo ba setšhaba ka ntlong ya bakgethwa monggadi mogotho Magalanyane o tholeditse tshiamiso ka gore tefo ya matshediso ana e tlisa phapang bophelong ba basotho e ka ba basebetsi ba mehleng ba merafo ka bobona kapa baphedisiwa ba bona. Tshiamiso e ntse e kgothaletsa basotho ba loketsweng ke matshediso go atamela diofisi tsa yona diterekeng ka go fapana le gore e tla amogela dikopo tse ntšha go fitlha hlela ka tshitwe 2029 ha tshebetso ya ho lefa matshediso yona e behetswe ho fihlela ka 2031. Lekala la toka le molao ka ofisi ya motšhotšhisi mogolo le tlabotse selekane sa tshebedisano mmogo le mokgatlo wa basadi le molao tikologong e ka borwa go Afrika Wilson Lesotho kopanong e bileng maseru ka jeno. Ya tshwere molepo e le motšhotšhisi mogolo advocate Lehlanako Mofidikwane o itse tumelelano ena e reretswe go tla matlafatsa kgokagano le tshebedisano ditabeng tsa tshireletso le ditokelo tsa basadi dibakeng tseo mokgatlo o sebetsang go tsona go sa mmuso go fana ka tshetso go matlatsi ba tlhekefetso le go akofisa kabo ya toka. Advocate Mofidikwane o boetse a re selekane sena se tla boela se tlatsetsa mehatong ya mmuso ya go tshetsa kabo ya toka e kenyeletsang botlhe ebile e tlhompha tekano ebile e arabela ditlhoko tsa karolo ya setšhaba e sekisetswang. Go sa le jalo motlatsi wa modula setulo wa boto Advocate Jobo Rasoko o ananetse tumelano ena ka le reng ke sesupo sa boitlamo ba mmuso le mokgatlo go tshireletsa le go kgothaletsa ditokelo tsa basadi le banana. Letsholo la Back to Care le kentsweng tshebetsong ke morero wa EPIC ka kopanelo le lekala la bophelo le balekane ba lona le kgothaletsa batho ba phelang le tshwaetso ya HIV ba tlohetseng ditlhare go boela ba di sebedisa le go netefatsa gore ba fumana ditshebeletso tsa mantlha tsa bophelo ntle le tshitiso ya letho. Ga phatlhalatsa boithuto ba letsholo lena lebitsong la mookamedi wa EPIC ka jeno monggadi Molemo Makgetha o itse ka setlhogong letsholo lena le ne le shebane le go fumana bakudi ba tlohetseng ditlhare bao a reng ba bang ba bona ba tlogelesitswe ke bosebeletsi bo sa kgothatseng le mathata a mang a kgang direkoto tsa bona ditsing. Makgetha a re letsholo lena le fumane gape ga bakudi ba tlogelela ditlhare tsa bona tsa HIV ka lebaka la go falla ka lebaka la mesebetsi ditsi tse gole ga maemong a mang ba tlogela ka morago go se late ditlhare ka makgetlo. O bontshitse botlhokwa ba gore ditsi tsa bophelo baetapele ba metse le basebeletsi ba bophelo metseng ba tshwaragane mmogo go netefatsa gore bakudi ga ba tlogele ditlhare fela. A phethela ka gore mehato ya go fokotsa ditshwaetso tse ntšha tsa HIV e kala ka boikarabelo go ba nang le seabo ditabeng tsa bophelo. Ditabeng tse ding, morero wa kgodiso ya dikgwebo wa CAFI le banka e kgolo ya Lesotho o tshwaretse baphatlalatsi thupelo go ba tlhatlhelela ka ditsebo le malebela a go tlaleha ditaba tsa moruo le ditšhelete ka nepo. Mookamedi wa CAFI monggadi Tšhaba Mokoko o re ka thupelo ena CAFI e rerile go matlafatsa boleng ba ditlaleo tsa ditaba tse amanang le moruo le ditšhelete di bile di tlhakela setšhaba. O itse bophatlalatsi bolokela go matlafatswa ka ha bo fihlela
setšhaba go feta mafapha a mangata. Go ya ka ena, ditlaleo tse tlhakileng tsa moruo le ditšhelete di thusa setšhaba go etsa diqeto tse nepagetseng ka ditšhelete. Lebitso la mookamedi wa Banka e Kgolo ya Lesotho, phala ya banka Monghadi Ephraim Moremogolo o itse, ditaba tsa moruo di bapala karolo ya bohlokwa bophelong ba letsatsi le letsatsi. Kwetliso ena e kengeleditse go ithuta matshwao a moruo le ya ditšhelete mmogo le go tlaleya ditaba tsa moruo ka nepo le ka puo e bobebe. Thupelo ena e fitlha pheletsong hosane. Go tsamatšhaba, rakgwebo wa Aforika Borwa Vusi Muzi Cat Matlala o ipoletse a le molato diqosong tsotlhe kgatlhanong le ena ka pela lekgotla le ikgethang la ditlolo tsa molao la Pretoria ka jeno. Matlala o tobane le diqoso tsa bobodu, boqhekanyetsi le go tlatswa tšhelete nyeweng ya dimilione tse 228 tsa maloti tsa kabo ya mosebetsi go khamphane ya hae ya Medicare 24 ka gare go sepolesa sa Aforika Borwa. Tlala gore o tla fetoga paki ya mmuso e leng se tlo fetola phelelo ya nyewe ena. Nyeweng ena o qoswa mmogo le baqosiwa ba 16 bao bogolo e leng mapolesa a boemo bo godimo, go kenyeletswa Komishinara ya sepolesa sa Aforika Borwa e begeletsweng ka thoko go mosebetsi Fani Masimola. Tebelelo ke gore ka tlholo nyeweng ena e tla diwa ka laboraro le tlang. Ditaba tsena di fela mona setlhotlholong se tswela pele. Boela mamela ditaba gape go sane kwane go PCFM metsotsong ya 30 ka morago hora ya botshelela.

0: Mamela Peace FM ntle le o senya nako e re tle go hopotse ditaba tseo re ileng ra di bua maobane. Mona re shebile taba ena ya maemo a ntseng a rena ka re onagane ya Aforika Borwa jwale mo o eleletsweng gore baahi ba dinaga tse ding ba ntse ba lelekwa. Jwale re ke re o hopotse gore na letona la Foreign Affairs kwano Lesotho dimpho taone a o itseng maobane ka nako ya gao mamele ditaba tsena momedi wa Peace FM re a o hopotsa ditaba tsena.
1: Melano tse mona tse di tswang di-memorandum of understanding mme tsona di ama mafapha a fapakaneng ka makala ka go fapakana. Gona leetong lena la Botswana, mookamedi wa Botswana Investment and Trade Center BITC le wa Lesotho National Development Corporation LNDC ba ile ba tekena tumelano ya tshebedisano mmogo memorandum of understanding. Tumelano ena e reetse go matlafatsa tshebedisano dipakeng tsa ditsena tse pedi le go rala motheo wa mananeo a tla kgothaletsa le go nolofaletsa batsetedi kgwebo le mesebetsi ya kgwebo Lesotho Eastern le Botswana. Yona tumelano ena e boetse e ikemiseditse go matlafatsa dikamano tsa mekgatlho le go aga bokgoni ba tsona ka kutlwano le tshebedisano ka tsela eo e matlafatsang dikamano tsa kgwebo le go tshehetsa kgolo ya moruo dinageng tsena ka bobedi. Mothatingwana bembaka ke phetela tsena tsa motlhompeitonagolo Easter le tsa BNC Botswana. Ke kopa ke fetele go tsa kopano ya matona a matšhabeng a Lesotho le Aforika Borwa ke tlebe se re inkelela mmogo ga re koka ka tsona. Ka thoko leeto le la Botswana, letona la matšhabeng la Lesotho le ileng ka leeto go ya nageng ya Aforika Borwa ka labohlano la la 19 Phupjane 19 June ke ya kopana le motlhompei Ronald Lamola letona la dikamano tsa matšhaba la Aforika Borwa. Kopano ena ile ya fana ka monyetla wa gore re tsebane semmuso re le matona a matšhabeng a dinaga tse aelaneng re buisane ka ditaba tsa bohlokwa tse amang dinaga tsena tse pedi go kenyeletsa go matlafatsa dikamano tsa setswalle le tshebedisano pakeng tsa dinaga tsena tse pedi. Ke kopanong eo moo ke le letona la mmuso wa Lesotho kapa la naga ya Lesotho la tsa matšhabeng ke gopoditseng letona Lamola tsena tse latelang. 1. Lesotho le Aforika Borwa di na le nalane e isang dilemong tse 200 ha jwale go tloa dilemong tsa bo 1833 ha ba basweu ba fihla naeng ena ya Moshweshwe mme ba inehekanya ka go kopa lekhulo hathi e se e le ha ba etsa letlapa letheletse ya ba Basotho ba latlhelwa ke naga ya bona e mobu o motle e lekhulo le letle e ebileng e le manoni ka mpeng ya lona. 2. Ha o ba le ho fumana ditemane le Gauta dibakeng tsa bo Kimball le Witwatersrand dilemong tsa bo 1880. Banna ba Basotho ba bangata ba ile ba tshelelwa moo ho ya batla mesebetsi mme sena sa mpefatswa ke ho kengwa ha ho neng ho bitswa kgafa ya monna kapa hard or native tax ke mmuso wa manyesemane wa bokadikoloni kwano Lesotho. Ka ha kgafa eo e ne e lefshwa ka tjhelete eo Basotho ba ne ba sena yona, banna ba Basotho ba diphaka ba ile ba qobelleha merafong mme ho ha siya lefatshe la bo rona la Lesotho le sena banna ba ka sebetsang tlhahiso ya temo eo Basotho ba neng ba iphedisa ka yona. Basotho isa le Lesotho ile a ba mohlodi wa basebetsi ba merafo labor reserve ba bileng ba lefshwang hanyane cheap labor. 3. Puso ya kgethollo ya Aforika Borwa ile a sotla Lesotho ka nako e telele le ho sula go letsa Basotho bophelo le mekgwa ya boiphediso isitjela ka ditlhaselo tsa sesole sa mmuso wa kgatello wa Aforika Borwa tsa kala 9 Tshitwe 1982 le tsa kala 20 Tshitwe 1985 bo mokgatlo wa matšhaba a kopaneng ka lekgotla la tshireletso United Nations Security Council ileng la etsa qeto kapa UN Security Council Resolution 537 gore Aforika Borwa e lefe Lesotho ditshenyelo tse bakuweng ke tlhaselo ya 1982 bo Lesotho isa le malapa a amehileng. Taba eo ke hopoditse letona Lamola gore Aforika Borwa e so phethatse tseo. Ke dintlha tsena tse tharo embaka tse ka odimisale tse ding tse ngata tse ba mohlomong re ka di lokodisa tseo ke hlokomeditseng letona Lamola gore ke tsona tse baketseng ha Lesotho bofutsana le bofuma bona bo sa yeng moriting mme naga ya Aforika Borwa e na le boikarabelo e moral obligation go bona gore ya Lesotho le setšhaba sa Basotho fa nolofaletswa ka metšha e tla shedisalwa go tlaolola Lesotho bofubeng le tlhokalo ya kgolo ya moruo yo le sotho le ba ketsweng ke nalane ene e bodutu ya Afrika Borwa ya nako tse fitileng modima le sotho le basotho. Re dumellane le letona Namola hore ditaba tsena ofisi eso e tla di ngola le di thathamisa ka botebo ka sepeo sa boditeko ho mmuso wa habo di tshohlwe e le ho tla ka tokomane e ikgethang e lokodisang mofuta wa dikamano o lokelang ho ba teng pakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Esita le seo Afrika Borwa e lokelang ho se etsa ho nolofaletsa Lesotho kgwebo ka Afrika Borwa tikolong ena ya Afrika esita le matjhabeng e le ho nyolla tlhahiso ya mesebetsi ka bongata Lesotho. Nalane ya dilemo tsena tse isang makgolong a mabedi tsa tahlehelo ya naha ya Basotho e Manoni ho fetola Lesotho le Basotho sediba sa basebetsi ba lefilweng meputso e hlabisang dihlohong ka nako e telele Cheap Labour Reserve eo re isitseng moruo wa Afrika Borwa ho fitlhela mona moo o leng hona teng kajeno. Di sa le kgatello le tshotlo hodima Lesotho le Basotho ka dilemo tse ka isang 84 1994. Re le Lesotho re tla dula re di hopotsa mmuso wa Afrika Borwa o Basotho ba nkileng karolo tokolong ya ona le ntweng ya bona ya boitseko. Re tla dula re bua taba ena kgafetsa ho fitlhela Afrika Borwa Lesotho di dumellane ka tsela ya dikamano e molemo e molemong wa ditjhaba tsena tse pedi, empa haholoholo molemong wa Lesotho e le puseletso compensation e ka shejisanwang ho Lesotho. Empa e bohlokwa e kgolo puisanong ya rona e beng ba ka eo kileng ka eteka ke ho totobatsa kgathatseho le tshwenyeho ya mmuso wa Lesotho le Basotho ka maemo a renang Afrika Borwa matsatsing a morao a amang bao e seng baahi ba naha eo. Baphatlalatsi beso, tshireletso le poloko ya Basotho ba dulang le ba sebetsang Afrika Borwa e bohlokwa ho mmuso le setjhaba sa Basotho. Mme maemo ao mmuso wa beile leihlo ka matlo a boemedi a Pretoria, Johannesburg, Durban, Klerksdorp le Welkom. Letona Lamola o ntiiseditse hore mmuso wa habo o beile maemo ao leihlo, a tiisa hore letsatsi la 30 Phupjane kapa the 30th of June ke letsatsi la tshebetso jwalo ka a mang normal working day. A netefatsa hore ho teng maAfrika Borwa a lakatsang ho etsa mehwanto ya kgotso letsatsing leo, mme ke tokelo ya bona ho dumela ho etsa jwalo. A tiisa hore ditsi tsa tshireletso di itlhophile ka hohlehohle ho boloka kgotso letsatsing leo, mme a ipiletsa ho mmuso wa Lesotho ka nna hore Basotho ba tla sireletseha. Baheso, ka polelo le tiisetso ena ya mmuso wa Afrika Borwa, ke ipiletsa ho Basotho bohle ba phelang Afrika Borwa ho kgoba matshwafo, empa le teng le ho ipoloka ho qoba dibaka tse ka bang le mekoloko letsatsing leo. Mmuso wa Lesotho ka matla a boemedi le ditsi tsa tshireletso tsa Lesotho di ntse di buisana le tsa Afrika Borwa ho beha maemo leihlo, mme mmuso wa Lesotho o tla tswela pele ho fana ka ditlaleho mo e bang ditaba tse bodutu di ka bonala di le matholeng a ho itshema haholoholo mo di ka amang Basotho. Ke a leboha beng ba ka, kgotso Pula Nala.
0: Ke letona la Foreign Affairs kwane Lesotho Dimpho Tau, mokeng wa baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba e leng Tshepedi Maobane. Ha re le pele ka ditaba tseno, mme jwalo ka ha lekanyana a ile a bontsha pele ho ditaba mane go moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o bile le ditho mane tsa habo mo a neng a hlile a bua le bona ho fana ka tlhakiso le ho araba dipotso tseo ba ileng ba mmotsa tsona. Mme mona mo a hleng a bontsha hore le ha o le jwalo taba ena ya

0: herbal remedies.
1: Bullets.
0: Ha we sebedisa, o be le mamello. Itle itse bo e o solele. Ha re fihla re bua ka mofese. Re bua ka dipalese. Re bua ka kidney stone. Re bua ka dihlala. Bullet ke pheko. O ka re thola hohle ka rona. Le ka ntle ho 56991481. Kapa 63282900. Bullet. Ha e fihla meleng ya thata.
2: Mabele sentse re na le motho ya sebediseng ditlhahiswa tsa bo Bullet. Hela, monga ka dumela hle kwano Peace FM.
3: Ntate dumela.
2: O phetse hantle mongaka?
3: Ke phela hantle ntate, se ke a phela mohlomphiri wa ka.
2: Kannete ke phetse.
3: Yeah,
2: a ko FM mamedi wa Peace FM o re na o ne o ena leng o ne o tshwere keng ha o tla sebedisa Bullet mme o thusitse jwang mongaka?
3: Eya se ntate, wa tseba Bullet ile ya nlwanela molamo o mong o ne ke qhaleile ore na jale e ka bakeng kang ke e kopanya leng ke santshe metsi ho hang ke kwaleile senya se mme ha ba le motho e mong antankeletsong a bolela gore e la ntate o ko o tsamaya o ko o batse moriana o thweng ke Bullet ke nne ko utlwe hanyanyana go ntse o bua ka ona le ka kileng mona motho a ga o ko o batsa botlolo ya Bullet ka tsamaya ka batsa Bullet ka reka Bullet ka kile ka enwa itse pele e fela a bele gore ke bona ke ntshametse hantle ke bona ke ntshametse hantle ne ke kentse letlhopo
2: eyena
3: ne ke kentse letlhopo ne bothong motho ne ke ntshametse ka letlhopo ke tsamaya ka mokongwananyana ono ke ntshetsa metsi ka ga ona gona wele jenana ga ko bolelela gore ga e sale ke sebedisa Bullet ke intshetsa metsi hantle go fitlhela gona wele jenana ka mokgwa o motle o nepaetseng
2: eyena
3: ha ke tlhene ke ne ke ntse ha sa le ke la ka kana go nna nore ke ne bo tlo ne le mo ka e tsaya ke ba ka bo ke ya le loga ke tsende ke ntse tsa metsi a ntse ka mo holo go lile
2: e yanda
3: ye la bula di la yang tsa ntate wa ka ha ho lo ka
2: e yanda
3: u bitela hona u ya le tsena na ke ntse ke se le ditsala ke hona tsena na tsela ke ba tsang ke selo tse ke mo ha ho na ke fumana ba ngi pa ntse ke tsela tsela ka ntse metsi a
2: e yanda
3: ulwa
2: lonta a ire bjale o ka re mmho motho yewe ka ba mohlomong ne antse ya sa kgolwe matla a dihlaiswa tse tsa bo Bullet
3: ntate ke ntse ke kholo ga le tsena na ke kholo ga ntse ke tsholo lo wa bang le ba bang be ka ba mohlomong ba tsagile ke bothata bona bo ba ba ho ntsha metsi e ha ba ga ke mo ya lo lo tsikile
2: e yanda
3: ha ba o ga ka mo ya lo lo tsikile moriana ono o tla ba thusa haholo jalo ka ke bolela ntho eile ya nthusa go na le motho e mong e ke kile ka mosebela ya baneneng a sa ntshe metsi le ena ka mosebela ka re he tsa mo batla Bullet o ne a batla botlolo enono ga ko o bolelela gore motho ono o ntsa ntsha metsi le gona wa lejenera ka mokgwa o
2: nepaetseng
3: jale ke re kannete ke kgothaletsa gore motho e ka bang motlho mong o tshwere ke bothata bo o bodileng bantsha ee ga batsamaya ba o batsang Bullet
2: ee ntate
3: Bullet e maatsa ntate ka nnete ke kgothaletsa batho botlhe be ka bane ba ile ke ba tshwareya gampe ke taba mo thetse ga ba o batsa moriana o Bullet e a thusa ntate ke e bone
2: a ke lebile gagolo mongaka
3: tanki
2: ntate mamedi wa Peace FM jale ke motho ya sebediseng dihlaiswa tsena tsa habo Bullet bjale di mothusitse e re re qetele ditaba tsa rona ka gore bjale re fumane mohlahisi bjale a re fe gore na se re qetela fela le yena gore na o reng he ka taba tsena tsa bo Bullet he wena moamedi motlo wa Peace FM re ke monke fela re qetele le yena mona re tsebe go fetola ka nngwe re ya re fe gore na yena gore Bullet ena e se be e fumane ya go kae dinomoro jwalo o ka letsetsa dinomoro dife e re re qetele ka gore jale re tlo tlo fumana gore na Bullet o e fumana go kae se ntse ke na le ntate Bullet ntate Nkala hela ntate Nkala O be tsantle mongaka.
3: Mongaka ke ya ya ho ya jwang?
2: Ka nnete ke ya ya ndate ke re ke kopane le motho mona ya reng o na sitwa o ntsha metsi ka mora ho ganwe bulete hai. Ntho di tsa mathe ke nla tshwene.
3: Ke taba yenu na o ntsha metsi mo lwana wa ka ke lo ka ke so. Ke go ba ba ni wa u go yena o ho nile botlo tse pedi.
2: E ya nda.
3: E mo ka fumana o ke ntsha na go etelele. E mo qadileng. Hale lo re nga tlile ya rona ya fa bana ke le ka ho eleliswa batho ba bang tsa empa nda den week ke botlo tse pedi le nna ba ning ke mele tse pedi ke sa fole a mele ya rona ya fa bana
2: yena
3: ha o ka e mamela bulete ke ka o thekola o tsile ho bo tsa lo re e mong ke ona taba eo ya ho ntsha metsi ebe jwale di doctor di ntse di sheba ntlo le tlasa ditapole mona go na le lego le le setla le mona le kotsi le non-term prostate ga le le teng ba ntate re tlamehile se re kgaole kagolo enono ke ikopana le ba jalo ngwala masopa kore motho wa ge ntate ga ke ntsha metsi ka go tlhompo ka mona a ntšhisa botlhoko jale se ebile ke kgaotsile kagolo enong jale re kgothaletsa basotho gore ga batle setlaiswa ke senana se setle go thusa maphelo a bona a rere um batho ba ano fela rere mafu a mangata bulete ya fitlhela gobane nke kgolo ya yona ke ya gore e hlwekisa methapo a methapo e hlwekile phalo ya madi ntle e le gore le setshwatho sa mmele se a tsoa go itswanela go thusa mmele gore le tse bang di tla kena kapo se sentse di le teng di itswe ka gago mmele monate gape kwa gore o nowa ke motho e mole mong high blood wa tswekere motswetse mogatšhane o a enwa ke supplement ke setlaiswa se ileng sa ilo sa tlhobiwa ka sekolong se segolo ka mane
2: ge e fumana ka enate bulete ge e fumana ka dinomoro ke dife
3: dinomoro tsa rona ngwana masopa e tlilene ke e tshokere um seka baka sotse re bua dibaka bona ba tla ba leletsetse fela ba mpotse mo bateng na ba e tlhola kae ebile di na le whatsapp di a letsetswa di na le whatsapp ke 56 99 14 82 6 3 2 8 2 9 0 0 kentsa ka mofuta bulete e wotla o etse tsoro ngwana wa soba dikgo
2: ke le bile ndata ba mo rapisa FM bullet herbal remedies
1: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa people's choice radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
4: PCFM your pulse our beat
2: kentse re hatela pele mo wedi motho wa PCFM mereza tsena gwele fetlunga motho e mong e dadi taba telle gwele ku utlwa maganganga sa hana re hukana le wena ku utlwa maganganga sa hana re hukana le wena e re ketse tsena fela mamedi re tlo bua le moitu wa rona o hlakana hinyane ya Africa bo ra ketse tsena fela
5: hey don't look away I mean you yes you How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
4: PCFM, your pulse, our beat.
2: mabedi ire re etse tsena fela re tsebe ho tswela pele re etse tsena fela re tsebe ho tswela pele le moeti wow ehe o itse la go nka le ndate a ke tsena go kwane ke a se tswela mpele ke sho letla ukwana
6: ndade ri nale
7: ndade ndade
6: re le buile a go lontate ga utlwana kwa no gone re hle re check and thotsa gona kwa no mmamedi re buisana le ntate semenyane dinale yena o tla ha jalo mogatlong wa basotho ba phelang Afrika borwa o bitswang ka roki hands off basotho re tlo buisana le yena ka maikutlo a bona ka moga go re le tonala tsa machabeng mohlomphe monghadi dimphota a tla fana jalo ka polelo tsa silanela maobane ntate dinale ke a gola ntle le senyana kwa ga ke hlere kena go tsona ke a sepela re mena go wa mametsi jalo e puo ya letona maobane maikutlo a lona e ka ba feng le mogatlo o bile ntse ba tabelo ka pa o sibitsang le basotho mo Afrika bo
7: ya nda da ke le wa monye tla o mpha ngwana mo tapela e qale pele ka o dumelisa ba mamidi sa le moyeng o tsene mo sa le masifi tla ntse mo tapela ka ndi tshekele justice semeng dinane wa ka mana ka matshege ma go tenda ntsane ka mona ka something ka o gamboo ntoria ya moetapelo wa ka abasanda le letona keutlile tsalaane keutlwela ntade letona a betsa putswa ra sesotho ga ke tshogolo ke a kgona ke ka gone o e toloka ga ke toloko ntate ese ntade letona o bitsitse putswa moetapelo wa ka gaolegaore letona o ntse o bona gore na go etsagala jwang ka go naga ya South Africa and o bone gore na melata e entswe eng ka go naga e nana ebe wena o tlhaga radiong o tlhaga o tlhalosa gore ga ona o fana ka dibese gobana ga ona basotho ba llang ka gore ba tlhoka go ya gae ga re re basotho ba latume empa letona go sireletsa mmuso wa o ratang kapo go sireletsa le basotho o ka ba ba kgethile le o ba le legato la naga ya basotho e leng ena ya lesotho polelo a ka ba e buile fela e le letonako gore ge e le mmuso wa lesotho ga re relete gae empa mosotho e mong le mong ya bang o utlwa letswalo le ga e le sa mo dumelele go ba ka go naga ya South Africa o latela dintho tse ntse di e tsala le ga e le mona re buile le mmuso wa South Africa re ne re kopa gore le ngwadise mabitso a lona di-consulateng le di-embassing tsotlhetse teng ka go naga ena ya South Africa tsa lesotho e bangwele gole o sa kgone go palamo ya consulateng le mo go ke ene re ka etsang WhatsApp go yona la ngodisa mabitso a rona ka di-20 mamang ka di-28 maybe go 29 ge ra tla re lelata moo le tseba gore ga re tlile tsatsi ela re sa tla re boela gape mme le etse gore letsatsi e matsatsi ena e ne a fuele le ngodise ka bongata be ba letlhafoka go ya gae ke tshokela go baneng tate basotho ba ntse ba tlhola kebesentsi ka gona ena South Africa ba le bangata and-e ba bangwe ba bona batebelo ba sa patalwa goa ba sena letho ba bangwe ba bona ba ntse ba lena kwa matlong motho o tebelwa mosebetsi a ke ratela o setse bio tebelwa le ntlong a sena letho le ba mohlomong go na le lona le a ka palama ka lona otla gae jale mmuso wa rona ka nke bona o bitsitse putsa gagolo ka tela lena na matšhabeng ke ne ke motshemeng ka detao ke nana mohlomong ke re sefe ke tata e taka tsela tse ke teng fela gore ke bona ka ntsa itshwela le yena maikapeng le moati wa gobane ke yaano kgomme o ile ntho Botswana instate ya go lokisa ka gona a South Africa le lesotho ka mona ntate gobane ga ke utlwa ke sa utlwe gona batho bana ba sebetsa ke ba moetapela etlhile ge na le mathata ka mmuso wa ko o kgethileng kore ke ipotsa le Botswana e letsa batho bana go bakeka ba itseka e le mmuso gona na ile a sheba ona ke mofuta o ka ba lerato wa basotho kapo ona a shebile eng kapo ga e ba bona ba ipileditse ka ntle ba swetsitse basotho ka tsela e kgethehileng gobane se bona bontate ba senang lerato goa motho ba sa basotho
6: jalo ka ga o le Aforika Borwa gona jwale mothating wa ga jwale ba kore fe boemo bo e leng gore boteng gona jwale o ka re ba itlhile basotho ba tlhoka thuso ba tlhile ba tiile kore maemo a boima go le go kae mona mo jwale mmuso o lokelang gore o tlong ke dikgato ka pelenyana
7: ntho e nka buang ko gore basotho bona bele ba ntse ba felelwa ke mosebetsi ba sa patalwa basotho ba ntse ba tebelwa matlong ebile ba feleletswe ke mesebetsi ba sa patalwa e le gore ga e ba mosotho a bele o feteletswe mo a dulang teng kapa o sa ntse a fula notice ya go tebelwa mo a dulang mmuso wa gona taba tseo o di tseba kapa o sa di tsebe o ka botsa ga e ba o tlhoka go tseba batho ba bang ba haufinyana taba tsa mofutsa ore batho be kang gona kana dikopi tse ngata kana le basotho ba bangata le bang ba fa ditaba ge na le metšhaeme ngata go tseba ditaba tsa basotho ka ona ena a sa bakgolo ne ba tlabe baeba ba entse diselannako sa taba tse natile ba ka bantsha polelo ya bona jale ba sebetsa ka diaspora ntleng ka mona ya batho ba se phelang mona ba na le di-ID tsa South Africa e kgethiwo ke dikomiti ya South Africa mona ke wena tlase a mme batho bane ke batho ba phelang monana ba na le di-ID tsa ka gona ena South Africa it is nothing that they can feel ha mosotho a utlwa botlhoko ntate gobane bona ba phela ka bolokoi ka gona ena South Africa gona re phela filti mona re a tseba botlhoko ba fa tsona go etsanang ga go etsaneng jale gobana moso wa kona ntate onka ditaba ganyane ebile o sa nagane le tšhaba sena sa basotho seeleeme se phelang ka gonaleng South Africa ga re re ba tlolata batho empa polelo ya bona ga e fela e ka sireletsa gore basotho be bangwe batla ba le dithatelo ba go tla gae e ka fa basotho maatla kapo le bona e ka ba fa tsela ya gore re bone e le tšhaba batho ba re tsotelelang gobane gona jale tle ke sure gore basotho ba tla go tla gae ntate o ka ba ke bantshe poele yone gona jale mantsinyana kapo o sa no se o tlo bonna ke setse se ka tlang ka madi ka ba latha kae batho basotho
6: ga o
7: shebiletlhala fela ntate ba etshe poleleng jale
6: okay ha o shebile na ba sotho mohantong ona wa la mashwema ga go ke be ke itlang ha ke sheba o bone ka ba hlili batlo a meha ka hotlo ho bane mona ke le tona ho hlalositse hore o fumane tisetso ya hore ba sotho mohlomong jwa le ba tla tshireletseha ha golo mehantong eno e le hore tla hle e tsahale ho bontsi tsa le tona la Africa bogwa le bontsi hore tla ba ya gotso wena ha lentse le tsamaya le haola le dibaka ka ho fapana le bona moya o le feng le ukwa dipuo e le difeng mohlomong le gahlanong le ba sotho ka hotlo wa bana jwa le ha o mametse e hlile ka re katamelo ka re ya fapana ha o tlo le ka hlako re la ba sotho mohlomong ba bapisa yo le dina hatse ding jwa le jwa le bo Malawi jwa le jwa
7: Malawi sentse ya hanga e lo gemela e sentse ka mongata la bona ka gona ela South Africa ba sotho ba le ba le ba thoma Malawi ba bokeletse ma le debele ba le ba ngala ba le hle ba ka setlo ba kotsi go tsimela ka isela sa debele ha ile ba ka tsedi ntsona ka le ka ba kotsi ha ka go ba sotho ha ile debele hle yona tsona e ke na hana ngoko ka nna tsara dintho tsengata o latela le buitsha go ba batho ba nana pele go ka ba le mego ntlo gona ba treate basotho jang ka gona yona ya boya ntlo ka fatshe le ka debele ka moo e le goreng etlhile go ka e tsagala go be le dintho tse ka e tsagalang tse seng monate e ka baka modimo fela ga o ka seng ga e tsala dintho e seng monate
6: gona bile tšhine ga re phethela motlhomong boipiletso ba gago e ka ba bofeng ha gologolo ka letlhakoreng la go thusa kelo basotho bana ba go tlhalotsang gore tlhile jwale matlhoka thuso
7: nna boipiletso ba ka mmuso wa bona ntate ko fela o kontshe polelo e tlhagisang gore basotho be ba letswalo la bona le ba dumelele gore ebentse ba le ka gona a South Africa kapo ba na le mathata a o batla go kgutlela gae ba lo ngodisa mabitso a bona nako e sa le teng gaba ke 25 gona jwale monyane 3 days ena ge bona na ebe rekeseba kwalakwabakwalonyana bese ka bantlhanonyana tse kankang batho go lata diprovense ka go fapana ba seke ba re basotho ba te gae jalo ka bona ba fue tiisetso ya gore basotho ba tla tshireletse but re ntse re tseba gore isetso e nono ga e se mphe kare ke guarantee ya gore basotho ba tlo tshireletse gobae bana ba mona ba tla etsa ntho ba etsa ba sa tsotelelo bae baditšhago ba mmuso wa South Africa le wa lesotho a ditshwane ke mmuso o tlhomphang setšhaba se ba se busang ga o tshwane wa lesotho o sa tlhomphe setšhaba se ba se busang ebile o se gatelela ebile ba ipeletsa ba ba bolaya ba ba etsa dintho tse botlhoko banana ba tseba gore bana ba mona ke bona ba na le ditokelo go feta mmuso ba ya tseba gore ga se medingwana ke basebeletsi ba setšhaba ee ba lesotho bana ba ikentse medingwana setšhaba so banka ka gore ga mmuso o itse o tla sireletsa setšhaba e tlile taba eno e tla ba jalo ka tsela e ba mmuso o ne o tlhalosise ka teng ore nna tlhagiso ya ka kapo keletso ya ka kapo kopo ya ka go mmuso wa gore ele gore ba mpe ba tlhae mona ba tlhalosa gore basotho botlhe be ba letswalo la bona leno ba dumelela ba tla bona ena ka letsatsi ya difete bese ditaba teng ba ngodise mabitso a bone di-embassing tse ba leng gaufinyang le tsona kapo ba fue dinomoro tsa di-whatsapp tse ba ka senkelang mabitso a bona go teng ba golenyana mme ka di-28 kapo ka di-29 bese e tlabe diteng dibakeng tse bantsho bona ba ka tlhwaya gore dibese di taba teng moo mme basotho ba jale ba e bang ba ngodisitse ba ya magae ge na le bomme ba ditseng thong ba ngotse di-agent e gona jwale ga ba re bua le wena botso bona bomme bano ba sebetse and-e ba bangwe ba bona ba na di-passport-o ba ditse moo o tlo etsalang ka basotho ba jwang
6: ba dutsi ga di agent ding
7: di agent ding ba batla mosebenzi
6: hona le boetsa
7: ba sotho ba mofuta ba ya ka ntate go tloetsa nka bona bana ho ntse o thuma tswantle a sna le tokomane ha o ka fumana o dilane rona o tlo tshwara o le mo ga ba ka sejwalo mme ba tlhola ba ka nna fumana tsetelo ba tlhola tsala sotho ba no fela
6: la le ditlaleo tseding hape tsa tsetse bontshang ha bana ba ile go bantse ba fellwa ke mosebetsi jolo jolo ka ba kopana jalo le tsona ditaba tsena tsa ho ngwanya pisa jalo e hlile ba hloka le hai na ha lentse letsa male ke kopane le bona ba sotho ba jalo ba ile go go jalo ba se ba tla ba le malopolopo ba phasa
7: ya hola beke e tlanyana ke to kopana ne ba magolo a ma ke le kgolo le mashone a mahlano ba ka mane ka so ithu ba feletse ke mosebetsi family tsena tse tsa ndi snack ke tla ukwa bona bona e leng mo ba dilang teng ho jwang ba so to ba no ba feletse ke mosebetsi ka tsa tsebeng leng ka ho fela bona me ke ba so to be leng ka re tsebe na go ya mahai ba to tla ba etsa ba go bana ba tibetse o sna tshele ke ba e fumane e lo le ka ho ba lwane le ne be tsa le lwana ke le mong ke le motho ka bona we ka qetetse eng ke metse because ha ba ke ma shuma ba ga thaka a ba thole go a dikela ka go tlhane patala ba thole ka tsa ma wa la o tse a go le bona go se se me go le skela patala sa se jwa lo nne ke la ka tlhokotse ke a gretse a gretse a bona ka rata batselo e le gore ampe go khona bona go thusa tsa go tsena
6: ba ba tibetse ka le bakala o hloka di work permit ntse le taba ya o hloka di work permit
7: e ke tsabo ya mohiri go go zwane o botla a qoso ha ka fumana na tsa se mo se se nang di tokomane tse ntumela go ba ka seletsa ka go company ya empa ba le teng ha o sebetsa le batho o ba sebedisitse go na le ditokelo tse o banang le tsona ka ho mosebetsi wa hao ditšhelete tse dingwe tse batlameng ba di fumane ba latela melao ya labour e le gore gore o mo bontsha yona ge le mokgatlho gore jale o tebana batho o sa ba fa ditshwanelo tsa bona mme ga rena bothanelo ba tebetse ka letswalo la gago fela jale ba fetse ba se tlamehile go di fumane molemo wa go ba kgona go le bona ba re o phela mo yang teng gobane ba bang ba na le bo ma 17 years ba na le bo ma 11 years ba sebetsa mo
6: Tate dina le re buile ho lo ntate ka puisano ya gona le wena kwa no go tlabela re buisana hape le wena nako nye tlang jolo ka ha ntse le ditaba tsentse di tswela pele tsena re le buile bakeng sa ha jwa le ntate
7: o le buile nna ntate wa ba mira wa salante ka ditswana ke tsomela
6: thank you mabidi yo ke moeta pele wa Hands of Basotho yena ke monghadi semenyane dinale re buisana jolo le yena jolo ka ha ile mogatlo wa Basotho ba phelang Afrika Borwa mane ba sebetsang Afrika Borwa me jwale a re fa maikutlo a hae ka mora hore jwale le tona le tlile hlalose maikutlo le tlile hlalose ka pa le hlalose jolo ka mora kopo ka mora gore yena le tona le kopane jolo le wa mphato wa hae gona la mola mane Afrika Borwa me wa utlwa kwana hore o hlalosa ha a hlile ho sena le lekalo leo le godisang le o le tona le hlalositseng le hona o arabela jolo mathateng ana mamedi

0: dikamano le Afrika Borwa empa ba sotho bantse ba hlikifetswa ho tshe dikamano di mo futhudi jwalo ha ke dumellane le ditaba tseo tsa hae ho hang hore ke tsotse tsireletsa ba sotho taba ya ka ke ne le ya hore ibe bona le mmuso kgethuweng ke ba sotho bana ba ntshe dikoloi ba bolelle setjhaba sa ba sotho se ka ma pensa dile itseng dibese ke tseno e nngwe e tla ba goreng e nngwe e be goreng e nngwe bogore palamang le tle gae ntate wa ka we maobane a na maobane ka tsona dinako tsena ga ke ge jale dialemoya le bangata ka moo ka gae go ne bua le ausi ya itseng ba qetile letšhege ba le segweng kwana Rustenburg alla a re ga bana tšhelete ya bona le thomong a stente o balelekile o itse batsamaye go bajale utlwetla tshwakwa le ena ka gore ebe o dula le bona ba sena ditokomane a utlwela ke ntho
1: jwaena
0: mogaisani wa kaona bo moromeleletse difoto tsa batho ba bolauweng ka durban ka mona ka basotho batho ba modimo a re a le ke a legale ke a leboantate a
1: re lebogileng go ne matanki moamedi wena o sole teng dumela ke mang go kae
2: kanadaka
1: e ndade
2: Dade Masilo, ndatwa.
1: Dade Masilo.
2: Ndatwa. Ere ke, ike nari chavinze nan ndatwa. Anten ke, ndatwa pe, ki avolo ki takkala kan ndatwa.
1: Iye ndat.
2: Ndatwa pele, ki chavata hai di nke impa. Na gudwe ndate te awa ki mama mela, an kile khato. Kupane hak, anga re dina hanyan yana ndatwa.
1: Iye ndat.
2: A mo krista ale siyo, mkati krista al kakara puche.
1: Ida.
2: Ya ha se re kutheo. Iba o tla ba le batho ba tla go thata botsingi.
1: Ya
2: le be di tla ba dino. Di tlo tla di go thata ke go na kutheo.
1: Ya
2: le di bone tla ba dino that e a sa di ntse ka se go pese. Ya le ntate ene ka o lwantsa na le kutheo wa le tla be ntse a fete lu. O di melana le kutheo ba no re. Ho na le memory wa na ha mono ka ba pe.
1: Ya
2: le ntate tla ula na sa lo tla o dingwa ga. Mimiri wa naha ka fa Afrika ba ja ditlale ho yena o mpa ke sa ka ka utswa go rena di nomo go bana ka tsona jwa o mpa ngwe tsala go fela a tsise se o bana ka nomo go le ntate no a bo be di wa ka tsise ka tsaba sa ya ne ke ka tsise ne ga ile go ho a e ba ka ne di batho o na ba le ba tsa ba a ba tsise se ka di ke ne ke ka tsise ne ke ya le bua ntate wa
1: ke ya le bua ntate Masilo he 6200996
3: ke ntho ngwana mmege ke boele ke mathela ka Gauteng kampe ha ke bona
1: molaetsa kuna okay
3: Nna ba nnete ke re ba buisi bana ba ke ke ba bona mmuso wa maodimo le gale. Ba ne ba lata basotho banana ha ba batla go ba bakgethe. Jwale gona kena ke re letsatsi le leng le le leng le le leng ka Chastek mona ke pela border gate ena ka Chastek. Ke teana le basotho ba bangata. Ba khutlang hona South Africa kwa. Ha ke tla o ile tshwata ba ile. Ba ntse ba ba khuwa ba ba khuwa di kit. Ke te di passport o bitse ka tsela ke mo. Ke a ke city sang, ni nye ye tsi ha ke tsa tshe. Ha ile lo di mo bo. Ka mo di. Ba ke ba ba le bona. Ke a le bona.
1: Ke le wile ntate ke le wile ntate ke le wile ntate re reng ke mamedi mong te mo haleng kwano mamedi dumela
4: nyana ntate le nana go ne ba tsira e bo
1: ke me mang
4: o mata
1: e yam ke ga bo khutshwana ne ga mo khoi beng ga timo re le menona ba ke ke ba e bona re reng ke mamedi kwano mamedi dumela
5: yela go ntate
1: go tso ntate
5: e ya ona di ya ntate mo sho ka mapipi
1: ntate mo sho
5: yebo ndatha u bontati ati batlo patela bontati kimabetse taba tsa letona tati di mphota u kwa tsa ke le betse bontati

0: babusi ba busa nna he ya bona le sotho bana le propaganda engata ha bana nnete na ka ntse ka tau ha di momane tsa ntse a bua a ti tshitse mantse ka mona ha ntse a bua ke la ka utlwa fela ha se tsona tsheba bonda tele jela ke dinaha dinaha di ntse di etsa ka ho tlo di bona di phutha matswalo a bona a dinaha tsa bona a phutha batho ba naha tsa bona ebe lesotho le ntse le re ebe lesotho ntate tau o ntsa re ba tla ba founele di-embassy ba founele di-consulate a khona ha hona mo ntate tau a jaya teng ha ebe o dula nna a tswa o tlamaya feletse masiku mono ha ona male a tswela teng ke a hana gobane gone bajea le ka la mmotsalake ntate tau ke sa one o tsamaile le mongodi wa gago dimina tse di kae dumelano e ne le dumelaneng ka yona le letona leo le letaneng le lona ma a sandeng teng ke kae moo a bontshang go basotho bajaba ga ba potsing ke kae ntse tlipi eno manna a ka ba teng kadiabise one le kesa ba gatisana le bona ntse ba koka goetsiwa dintho tse ngata tse tla pufa go ditlhe ke nnete ga golo ntho e tsa a buang ka yona ga a bue ka ntho ga a bue ka ntho ya gae le motho e mongwe o bua ka ntho tse ya mang setšhaba jale taba ena na ya buang ka yona o inkile fela jalo ka gentleman ke ore ke ntho ena ma-gentleman fela ipuela fela a ke a gana ntate tau ga ona male ya katana le tona la South Africa se ke ithutile bona bogolo ke ithutile na puso ena ke ithutile ona babusi ba busana hena ga jale gobe itlhile ke batho bana ba etsang dintho fela je ba ka tswa ba uetsa obelentse jenana ya ba e felelela fela ga o thuyang ke bone basotho ba tseba ba le puso yago ke nneteng dibile le ditulo la buisana ebe ga ona letho le re bonang jale bontate nna ke a gana ke botsentate tau na ba ne ba teanetse ka medimiletse ba ke ba lesente le tsone ke a le boa beng baka
1: ke le boileng tate re nke mamedi yo mong kwano re saletse ke metsetso e robong mamedi dumela
2: kgotso
1: ntate
2: nna ne nkampakare ka gantate tau sakeile ditaba tsa
1: gae
2: ka lona le re gwasetse memedi eno wa matabeng le ena a ka tsae le go utsena yena dikgato tsa e sedi di gakae ke nagana ga ka lona le ntho e re ka e supang gaeba e bang a sa e sejala se boo futlala ke mono le ena o na la o tla ba esitebela oa ja di-kf o maitlhele gae o bona le motho a kanka segato le mongwe wa basotho ntatsoka ke a leboa
1: ke le boileng tate ke le boileng tate ke le boileng mamedi dumela
3: ela ntate di
1: kgotso ntate
3: ntse nao ntate sotho ka moo
4: olalo ntate mkwena
3: hela ntate sotho
4: mongaka
3: kanna rontsei
4: ntate
3: a ntate o so ntlhalositse ntate sotho ga e sole matedikomane a tsamayang ntate ke mokwena ka lebitso gantente ntate sotho le ntate ka moo ithutile go ba sotise ka mofuta o nang le bonganyele kore ga te wa bosotho ba ka ba re ntho ena e tshweu fela ga a sa o rate o tlo re tala ka poentsho fela ga ntse e bona gantle ore e tshweu ntate sotho a ditsele ntate aba nka le gomelela dinomogo tsa memedi ya tebene mane ntate
4: o tlo nthumelele tsona mongaka ga e ba o tla bua ba phoqa gampeng kile ka fua dinomogo ke letona ga e sale ke letsa ya ba ga ke a gabe ba sa tse ba go ke lefue ke lefue ke letona empa o tlo mphe tsona mongaka
3: kannete ena tate ke mosanka wa setšhaba ntate ntate sotho gao gotwe muso goreng gore ga ba muso o ile letona di ile South Africa le kopane le wamphatwa gae kore go tho a reng ko basotho ba reng ntate sotho ke ntsekesedile ona tsenana monyana go na le mosotho a bolaileng lesulu la talamane batho bano ba ne ba leiwa leseleke mane ba lesime ba lesele metsomedi ba ne ba utlwa ba bolaiwa ka bareng ke basotho batho ba tshwere mono ke basotho gantlentle ga re re basotho ba tlhokofatse fela ba sotho ba di dinyane ke ba tsa batho ba bang we ditlalo tsela tsa bona tsa go lana se tsela go lokala se fumona ha ba ke ba shebo ba tla di nyane ke di ka beta u ja sala di tenda de la ke so go ga ha hana nna mo di pina mo nna mo sotho fela ho bua le fela tsana le nna ke go bua le tsana le nna ke gore gore nna go bua le nna kele ditlo hana na le taba tse le tsona ana ile gore ka be tsa u ya nela ka ba le tse tsa hore a di tsa di teng mo ka wa patala di ba di tsaba mo ile gore le tona be le ka lokalo la machabi ile le ka u ya nde be sio ha ntse la be la be la be la be la be shota tsa go bona ka ba sutse kana ba ga se ka ntse mo tshi ko ga ke tona na ha ntse ke mo tsa wa se tsaba teng se se jwa ke nnete basotho ba ntse ba tshwarwa ka mo ntate ka lebaka la di-passport le di-work permit gobane ramaphosa o itse difeme monga feme a hirile batho ba senang ditokomane ka moo ike taba tse di tetamelana le ena e le gore eno mmuso o tlamehile o bone gore ka matlha ntate tsa o itlamehile a bone gore ba mphato wa gae namola ka moo basotho ba fumana di-work permit jalo a dipile na la le le na bana ka ba le botlhapa ra ka ba tsama tsena tsa machai go bana ha di tsere tsaka tsere e re tsatsi ke na tsho
4: da da mo fike da da mo kwena phala hana thata ba bua ntate ya u re ba petse di taba tsa hae maobane ga boela ga dipheta hapetsa tsing lona le na mo jwa le a buang ka tsona di taba tsena tsa tsa lang Afrika Borwa
3: ka nne ke di mame ke ndabe ndabe ndabe ndabe so ke mo kona ke re na ho ho tsa le wa ko ba na na le tala ke ba re ko go dela a bua le tshabe ko re mo le mo go ntse ke ma bua ke bo
4: la da mo go ya
3: a bua le tala tsa mo
4: re tla di ntse tsa pele di taba tsena mafelong a be ke ndate ge le bue monga na go sa ime ka maoto
3: abo go melelo mo go tsa o tsamanga ka ke go se go go mele mo go tsa ka ministro wa Natalana
4: nda dinda dimkwena ke a le bua mo ngaka ke a le bua mo ngaka hey wa tsama mo mamedi ne rena ditaba tsinga taletse tsa tshiamiso ne rena le tsona re tlo fa gona ba itse empa he ha ke shebana go se re tla ba fatsona nako itla fela tsona ka tla ba fatsona di le jwa tla ba fa tsona di le jwalo ga ke tsebe o ka mo kae medie me ga go mela etsang tate re tsoge kela
1: re tle re tle ka mona ka go WhatsApp line ya rona kwano kgotso ntate Sodi le moedi wa ka ka moo mona ge ja maphoqo e le maria ka nnete gobane rona le Sotho mona ga re tlokotsing empa fela re le tsietsing ka basotho bane ba Aforika Borwa jalo potso ya ka ke gore na rona le Sotho mo matshwafo a rona a gobelwa eng ho etsa mmoka ba phatlalatsi le baqolotsi ba ditaba Lesotho mo ho tla tswela Basotho ba Afrika Borwa molemo ofeng ke dikotsi tshwafo le re ibe tlokolosing ha motseki ho feta mono maikutlo a mang ke yena ntate tshwafo o tswela pele le ntate ka mane ka tlokolosing o re naha ya Lesotho ya swaswa ka babusi ba yona haibe ka nnete batho ba baholo ba sebete sa ho hlaha jwalo mo ba re dikamano di mofuthu Basotho ha ba tlokotsing gedik wa kgotsa mono ke ntate dikotsi e re tle reng ke maikutlo a mankwano gona mona go WhatsApp ntate Mofokeng o re kgotso mo ntate ha e le ena ya batho ba buelelang jalo lephako ba sa bone ditaba tsa botlhokwa ba sa bone le ditaba ha he le tsa botlhokwa ha ke utlwa mona horeng ha ke utlwa horeng re tle re fete re nke maikutlo ka mona antate letshwara ka qwading o re ke mametse mohlomphe ithaba telle o tsena jole ho puisana wa pejana o re e ka ba ka reng ka monahano o reng puso ya Afrika Borwa e ne iphapantse le ho tloela jole o mogabe wa Mazulu ho inkela molao matsohong ka ha uno qenehetse jwalo ka bakala moguo o putlameng le ho hloleha jwalo ho fihlela sechaba misibetsi ka hona ho fetola jwalo melata nkutsa se hlabelo ke potso ya haye anang aneng ana Leona re re kereng ke mamedi o qetela fela okay mamedi dumela
5: lade se tile ke dimunga
1: ndate
5: eh ke dinjo 6.2 mona
1: e ya ndate
5: e ya ndate ha le go botsa kona botata ba ndate di mpho o gomela di se mo ndate ke bo fing ke nna ke ho uana le ga mo go ina ke di ho uana botata ba go mela di se mo ke bo fing ha e di tsena ba ba tla di palama ha ona taba empa taba e hlapile matsogo ba sotletsa ka ba batswa go tsimono ha ho di ke ya ga ga jwa ke ni ya ke mo fa pa na ga ga jwa ke mo so ka go tlo go ba ngwe le mo so ne go di ya ke mo wa ga ba taba ba party ke le mona bua taba tsa tshaba ka go tlo nna ke ho hua no wa ngwe ke ya le wanda ta
4: da de le bu de tinto ba be do pise fm ha ke se bana ko e re re tsene mo go ile ga ke na le teng ka nete ga botshepisa gore se o tsona re ntse re tla tla go fa tsona manane o ngamang wa media mo tena kwa ha ya dumela o ba jwele ga la sekolo ka mane ka Africa borwa ba itiba rona ka nnete ya ba jwele na kwa ile ke te bo soto ke sudi ke se bitse thapelo le kanyane tla no la sotlong ga kopana le wena beking e tla ngola sotlong a te he ka mokgobelo o kopana le yena ho ringa busupa thapa ma holane la re fata makwatsi ya fatula ya o tsa mo ya o di mo le tlase ha sa dula jina sotlo ibe nna ga kopana le yena ho ringa bone thapa ma kala ka sontaha la ela yo teng ngwana ngwana na o tlo tshwara monate ka lena ne o lane le monate e bina moya wa ka theula moya le ba buruka ba fusi betsa monate ba chatisang chatisang ha se nne tore le nyalo ha le saleyo e motho a hlotswe ke ditaba tsa hae o ntsa ga leng a se nne ti ha e ba hona le batho ba ntse ba dutsa manyalong go bontsha go le te e ha o imetse ha se di nkimetse ke se ka magara thapelo ka ga le wa le teng empa ile gore ke hlotswe ke imetse bina moya waka
6: cosa ya

0: ba he o tla tsho wena o bona jwang a tsho wena so far so good ka o ka etsala mo mamedi ho re maqhama ile a fetu a re tsebe wa tsiba ntho tsena o ka se tsebe hantle ke di ntse di fe mo mamedi tso re ntsena tsona ka nnete ha ntse o hola re lokela re di sie mo ga o batho ba baholo ke lokela re di sie mo ra o batho ba baholo ha ke re qoqe mo mamedi 2121956 plus 2665956 hey lela ke ra lwana ke le ka mona ka habia ke a lina 95.6 megahertz mme no mana tekana ko tsohle ho PCFM ke le bo ha ile shume le metse mehlano re le bile o horeng ya le shume bua le nna kutle tse ding di a makase bina ntse ntse o bona o ga ka nnete ah mona ka nnete dilemo se di sa dumele o rebe ga se ke le boemong bone ntse ke le boemong bona ntse ke tsa ketso tsena ntse ke na le mohlomo mekgwa e itseng jalo jalo tlo
1: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: ga ba metse ke mashume ma bedi ka mara hore ena ya le shume mona mo mamedi ke Marvin Gaye e bitswa sexual healing pelo mana ga le nkile Carlos Santana the product GNB bitswa Maria Maria mo mamedi e a ka phethetse he nna lo wena ditaba tsa gona ka jeno e yona nomela tse gore he wa mpula ya hlela e like stable aw ba thong mo mmimi ka ba nna kentse fela ke nne ha se nnete mo mamedi ha ke tsebe gona ne ke itse e fela ha se nnete la se nnete ha se nnete mmoletsa hore batho ba baholo ha ba tlohelle ho jola la la ehle ho bane mjolo ona o ba fa tough time ke mepseletso sempeteng yana ke le ba mepseletso hey hey hey so le batho ba holo fela buimo Boy, how you lose it? Let alone how you lose it. Uso nyuluilo, my partner, eti lejolo utika udimo. Oh, hatete. How sad zawa ona. What's next? Kiki leveli. Tungolonga manane mujolo. Oh, mutumele mahoka. Oso mutumele mo. Fela bohulua mahoka wa babuza. Ata uweza. Hey. Hotata. Kuswara pola pul. King kokola puleng ha o tsebe hantle na ntwana ha e hla ne pa itse ke le jwang o sio ntso suwa e bile ka go hanolo fala fela ha o tsebe na hantle ntle ho no fetse ke le jwang wa kusisa ele ke sa mvolo a se tsa mang le mang e tla o tribula tla o rampe mona o hopola ntwele ba tsetsi ba papa dia bol bolo ya ni ya o thumbokazi wa o pelona e yetseng bolo yo u valo mojolo u etsa ja
1: Tila go ya bola yanja se ngolo sa makhala go le se fitile ga ga matsi wa se fitla se a hlaba tsena ke itse fela ke le tlolle ke le bua ka ka patse go tse ke kiketseng yo le la gala gala pele ke fitla ke a dumela le ntse dipotsa le ngongorego na ke ntse ke bobothea tsena ke mabogele dikeng empa le thole ka gago ahela a se ma yanje mmane ho nya mo haleng thoka e gretsa hla ke thole pela e se ka fumana mo hatla e sa ikitse ha ile papatswa ke sangwe ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka hatsi ke a dumela ke ipunze mpaula le mahlalela o mona mate ke re ke dobe tabi a na o lakatsa o latswa se o ma yanje a sutwa mamela PCFM ha di ba
2: PCFM your pulse
3: Ke ha je pita ba mbona le ba ke tlhaga le mpona ke le jeje tshwantso sa bo je tswang
0: Momedi mashima bida mesimira ruka mrao horena yale shume. Horenya le shume le musule mungila bune hashtag throwback Thursday song request. Bona, tu, atamela hem. Kutu gogona. Bekinga na kifi utilelio na kifi. Yo kinka niti ukutla tulisika yon hamo mamedi. Yo kinyena yon alaylay. Ye? Bakata litu wana kofi. Bakata litu wana kofi la fela ina yaka kizhepili. Kiemi woka omu tuaka kakiemi kama diaka. Uyeme ka yona jwalo fela nna ke tswa le mona mo mamedi ena bitswa three way phone call ka Kelly.

0: mana tsho mama edi mana ke a Kelly Price le Kim Burrell e bitwa three way phone call when I'm mama edi re ba metse singe mashume a mabedi a metse ro bong fela ke bile ho reng ela shume le motsole mong ke back to your roots PCFM na lena lai lai e ke go tlhokana ka jana ga ke tikang ke tlhoko medisa ka eng ke hutwa ka eng tsa tsile le leng holona ke lebele seng ka tsoka ke machaba ke ho go bua ka ditaba tsa mofuta ofe ke le bana le tsala ha o TK le phamisitse bo mama edi le phamise tso di mohaholo ka jeno go di ne putjane na le masetsi a mashume a mabedi ana le metse mehlano selo makisadi kitse pedi le mashume a mabedi ana le metse tsheleseng ke le tsase le bitswang World Vitiligo Day World Vitiligo Day mo mamedi ka le tsase lena ya onara ona 1% wena mo mamedi ke ka go lwa setshaba mo mamedi e ya ka ngwa fela 1% 1% ya global population go na bohle mona le fatshe 1% na le batho ba welang ka go lwaneng ena mo mabedi bana le boemo bona wena mo mabedi ke boemo ba letlalo ke skin disorder se ka ama mang ka ba mang sa tswetele wena o motho wa bombofing o sa tswetele na o hlao kae o sa tswetele na o wa le bala lefi ke ntweka o itse e ka o amanye ke bo mbala tlalo bo ka ho ka itsalang ho o be le bona wena mo mamedi shele hona le batho ba mene se ke batla ho fa setshwantsho fela sa wena re bua ka bo mo bofe ba le tlalo re bua ka yona vitaligo wena mo mamedi bana Michael Jackson ke mongwa batho ba ile ba tuma ka yona taba ena le Winnie Hallow bating mamedi bating ding ne ke dikile go tleketsa tsena go batlele batho ba dumeng ba nan le bona boemo bona wena mo mamedi ba le tlalo o tletse ba go o ba hopole jelo o hopole go na boemo bona mo mamedi ke batla ba dumeng ba tseba halang ha ke tsaya botse ba Yolanda Munyaki wena mo mamedi kwa Afrika Borwa ke mongwe wa batho ba ileng ba hlelela ba bua ka taba ena gore ke na le boemo bona wena mo mamedi ebile wa tsebagala gagolo fele wa tsebagala gagolo fele ke mongwe wa bona le Tamar Braxton ke sake eseng Braxton eya Tamar Braxton go kile ka kitse Jackson Tamar Braxton le ena ke la hlelela wena mo mamedi a bontsha go na le bothata bona bothata bona mo mamedi he ba letlalo ke mo he letlalo la ga o mona so ba le di-patch tse white e sa tswetelele ona o sa tswetelele na motho wa lebala lefe ka nna ba tshwana le na tjena kapa o motho ya mosou haholo wena kapa o motho ya hlakileng haholo ya lebala le hlakileng haholo go ba le di-patch tse tshweu go feta letlalo la gago wena mo mamedi se tswetelele na o motho wa boemo bofeng ka bosou bo ba gago go ba le bo bo godima teng he patch tseno mo mamedi di ba teng letlalo la gago go ka tla engwe le gameng engwe ya tlase phakeng a ba engwe fitlha ya tlhaga mona sefubeng ko e go a fapana mo mamedi di ka tlhaga jalo ya ba ntse di tlhaga jalo he wena mo mamedi e etsagala taba ena ha immune system ya gago mo mamedi setswele sa go sa mmele se bolaya di-cell tse hlahisang lego lena le bitswang melanin wena mo mamedi melanin ke lego le re fang lebala la gona le re fang lebala la gona e le gona ba lebala le tibileng le brownish kapo kagang ga batho batho le gona le melanin o mongata be ba soba soba mo mamedi baba harare ha bana o lefela ba fokollwa ke yona ha ga ba piswa ha ke wena mo mamedi bile o sena le taba bona ho tla me ha ona a fo fo saitsi mpa ile ka mo re fueng ka teng ka nnete ntse itshwanela fela le height nna le ba balelele nna le ba khutseng nna ba tsona le ba jalo fela e jalo fela mo bile ka letsatsi le he ga go utwa ka bo bona ba letlalo wena mo mamedi ba nje ha ntho tsa mofuta ene se hla se etsa hala wena mo mamedi bo hlo mo ngwana sekolo mono asa na le boemo bona ba nje le a tshe ke ntwe o hla e ba nteng yo bona halang ka yona e o bona hala ka yona go tsana la ha o ka tswa bo le gopho ka pa stapedi ka pa e mo mamedi a fela o tswa ka tsela e bona halang ke tshwanang e mo batho ba o bonang mme batho ba bang bana le ho busa mo mamedi bana le ho sheba ditaba ka tsela e nngwe e negative me he ga ruta mo mamedi ho taba ena e ka batho ba nang le bo bona e ka nna ya ba e ba maka tsela itseng ho latela dipuo tsa rona latela tsela eo rona ga ba atamelang ka yona jele ga ruta mo mamedi ho he tabena ya kapa bo mo bona ha botshwaetsa lo ga bana motho mo tsebang o ga sa ona la go tlhatsa ba go ska tsaba o matamela motho a re fela a botshwaetsa wena mo mamedi ska tsho wa ibile ha o bolelo ke batsadi ba hawe ka nna ba wena o na le motsadi ya mosivu na ha e bolele ntweno motho ma ka tlwana hana go jo wee e le gore ka nna ba ke na le motswadi wa legoa relax ebile se ka thaba bangwe ba thaba no ha e bolele jalo ee batswadi ba gago ntse e le ntate paulosi le mme marosina jalo ka ga o tseba se ka tshoa ngwaneso se ka tshoa e jalo fela bena mo mamedi ebile a ka nnete ha e se le ntho o ka thweng e na leng e ka tlela mang kapa mang ke boemo bo ka mang kapa mang a ka ba le bona mo mamedi ga ke ga jalo fela e mashome a mabedi a metse meraro go lebile o reng ya leshome le motse o le mong tsona ditaba tse go diketekang tse go tlhokomedisang ka tsona tse go rutwang ka tsona tsatsing lena nna ke bone ba le batlhe e ka re art ee ka ntho e ntsweng ka bomo ko mongana modimo nako ngwe ntho tsa hae o ka se dukisise ee ka ntho e ntsweng ka bomo mo mamedi gobane ga se ntho ga e tlae bakeng se le seng ka tlhaa mona ya tlhaa mana ya tlhaa o bone winnie hollow e ka ga bo mmapa ga ke tsewa go kae kore e smart hampe ntho eno ee batla o na le yone o fenke ka confidence ore ore ntho ena ke ya ka ena bana beso ebile ke unique
1: tena maseu ko o telana mong itlhabana a nta dae kore bontse o gwele oe
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Jile nitse kina hana mama medi hanzeki tlhophela lena no mena. Ke kena do I know of any people. Na ba tshwe ba tse ba bana le bo mbu ka hopela go I know of three ke tsala gago. E mong ke ngwana ntseng a le monye e kgolo mo di ke tsa fela ha di sobe 7 ntsa le monyane ha di sobe 7 ntsa le monyane e mong ke mmese ngale mogolo e mong ke abuti ke abuti rana mogolo anyane ho nna ntse go hola fela he ha mogolo ha holo ho nna ke tseleng tsa dithomo mamedi nna ke tswele mona ngwaneso re bona rona retsa ka tsela ya mofuta ofeng 7 days Craig David

0: antle ma hlohora ka le shumele botso le mong mo ba medi bona ke baby face we papil ne go nkile the Manhattans a shining star mo medi ke nako jwale hashtag throwback this the song request go bapa life nka mgahlelo wa pili 2121 9956 le plus 2665599560 plus 2665599560 ngwe link it's over snow to whatsapp 62009560 62009560 with all my heart baby winnings all right All right, Mama Medi, good to join him. Kapile fela re potlakele. Ke ke bone ka mona gona go tshweng. Mama Medi, o mo eng tumela?
1: Ya le ba ke mo e. Shapula.
0: Mo shap.
1: Ka nnete. Ona le tina ya LL Cool J. Mhm. Dina le boys two men. Mhm. Ke la tina ke Hey Lava. Thank you. O bua le ka nna ka nna ke ka mona ka sequence.
0: Helang, nentse ke re ke tlatsho. Molaetsa wa o fitile mona pejana.
1: Ke utlwile ka ke motlamela. Ke la ka ukenda sala jale. Ke la ka ba shy ho ke khutle.
0: Oh.
1: Ke la ka ba shy, ke motho a shy a la ntantana ka etse melaela.
0: Boemo bo e bona le treatment.
1: Wa tsoa ka ke se botsa sa ka se ke se nambu ka tlo sona. E sa le ke le shai e mona a ke sa tsene hla lo se a ba. Ke mo khotsena kana go pedi ditlhalano lo letsa. So je le itse ntse na ke a ke tsene ka pena treatment ya ke tsene ke mo futo se ba di yona ipi.
0: Tsela di thuso yona o ka rata go batlela.
1: Hai, a ke tsene fela ke tla ke ke nana gona ke tla foka thuso ka pena lo wan fela le ha ke tsene. Ke ka tsene ke leng ka yo. A ke na ke tsena ke tla tsa bang ba tla go se botsa sa motho a tsena a tla se tshintsha bang ga nne. E. Go ke ka mara ka mo khokeleng ka teng. Ta ke tla le ntse go mamela le tsatsi le tsa.
0: Ha go lo ha bo mo bona ba sa o pia ke.
1: A bo ke bona ka nne ke. Sha bo. Ke tla re lo bona lo ndua ke na kongena lo ke la ka tsa ntse ke tshindi lo fana o ka ba ka la go se le tsa. Go le. E. A ke le bo he ha go nong ka mohala ba ka.
0: Ke le bo ka ha o le tsitse.
1: Hello,
0: my sister. Je kopa pina ya bloodstone mo ring go on and cry. Ke tete buima ka mafitenka mona. Always ke na le wena. Ke le ba tete buima go subo mona tsi mo gahlalo wa pele mo mamedi.
2: Hello Laila.
0: Hello.
2: Ke la bone. Je Robert wa tsela he go teng ha ke go balla botse.
0: Eh.
2: Ke be ke metse 11. Ko pa mpapalle SWV ka right here.
0: Ah.
2: Feeling new. It's a product faster.
0: Popopopo.
2: Ya le ba yona tsa
0: tshetsho. Thank you. Thank you mme ga tyo wa ka momedi e go getse jole he ke mogahlelo wa pele ka mo ke bona nka teng ka nnete. A mo ke bona nka teng kona mogahlelo go na wa pele o na rung ya khutla bona re tla phethela. Anke mogahlelo wa bobedi re qala ka e momamedi ha qala mona ho bibi winnings yona e bitswa with all my heart

Soro ya Ramos Camilla e bitswa ono swa mor mo momedi e tlo be a metse tsenye mashume a mararo fela ke le bile ho reng ya le shume le metso e medi e hibile yona hashtag throwback Thursday song requests ya rona baking ena kopele diatla momedi iphaphathe sefuba ke le bua ke yona yona mo mamedi ke le bodlo wetsa na gore ba mmohe o dilo keng le tsola ha o mgahlelong o a lenane ho ke tla ke shwa tla le swa ba le ho di mbakeng sa o sane he ga bana go na go tsoma na ke le bele mai mafi a le ho di mo skewa su ta lean on me Michael Bolton